0: You make me feel really good, and I love you. Tonight is the night, Betty Wright. Oh yeah, pele ga re fela Maria Carey, we belong together. Yeng wa dikosho tsa Mzubani, ba re ke tsa Mzubani, Mzukwane, Mzuku. Yeah. Ska shetse le pele tsa batho. All right, yeng wa dikosho re fela go tsona e Josh and Temwana le Kenny ba tla go ne ba re wena, I said I do. Re le tsebetse re na ke le sumen ne re tsa iri ya bobedi. Ditoro ntsha ka go thobela FM le go tlaga tsela Africa Bora 086 000 2452 086 000 2452. Bophelong bja gago ke eng se o ka se tsoge o se dirile go kgatlhisa batho ba bangwe? 082 869 1645. Yo, ke na Moria, what's up? Re ke kwane lena ka ma a re tshwane Thobela FM le
1: gone.
0: Adama
1: ma me je ba bese e ke lebo
0: a o lebo ga ke nna ke o lebo ga Adama ba ya hi ya a tsare tsare botata batho ba ke tumisha di fatana ga ka o nya ka o gatlisa batho a ke o lebo ga Adama hai o e buletse wa rra ke ke ona ye batho ba bantsi ba idira ye e batho ba bantsi ba idira a ke se bona botata ke eng a ke se bona botata ke eng le fela ke o lebo ga Adama o kwa ke gabutse a re le tshe ntobela FM
2: man of the match
0: le kae.
2: I'm going to go to the house. Ke se motlhala gore o feleletsa o shumisa tšhelete ya gago shaedi gore o feleletsa o adima tšhelete ko matšhoniseng ko se o nyaka go bontsha batho o bonagane o kare wena o tsweletse mo bophelong ore o humile
0: and-e
2: ka nako nngwe ga o fitlha o na le batho ko ntlen tsegore wa le bona lebenkele la go parara la ko kaekaekaekae ya ke nna director mo mosimong ona o motho o mone mo tshwanetse o amogele se o leng sona le maemo a le mo ona ko mosimong ke ya modimo o fileng ona sebo nka setswe ke se dirile gore ke botse batho maaka gore ke bonagale o kare ke se ke seng sona
0: ya kore wa itirišana pele batho ba bona o kare wena o na le sa gago o eme ga botse gane a wa nako
2: o ke dikolo wa sepele botse dilo o na le legatello ya mona ha ka le batla gore o eta o tsa ditšhelete o nyaka gore batho ba mpona gore ya nna ke tsweletse mo bophelong nna ke na le saka
0: ya e go kwena ke go leboga kudu ya
2: okay
0: ke ntlha ya botlhokwa kudu ke ntlha ya botlhokwa kudu ya batho ba se re ke bothata ba se re bothata ka bontle ka magatsi ke batho ba bantši ba dirang ka yona tsela eo ba dira o kana tsela e watsa kore go gongwe ebile o šala o maketse o makatswa ke gantsi batho ba o itirisa go ya le ka tsela gaetsedi bolelago kana re o dutse wena o sa nagane ka selo ba itliša kore ba nyaka o gopotsa ba o gopotsa selo se ba se ga se ena sona ne e fela o nyaka o gopotsa gore yena apa o ka re ke wena ebile ka nako a o na le ka bothata o ile bona motho a notla a yo letsetsa mogala goba a o romele koloi e se ya gage rai le kgonno ke sepela ka ye ya ke motšhene man ke motšhene man wena o be o re ena ore ei ra o lebogiša bona congratulations modimo ko mogolo e dutse e se ya gage ba bjale ba o ke ba tseba bophelong ba ka o na le batho ba o feta ba bane ba phelago ka ona bogobo ei ya Thobela aret a re le tšhen Thobela FM le gona ka mo re gona le kae Thobela tlende
3: nna nto nka se tseng ke dirile a ke rate go mo nyenyefa tsa motho o
0: mongwe go mo dirang
3: go nyenyefatsa
0: ke
3: mo tele fase e nka se tse ke dirile eo
0: ei watsa kuro ka re ka mo ka nkebereliwo ba bya le man ei ke ya
3: ei a o nyanya fata motho kuro o bona motho mongwe o monyake
0: o monyake
3: sa tsedise ya motsaha
0: ei ke
3: yo nang ga se tso ke dire
0: ai man atsa ntle
3: ke bona ka re ke ka khompa motho o lo mo e so o mo nyanya fa
0: ya ga mpo tlompe ba thoka moka
3: ke khompa mo ho lo mo nya
0: mm
3: o monyane ke tsebe lengwe wa khona ho mpa tlhoni
0: ye e
3: ke se ka re ka re ko mo nya
0: Yeah.
3: Ke le warna lo eno ke tsheya ya mamela.
0: Ke le bogatlhe. Biama. E ngwa di ntla tsa botlhoko. Magetsho ke dilo tse ka mo ka di bula crowd retreat. Re gone go kwa ka bo rena re a itseba. Ke a itseba gore gafetse ke no fela ke nyatsa man of the match. Ke wa itseba le ka tsela e le gore o o nyenye fa tsa baishan mo aishana o ka gona ola le ola le ya nkwishisa kere o ka tsogotsene ka gagwe ka gore la palaga le dilala le setlhefetse o ka gore ka moga gagwe o na le dilone le tsela le tsela a wa be o tsana le ka maga go nyana a o tsana ka pela kutu a re tsene tabela FM le gona
4: tsogela man of the match le kaima
0: re gona le kaima
4: ro gona
0: mm
4: hai na sengkastun ke se bule se ke tama ya bulela progress ya la palaka go ba progress ya bana baka
0: ya
4: ke botsa batho ke ra nya go bona ena bana ba na o mo go ka ka o ke tsho mo go wa ao ao
0: ya ba ke tso gona le batho ba ba fela go ba bulela tse
4: o do ra lo tsamela go tsena se wa toma Odor tovela na pilora marona maneira ore ketil ona pilo watho ba imali ba ikika kwa manaka ikai kiri kitopa kulo ya neya inyinyi na wae bona munna ya inyinyi
0: Yeah.
4: Pele o dokumana o tseba taba tsa lapala e ona li sa tlhaletse bana lo tseba re ke mmane tsalo ka mo mmandika tovela
0: ke go kwela ke go kwela ya hey ya taba tse ka tlego tseo ka moka tseo le ya ya All right. Ke le bona enkam. Tabela man of the match nang ka sotsoga ke se nka sotsoga ke se direle o gatlisha batho ke go emelisha re ke ke go sha. Go emelishana le batho ba ba go loka mantsi. Go sana le maroga ka yona tsela Emmanuel Slola ba ya taba ya khumana o fetolana le batho ba ba go loka mantsi bile dau fetola ka mantsu a matlhapa gona mo hey ga ina pe ba le thompo ka mogare mane taba e buwe ba ke a go kwishisa ke a go leboga tlhe ke a go leboga re le cheng
5: man of the match o tsoka ga show
0: tobe
5: nan te ke sa dumela gore nka tsoga ke dirile gore ke dumela le gore sheleng e change bo pelo baka sheleng e change nna gore ke nna mang yo yona ke a gana kana
0: dimawe ka kana mo le tshumsha ke go kwile masheleng chalete hey chalete le le mutatlats re ke go lena ka mo arre chen table fm
6: man of the match ko tsho ka u dumedisa me ipa
0: arre chen
6: ntwe nka tshwegi dirile go tsa chalete ya lapala ha go ya re ya bophelo ba hao wa pita bo mmato bitse di chomi ba tatsa
0: yeah
6: tsa chele tsa ha ya motse wa e berekisa mo striking tweng ka swege di rile yeo
0: hey
6: tsa chele tsa ha ya motse wa e berekisa le bo mmato mo striking tweng ka swege di rile ke a le bo ha mena the match ke men mo cheko ga mo lo phala le mo se fitlho men mo cheko mo lo phala le mo se fitlho
0: re le boga mre dem cheko ya e tshetse le re o nya ka bontsha re ona ke me ga botsa ka chelete ya motse wa gago alright ha problem uncle sandile di gari nna nka setsoe ke utlwisitse motho o mongwe botlhoko ka go nne kere ke khatla batho ba bang ke nna ke tlo sa fang ke le mong o fa ke dutse ke le one ke na hala ka motho yo ke mo hetileng mo pele ga batho ke re ke khatla bone siane se sire batho ka batho re batho ka batho and o sa monyatsa ka ntla ya seemo sa gabo ka gore gompieno ke nna ka moso ke wena ke a leboga ke Johan Johana ompolaiša Setswana ke a leboga re a leka ra ithuta ka gorejalo mpolaiša Setswana ya e fela boletse ntlha ya botlhokwa go kweša motho mongwe botlhoko e le ge o leka go kgatlhiša batho batho ba kweša botlhoko ka montle ka mo kore ba nyaka gore kgone go bona batho ba ditse ba lebeletše batho ba ditse ba lebeletše ka moka re a bona gore man motho o mane o mo kweša botlhoko nna go bo o tlhokagala nae fela ka baka la gore o nyaka gore batho ba bone o ka re wena o bogalenyana wena o kare wena ke se sebe ke bolela ka sona a se gale ke boletse ka sona selo boti o mongwe a rometse molaetša mo a re man of the mochaga ke ipsene ka selo mošomong wa ka ka lebaka la gore wa tsaa kore ke dula ke išwa ka mo le ka mo ke a tlaišwa go sa sa ebile bampiditse ba re ke tle ke ya go seka ee batho bangwe ba go kweša botlhoko e le ge ba kgatlhiša ba bangwe motho o kweša botlhoko e le ge

0: ci fi la réel yi Carlo Cheikh Tiba FM
1: man of the match
0: ci ko neu kay
1: Ijima Rumatala
0: Mrena Matala
1: Bridgeville ha ye ke kwa botokwa kwa
0: yeah
1: ntseng nanga setsweke e dirile ke ya hore motho a tantsuse a re ko morekela bialwa a nkemele ke tsuwe a mpotse le hore ko morekela thu mara ya hore a ntsuse yona ish ke ntho enka setsweke e dirile gore ke a ferekana ke a kwata kango
0: ke go kwele putso ke gore na ke eng seo mo bophelong bja gago ka setso o se dirile o se dira gore o kgatlhise batho ba bangwe a re lo chen tobela FM le gona tobe
2: sandile
0: are tobe
2: ka gona
0: are
2: yo nna se ke se dileng se dileng ka setse ke rekile le re ke o breaka kudu yang
0: Eh
2: go go mosha.
0: Yeah, eh o tsaba ichana lo no.
2: Ke re ke ona na.
0: Go breaka go gantsha.
2: Eh.
0: O gantsha.
2: Ba tsa o gantsha, bo phelo ba o gantsha. O tla kwa bothoko ba tshaba phele botse ba phila boima ka bakala o ikhantsha. Ene o ba se o ba motho o senyena ka bakala o re tsantsu o ka ro khantsitse gore ke nane se
0: go
2: phile bophelo bo bo be le khatelelo ya monahano ene bo phile ba mokutola bo botlhoko ene santse bo maintain bo phile ba o ka moka ha o tsa gone o tshwara ke depression wa lwala wa tlokofala
0: hey gore ka lebaka la yo khatlisha batho fela wena o tsantse lo khantsa sele
2: yeah o khantse o bontshe ba bang o ka reng bona se ba e sekolong khantse wa mosadi ena wa o nyalwa ke bothata
0: a
2: o pretenda o ka reng ke happy ring simolotsogong ke tshwantse ke heme batho tshwantse ba ifile ba mpone ka nako ebile ke intšhedije magadi ke le mosadi
0: ei otlo e bolela e ka gore ke kwele gore go na le basadi ba bangwe ke bona ba intšhetšang magadi a ba a ithekela le yona palamonwana eo bakeng sa monna a fetsa a tla a e gantšhe
2: a ba selletse sandile gore ke a bolela ba tseba ke maeaa ba e tseba ntho ya basadi a o kwese gore ya o boima o ba sengele my husband e lese wena ke ena a llang wena
0: leseo
2: robala boroko pu tatime le gore ga tshake dilo tse re sa di tsebeng
0: ya
2: oro re tshosetsa ke batho ka dilo tse re sa di tsebeng ka bona
0: ya
2: a re pheleng maphelo a rena a re amo e leng se re leng sona bophelong
0: ke go kwene
2: thank
0: re lebogatlhe ya bai ya ka nako tse o kgwetsa monna o ebile a sa tsebe selo ka dilo tsana tseo a nna ke duletse fase a oa iphelela ga bosemane o sena tseo tsao ke wena o le tree mo se tsao gantšha o duletse monna a batho nna le ka bothata alright e re ke kwa wena
1: tobela o bona le jan baloi a le ka mo ka oletse ka lebalane
0: ee jan
1: monna ga se topic ya gago metsenye masome a mararo a re tswang gona e dira ka jaganya ke bolelang ke bona nka setswile ke lekile re ba rile lefelong la boithabiso la madile monna geso go na le monna o e leng gore o bonwele mo e leng gore o pala le ko orele sefatina sa gae re le re leka o mo lokela mo sefatineng sa gae batho ba bona o ka re re leka o mo tshwara poo e fela ka matlatsi ra bitsa ba security ba lefelo leo ba ba leng gore ba mo lefelo leo re a fa dikitsa monna ore a re batla modimo monna be re mo tseba ga motseba re re mo isa motseng wa gae a bonwele a dieng so ra bonala o ka re re ya go feleka re mo tshwara poo so nna setswile monna eso ka thusa motho ko lefelo la madila a nwele ka re ke mo isa gae ka sefatana sa gae ke lapile monna eso ke bona e
0: ya borwa e feleletsa e fela so e feleletsa gabotse ke go kwele jana tsikoboza Inseparable Candy Glover ana le Jennifer Hudson di khatse tsela ditsa le gone magetso ke tla di swametsa swametsa ka mogare ga dikosha tse re tsiya mangwa maele go ya le ka tsela e le gore le a sore ka gona

0: project.
1: Johannesburg, mosetsana wa go huma le dinala wa go se robale. Ke ra mogopo wa go tlhakatlhakanya merafe felo gotee. Re hwetsa go 90.1 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mosheta wa tshepo le boithabišo. Northwest, Irukopancha, Lebotswana ka bogabo le lekhumo la diminerale. Rustenburg, urugwetsa go 92.1 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mosheta wa tshepo le boithabišo.
2: Ee, ke dumang go e kwa ga jwale o le ka Northwest, o le ka Free State, o le ka KZN, o le ka Mpumalanga Province, o le gona ka mo Limpopo Province ka Vimba District, Mopani, o le ka Waterberg District, o le ka Sekhukhune District, o le ka Capricorn District, ke bona mo re leng gona ka gare ga letšatši le lekgono. Ye ke dumang go e kwa go tswa go wena ke gore na letšatšing le goba ka gare ga mafelelo a beke o di gona tše e leng gore wena o ile wa itemogela tsona na, di gona tše e leng gore wena o ile wa ba ka gare go tsona, o ratileng ka gare ga tsona, o ratileng, o nyamišitšwe ke eng, o kukeditšwe ke eng, ke tšeo e leng gore tlo ba re di lebelela ge re kuketša seelemoya ka gare ga letšatši le lekono. Tšeo di ratilego ebile dife le tšeo sa di ratago, di bile gona na, di bile gona tšeo di ratileng, di bile gona tše e leng gore ga se o di rate. Ge ne le wena a re napele re kuketša seelemoya ka gare ga letšatši le lekono, ke seo e leng gore re tlo ba re se lebeletše. Hita Hitler, I Wish I Wasn't, ya ba e le gore the mighty OJs. Sankilo wa bona mothalaelana le wena o bona le yena ka gare ga mafelelo a beke ba rang ke go e ba botse kore ka gare ga lentšu la gore šhala ga botse ai polele wang ke e ratega motho wa sepela ba boetše morago ba bangwe e be ile gona re amogela makarapa ba bangwe e be ile gona re amogela bana ba tlile di holidaysing ke family reunion ke yona eo ba bangwe ba tla be ba lwesa ke yona taba eo ya gona re bana ba ragadi ba re le batlafa bana ba malome ba re le batla bana ba sesi bana ba buti he goreng e taba ye ga botsebotse matšatši a e tshwenya ga kaka taba ya gona re bana ba moratho wa gago ba go etela ba nyaka go tloba le malome o ne o kgopiše ke gore goreng ba nyaka go tla mo goreng ba nyaka go tla ka ga gago e banna ba e ka ga mankgane ga re sa le maloko goreng ba nyaka go tla go mmane kgane re etelana re matšetše re etela bo mang ge re senya ke bana ba rena ba tsebana a re senya ke bana ba rena ba tsebana ge rena batswadi re sa kgatlhege goba o sa thabele bana ba sese yago o sa thabele bana ba bute yago o sa thabele bana ba motswalago ba go etela napile re re bana ba etse batle ba tsebane jang goreng matšatši ya e ba tlhotlho e kgologa kakakaka ketelano ya meleko le metswalle all right go na le ba e leng gore ba sheba le ka gare ga dintwa ka yona eo go nolosa ke gore moratho o rile ke romela bana moratho o rometse bana a re ba tseleng ee o go tsebiša bana metša kere a se ya go ririše o kgopiše ke gore goreng a se ya go ririše pele ke phoso na allright 086 000 2452 a ke kwetše wena ka gare ga mafelo a beketše o di ratileng di bileng gona o bileng ka gare go tsona tše dingwe o di ratile tše dingwe ga se o di rate gona fa go 086 000 2452 ke mo re leng gona ke kgopela go tšea megala ke gona ge re kuketša sealemoya ra fetša ra kuketša sealemoya goba rutišekere ra fetša ra kuketša sealemoya goba rutwana re bolela tše re di ratileng le tše re sa di ratang ka re ga mafelo a beke ra fetša ra kuketša sealemoya goba rutiši le barutwana fela dikolo tlhogo tša dikolo barutiši barutwana e seng ba bangwe ba ka ntle ke leboga 086 000 2452 ke gona mo e leng gore ke tlo tšea mogala wa gago gona fa wa mathomothomo go sele
3: ya
2: e banna e banna
3: magoene
2: ya magoene Lena.
0: Ah, come on, you're a good man.
2: Realebo, Ramagwin, win. Our Saturday Shiva to Marama Shoshiba one. Salababa could to get up if we don't answer Realebo. Yo, Mahomoko, like.
0: Ma,
2: Levo Niger. Our Realebo had the Nabatum. I was a little bit of a rat.
3: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the school.
4: Ke nnete re a leboga.
3: Milton wa galang wa lerata ke.
2: O kwa ke na Milton re le bogalona le rato shiliwe ka mo Primrose. Ka mshate a ile seni.
0: Ae ke tsheji le jani.
2: Ntsana njani?
0: Ikona ba ka tshabalala lawa.
2: Oh, nba ka tshabalala. A ile seni.
0: Awa. Namo tsale se singa le khata a moyeni.
2: Eh, a re le bogatle.
0: A u kenteng.
2: Yeah.
0: Ai, aku katekisiwa vana, mathini.
2: Yeah.
0: Mambiri, ta unwa kuri vanharu. Ai, ne khatleke ngoku. Vana vana lava kahle.
2: Ba ro.
0: Ya san betene. Ke mo ho tshupa tswa vana, ke se seng khatleng.
2: Kwi.
0: Ana mo hayi ha makwe.
2: Okay.
0: Re seng ya san betene ya muriti matso.
2: Eh. All right, ke go kwa ga botse. Be ba se go fatsa.
0: E re ke ke se se le moya le sekolo sa tsitsila. Sa secondary, ma grade 12 bana ba re na tsara ditse le bana. Ba ba le gore ba fela o tsela.
2: Mm. Isona ba ka shabalala.
0: Isona. Ka mo ka ha tsona.
2: Eh.
0: Bolo ka mo ka grade 12.
2: Eh.
0: Mo le mphopho ka moka re re bana ba rena tshang le ko ene dinyaope
2: wa tsa ba fetse ba botsa ba re bo hlale bo tsa puku
0: ke nya bo phelo ba bana
2: ka nete
0: nya ka ba tse ba be le bokamoso ke a le wa se tshege
2: ai sona ngwana mani sona mani esta a mara ka mara wa le kwa rato le mara gore batho ba go
4: bolela tshwene
2: e yini ngwana mani e botome e o right
4: waga
2: e nona
4: ke bolo gore kui
2: e here ba le kwi.
4: Kwi ke buri.
2: Ke ba kae ba koka e. Na sti ba phela na skota ngwana mani.
4: O ke kwi.
2: Eh ba le kwi. Eh.
4: Oh.
2: Ai, ai lo sei. Ai lo sei.
4: Eh.
2: Ai lo sei.
4: Na bi next injury.
2: Ai, le sa. Ai, o ta ke. Tsela le fe mo shate.
4: Le nna e
5: se.
2: Hi Jenny three one needs
5: Jimmy
2: o shapa hi Jenny ka wena le tsoa jwa
5: man o monate man
2: re le bogeng hi Jenny go
5: re ah weekend ke be la bo tsukudu man
2: he bana le khatle ke eng hi Jenny ka
5: go go na ke go ke go tsotsela tsa tsela mo go tsena mo di wa ka o di a great 12 ja bona bo principala o bona la mo ba serious
2: ba ya dikolong ba ya
5: ba le mothutu
2: na ngwana ska nyane
5: ba di she kudu ka tata di sekolo se sa mapanola gona mola ke bele le tjong gona bo a mkaba re tsona ke bai se tshwere
2: a re le ba gese o le bele ke ka mola ga mkaba ka mona ke bo kalane
5: ya kala and modi mama si ka mona
2: ke ai bona ke bona thabane
5: o bona tso e na le mabadi ke ke le le wa mola
2: e ba tsoga ga se di no bele ga ina le mabadi ga se di re le
5: ha bo ga di ya
2: e ba re tsa ba tota no bele se di tsoga ka masa ba re tloga e bona le mabadi jwale ke hore ke bele ge di masikeng e wa tsa ba re
4: e khane o ra gore o no bele go tlhogo ne mabadi
2: a bo go tsa ke e tlo ga mo go ime le ri ya mara ga itse o re re bona tlo go ile ga mo khola ska hot
4: ya
2: ka ba ile ya kwa ga mo kaba ya na me ba mo go kolo jana se me fa mo shat go sele go sagaletse ka mo shate
6: Excuse me.
2: Are.
6: Lekai.
2: Re gone lekai bathong.
6: Re go dane tano sha le bo Mr. Maredi ka
2: tshutshini. Mr. Maredi.
4: Are.
2: Eh.
4: Lekai mam.
2: Ma go naite.
6: Na ke ka tle ke di papa di Springbok, di Springbok.
2: Hey ba, tu ba tsong khana ma re sa le bo ke sha di Springbok ba tsong. Ba go dire tshi mafelo be ka ikere.
6: Ama botsi.
2: Re a leboga makwena ite ka nnete.
6: Ke le tshetsa ha primary, I mean the high school tse di latelang ke matshwara.
2: Eh.
6: batlhale rwa ke feleletse ka majadibodi high school ke tse di leng gaufinya le rona bona.
2: All right. Ma kwenaite a re lebogeng bathong ka mowe shongwane two go na le shongwane one go na le shongwane two go na le shongwane three e rile rati karee ya banna shongwane a be re phela shongwane ge go nna gore
3: nna gopela ke
2: ka nabako ya bo omru ya a ke sheba babedi ba mafelelo ka mošhate go sele go sagaletše a re ba ga sebeta
7: Okay.
2: Are gone le kae?
7: Ah, go se le a metete ke mang?
2: Are le bogeng ga go sele.
7: Eh, re ke tsare sekolo sa e shumla pese ka ke primary, ba re ma se tsama le sekolo.
2: Mm.
7: Re le ba re tshwa ona ke se falantse ke mafa ke monna mo la gala go nna mo.
2: Okay.
7: Eh, ke re ya wa ba ha ba go ya le ba re ina sa mai khutsi ba tshwele di rutwa na ba rena re ba ba ka pele ba ka motho ba phakina.
2: Ah, what's working? And ba e khafile ba re di shile.
7: Eh.
2: Eh. Le ka tshela pele.
7: Khale se ke mo ntseng yang ka na ile sha pe isa tsa. Ba ba bona motho mo holo holo holo holo. Ke le kana le tleng kha le bo mlo ya mari khava. E o tsena high school.
2: A rona high school.
7: Ke sa le tswela la khala khala khala ka ba kala ba re tshwa ma tete ba.
2: Yo lena goreng go ile a tswale. Ba reng ba re ba ka se rute sekolong seo.
7: Ba tswa mo le tshwa pe isa tsa ba di tswa putile matso. O bona nne ke motho

0: 8 minute oor 4. Wat gaan jy doen?
1: We practice it.
0: 8 minute oor 4.
1: Ah,
0: ewa,
1: No.
0: Machokoshu. Ba Africans. Machokwe.
2: Abe.
0: Yeah, ke go bela gore ka Africans o mputse gore ke reng ka kire metsotso ya seswai go itlela go itlela go iri ya bone.
2: What?
0: What? Ka Africans gore metsotso ke tsoa go itlela go iri ya bone ke 8 what? Ke bona a bona taba wa tsama Africans le mele le tawu ya la botata le nna nna ke
2: tsene mo botata le bona
0: awa le ga nwa lo ke le se metsotso go itlela go iri ya bone ka Africans ke 10 minute or 4 ge o re thu go ba go ikela go o re four ge go itlwela go ke or ya ke rute ge ke na murutishi
2: a ke murutishi ma
0: ya educational specialist ka go ya thulo mo theo majogwe go tsela ga botsa ke re motswadi yaka
2: mo tsela ga botse ba ga maredi go bile re ya le locha ka moka o tloga go sele ga botle
0: re a leboga go ilalo ena pele ke gona ka gore o tamisa seshate motsheletsi wa thobela FM le Daniel Latsidibe se sekolong hashtag travelers re tsena ka mosha re tsene ka mogomong wa se wa setlwaedi nna ke tlhabirwa malote ya phogo letlo ya mamphela magago wa ga maredi le motsheletsi mogolo wa ka wa lepara Isaac Sile wa ga mašhila ke mašhila ga tseka lekopelo hei waka KV waka ke noši wa mašhego a malala taogadi ya ga mašhego aga shimo o ba di gapa tša go sele a na ba di fologa a re neeletša go hashtag travelers wa tseba a re sa dikolo ga solo a re sa ja mokokonya re golo fela gore motheletše lepsenne ka maikhutso a beke le kgono wata mo go sedupe se sekolong re rata gore bolele ka tabe e botlhokwa ya tebalelano magareng ga barutwana ka bo bona magareng ga barutisi ka bo bona magareng ga barutisi le barutwana ge o na le mo e leng gore ba bosetsane gona ya kwala ke yona tlhokota bona ge le swarane dikgopi a go ka mogodi lo di ka go sepela ga botse ke ka fa o tabe e le go botlhokwa gore re e boleleng ma magabo tshokwe go tswa ka gore ya thuto ya motheo sho gona mogale motswadi yaka ke gopela gore nape re e tsene gore motho wa go le botlhokwa ge le re go botlhokwa gore ge re phosetsane bjalo ka barutwana rena seng sa rena motlhomongwe taba ya rena e re go lokišwa ra gopela ra ditshwarelo ra lebalelana ka nnete e tsebang go tshwarelana ge motho o ka mo tshwarela o tlo mo gopotsa ke ka fa le morena Jesu a ileng ga ba ga ruta barutiwa ga go thapelo are le re ntebalele melato ya ka jolo ka ge ke lebalela ba bana go le melato go rena go ira gore re sentse go lebalelana e tsebang go tshwarelana matshokwe
2: o bolela nnete nnete ba ga maredi go tloga go le botlhokwa tlhokwa gore ge re gopišane re tshwarelane ka lebaka la gore ge re ka se kgone go tshwarelana re ka se kgone go šoma mmogo o mongwe a tshwana o mongwe ka solo jale ge morutiši le ngwana ba gopišane ba tshwanetse gore go be le moya wa go khula moya wa go tshwarelana moya wa go lebalelana ka gore batho ba tlile ka gare ga sekolo go dira gore morutwana a rutege ga botse so e na ba gore ka madimabe gantši go se lebalelane o dira ke gore ga go be le kwešišano magareng ga morutiši le morutwana and-e tse dingwe tša mabaka ke ge barutwana ba sa latele melao ya sekolo ye nngwe e dira ke gore o kgwetsa motho a ikwa o kareng yena ga a kwewe ba ga maredi o kumana motho a ikwa o kareng yena ga a tlhomphiwe so ye nngwe ya go dira gore batho ba batho ke ba lebalelana ke polelo ya botlhoko goba maitshwaro ao e leng gore a go batsa yo mongwe seriti so jaaka moka e dira gore motho kgwetsa a falaole a falaole pefelo le maikutlo so re tshwanetse go nore batho ba ba gopole gore morutwana ga a le sekolong a tle ka dibuka fela o tla a na le ditlhetlho tsa gage o tshwana kana le morutiši le yena ke motho yo a nako le maikarabelo a mantšhi le dikgatelelo tsa bophelo mara le ga o le bjalo batho ba tshwanetse gore ba lebelelane ba tlhomphane ka lebaka la gore go botlhokwa kudu-kudu-kudu-kudu-kudu go lebalelana le go tlhomphana
0: e le gore matshokwe ee she ya kwala gore go botlhokwa gore ba lebalelane kore go be le shebe-shebe magareng ga bona gore morero wa thuto o kgone go tswela pele gantsi ge re lebelela ka mogoro ya thuto ya motheo e ba eng gantsi tse e leng gore matshokwe di fetsa di dira gore goba di tlhola dithulano magareng ga barutwana ka bo bona magareng ga barutiši le barutwana ka gore re fela re na le go amogela goba go kwa dipego ebile le dikgatiso matšatši a di a bonala mo dikgokaganyong tša leago kgwetse go bonala morutwana a be a nyaka go iša letsogo morutiši goba morutiši le morutwana ba elwa dikgagano tša mohuta o di na le go tlholwa ke eng gantši gomme di ka fedišwa jwang a re sa nyaka maitshwaro a mohuta o ka mo dikolong
2: bagabare diyone ka ge ke setse ke boletše ntlo e kgolo ke go se laole pefelo le maikutlo ge ba ka ba ba gopola gore motho wo mongwe le wo mongwe o na le maikutlo ebile o na le gore yena ka bo yena a kgone gore a laole dilo tse dintšhi di ka loka so tharollo ya dilo tse ka moka ke gore ge o ka ba le ntlo ya go thieletsana ba ga maredi so go bolela nnete ka tlhompho o gopela tshwarelo ge motho a o fošeditše le go lebala go na le batho ba bangwe ba ga maredi ge o mo fošeditše a ba kgone go lebala ba tshwara dikopi nako e telele so go dirisa di-social worker bathuši ba bangwe ge e le gore lekwao ka re metlabe e ya lenae a le kgone go lebelelana gore ba tsene ka bogare ba le thuše so ge morutiši le morutwana ba ka boela poledišaneng gantšhi thulano ya fela ya setlhele e sa gola
0: o ya ya kwagala matshokwe re rata ge re ka bona go ena le shebe-shebe ka dikolong ka dinako tsotlhe maitshwaro a dikgogagogano a dithulano ga re amogele ebile ke na le kgolofelo ya gore ka moka re a gatla ka ntatlha jalo ke gopela gore matshokwe re eletšane mo pele tšea maikutlo go motheletse go lefela seswa itshela lefela pedi netlhano pedi le tlhakela facebook la thabela fm yaka le go x ya ethabela fm yaka o tsweletse mogolo waka wa lepara monna e bogale jalo ka le gare ke kgolofela gore napile o ebile ditše mekgwa ya mekaone matshokwe ya go rarolola dithulano tseo di fela go di ba gona ka dikolong go efoga gore dikeke le go tsea nako di le gona ke gopela re eletsane ka mekgwa ye ka gore ba bangwe motlho mongwe ebile ba batswadi ba na le go emelela goba gona go releletsa bana ba bona ge ba mmitsa ba re ngwana wa gago o laetsa maitshwaro a mohuta o ka dikolong wa tseba maabane a mabola a podi ke kopane le mogalapo o mongwe ke tate maodi ke tlhogo ya sekolo are nna gape ke na le bothata man ke na le gore ge morutwana a tsweletša maikutlo goba morutwana a tsweletša maitshwaro a go senyakege ka dikolong a re morutwana wa gona ke mošimane o e leng gore o re o dira grade 11 o ile a no thoma a opela koša tša koma ka mo phaphuši thutong ya a no thoma ge a botša motswadi ya gagwe matshokwe o re motswadi ya gagwe a re wena ke lemogile gore o na le letlhoyo godimo ga ngwana waka ga ona le ngwana ka ngwana ka tsene sekolo ka khutso bjalo ke ra gore mekgwa ge go setse go ena le taba ya mekaone ke efe matshoko ge le re eletša re ya go rarolola taba e se ka rano emelela bana ba le mo go sa tshwanelang
2: mekgwa ye mekaone ba ga maredi ke gore ge ka moka rena re ka kwešiša gore hlompho ka matlhakoreng a batho ba babedi e botlhokwa So o le di shano ka metla e botlhokwa mo eneng gore batho ba na le megopolo ya go fapana batho ga ba dile fase go be le poledishano. Se sengwe ke gore ge ngwana a dira ga botse re dile re reta boitshwaro jo bo botse re seke ra bolela ke fela ngwana a dira diphoso mara ga a dira ke di botse wa kumana e le gore a re kgone go di reta. So se sengwe gabedi ke go fa bana sebaka sa go ntšha maikutlo wa mo thieletsa ga botse maikutlo a gage gore e ka ba e le gore ngwano o ra goreng. So ge se sengwe re ka kwešiša gore bana le bona ba kwešiše gore barutiši ke batswadi ba bona ba bobedi ka gore ge ngwana a ka tseba gore morutiši ke motswadi wa ka le morutiši a tseba gore ngwano ke ngwanaka dilo tše re ka bona di rarolola ka pela ka gore morutiši o tla bona ngwana wa gage gomme ka mo le yena ngwana le yena a bona mma a bona papa a se bone morutiši ge ba ka bona batswadi ba bona dilo tše di tla rarologa ba ga mareki.
0: Matšhokwe e kwagala ga botse motswadi wa ka ke masomepedi metsotso jalo go itswela go iri ya bone ka mošhate wa tsebole boithabišo thobela fm ya gago kgweding ye gore ke tikago tata madiba le kono e le mošupologo wala tsela kgweding ya mosegamanye ngwaga wa 2020 tsela waka a re lebale gore ka mokibelo o ke tlabe ke apere vest ei o na botlise leking ela ya kevi kgopela leking yaka vest ya re aga molo yake
1: ee
0: house number 66 ka mokibelo wa beke yona wa ngwitsa kere waka ke ba ke itšhidolola

0: ona mushato wa tsone boitlhami tsho thabela FM ya lekgotlagetso la Africa Borwa sa no bo share rishawe madume a se shate nna ke le tlhabira malope a phogole tlo ya mamphela mo ga wa ga maredi le motlhale tshimogolo wa ka wa para Isaac Silo wa ga mashila mashila ga tshaka le kopelo bana ya belegeri le pala ka tlhana nyong la makhura a ngwana wa tswa mo nanyo la makhura a ngwana le khono taba shiwa ka kurumo se hlengse bana ba ba le magotjane taba ya go pharoga pharoga go ba go palega palega ga letlalo nke re bolele magotjane a tlholwa ke ba bang ba re bana bana ba re go se ba re go hlapa ba se tlone ntwe ba ntsha magotjane go melela ga letlalo ya le fetse le pharoga ee jalo re tshireletse jwa matlalo a bana ba re waka makhura ora mukhuta ma amalle amanga utlona kana uri wina ba nnese ah waka ino uri bile le home base ari kwane mutlhabirwa mutlahlo ra o dabisa lo wa bola na dole la makhura ngwana go tobela FM tlhabirwa go tsela ga botse
1: a go tla mishi tlhabirwa ka moe le ba girisa mo go ka wene ba e lego gore le gone ke a dumela gore o ka re ke ba o kika fa
0: a e tlhabirwa wa tsare KV o ka re ile ka ba le home base a ma home base ya bang ba ne go nagana gore ke bona ba o ke ba bona ba apere boshwana
1: go me ga na botata yo na go ga di ke na go mme ke tsena mo
0: a a ye ke o do do ro fa tsere boshwana maka tlhabirwa we go dira ga nka tabe ya magotjane motswadi wa ka mo baneng a tlolwa ke ga botse mo letlanong la ngwana
1: Sadira, jalika kwenye chaguzi kwenye chini ya kutamisha na baadhi ba tuvela M na fasi kabo para, ki ratao kwa kusita baadhi chini, kure magotjane akhola kile kalo, lele umileo, kanchi lebele refelarere nikhola ki juu cha kusimali atopic dermatitis kuba eczema, yeye idira kwa kile kalo le parohe, miwame, ubuhuji bili nikhola. Gantsi mo baneng re le bona mo marameng go ba mo dithameng tsa bona o go tsile gore ke mka go bona le go anyana ba go laitsa go di cracks mo mahlong a bona ba bang go tsi ka mogare ga diphakana tsa bona ba bang go nwe ka mo morago ga dikhuru tsa bona bona gona gona ka mogwao
0: o ya
1: go tla go magotjane gape se sengwe ke ditlolo ke re di shumisha go mo baneng o ke kana go nwe rata gore bana ba rena ba nkhira bo tsana o ke le re tlo mka go nwe re ba dirisha but what you call the bubble bath and all those jona di jam khuto di a tshwenya ka lebaka la gore ho tsa ile gore ke di fitla ka kwa di jira re kalana le la ngwana ke mo ka le be dry le o mo le o mo gona ka mogwa o ke mo ka le thomela pharoge
0: o ya ke go kwa ga botse tlhabirwa na ke be ke no na ke be ke tsana ga ne gore tshedingwe tsa ditlolo le tsona di ka fetsa di na le seabe tabeng ya go ba le magotjane ga ngwana bialo a kre mo se tlentse sa marega tabe dire ga kudu mothlomongwe le ge lo re ka sebe mmele ka moka e upja o go te thangwana tshe tsa bona tshe hey di dule mangama di dule magotjane
1: yeah
0: ke nagana gore motlhomongwe ke taba ya gona go tonya kudu ka baka la setlha goba jona boemo jwa boso pelo o e tlhakisitse le ka taba ye ya ditlolo tlhabirwa re leboga kudu go menagane bjalo gore letlalo le la ngwana tlhabirwa le phele le dutse ga botse le nathile re dire eng go le sireletsa gore se ka la fetsa le ba le magotjane gore re sa lebelele gore ke setlha sefe ka gore le selemo a kere ngwana wa kgona go tswa magotjane tlhabirwa a tswe fela marega
1: tabirwa ke putse botse le nana go lela ga go le ba re ke makhura ngwana
0: tlhaba o tla botse
1: ke o nna le tsara gore ngwana le makhura ga ba tsa le go tlogelana
0: tobe
1: ke tsa rena tsa di meneza le tsa eng tsa gore ba ba botse re tertage re di reng ke o dinyata ga ile gore go nngwe re setse go nngwe re go dile mara mo matsieng le sia le makhura ga ba se ke ba tlogelana tobe
0: o ya le
1: ke o fetse go hlapisa ngwana ka sesepa se e lego gore ke sa go tlhoka monko a ke rate go bitsa disepa ka maina and then ke moka o motlotsa ka setlolo se e lego gore ka sekgowa ba re ke plain petroleum jelly o ira gore ba re ditlolo tsa gona ge o di applya goba ga o tlotsa mo lekalaneng la ngwana they lock in the moisture a ke tla ke re bone tse ka taba gore ngwe le ka long ona le ba dry ya lo gore le skela la ba la ba la tswela pele ke mokala nnane ri le gona ka mogwao ke mokala re tsiya sa go tlwala seo khale ba fo tsiya makhura kolobi mokala ba bita gona gona gona fa ba re go tlolwa ka tsona tseo le ne ke ka ntse ba ntse ba tlotse ba motho a ga dima ga ntse a ga dima gona ka mogwao ba re ke makhura a le a atswaleletse moetsa moetsa keng atswaleletse moetsa gore ke moka o suka ba tsiya tsiya ke moya kwa ntle ga go ntse go tonya gona ka mogwao o ba lekala ngwana ka mokala go bala taba ke taba ya makhura
0: ke a go kwa le mosomongwe re ka gore magotjane le manga ana le go ba monwana le nala ma manga ona bana ba ba tlotse ka moderationeng gore ba se ba fetse ba pharoga ba ba le manga ka gore ba bang bana le gore manga a tswa kudu rena bana ba rena ba magaeng ka gore ba ipapalela mabu ba re ba ba ka mo metri tropong le ka mo di tropong ka gore ke ba di pave bana ba ke ba tswa lotse hey are tsabi
1: Obo tsana go ga di ka mo gore manga ka segoa sa rena sa ka go health re a di ja juvenile plantar dermatosis ya lo
0: Manga la ile motho o tlo tshala mbuja maka guru.
1: Ya lo ga tshwana le plant at the matsuse go bona manga. Lo ona ga go tlokaga le sesee. Go le tlokaga la gore ke mo ka motho a lo hlapa re bolela ka ngwana mongwana a hlapishwe ke ya bona ile thotla go ba kitimanyana kwa ntle kwa hlapishwe a fetse go hlapishwa mola o tshewa ona makhura ke mo ka a applywa fela ke ga ke boletse petroleum to jelly and then ye tsena go le mongo and then ke mokaba tlotsa go fetse go tlotsa mola ke mokaba re makousunyana le gona makousu re nya kang go ba masokisi re nya ka ala ile go gore a ke ya cotton go ba ke ya wool gore ke moka mmele a kro wa hema ke moka mmele o gona go hema ga botse ga o ntse motho ditse gona ka mogwao and then ke moka o mo roshitse makousu then ke moka a rwele dieta tsa ga botsana ke moka a bapala kwa ntle kwa ah ka morago ga matšatši ga ntse a eya o tlo bona ke moka the hill go ba sona ferretti se tlo ba sentsentse tswela pele se fola ke moka bana ba rena ba tlhoke manga le magotjana
0: wa e bona re nyaka mogwao bana ba se ba ba le magotjana dikolo ditswaletswe bana ba aba hlapeng ba tloleng ka tlolo tsa nnete ba se ba ba le magotjane ba se ba bola wa le ke pifo re dikolo ge di bulwa mona pele wa gotja ba no re psipsi ka magotjane le manga a nya ke yo tsore manga ga go la masuki tsa sekolo a go ba ba ya wa
1: ya dira malo ke a pao
0: ya dile ga ida ka lenga le lengwe o ka re wa e go bula randela khale ele ka kutu Oluki ke le se bibitso tso go ikela go iri ya botlhano ka mochato wa tsebole boithabitso tobela family le go tlhagatswela Africa borwa rena le tate Hlabirwa mohlahlo go tswa ka gorong ya tshamapelo Hlabirwa o sala ka skin note akere
1: ka skin note
0: ya o bata mitse ka mangane re mo go fao a re lebelele maikutlo tla ka Facebook ke a bona mo go mothomongwe le motheletsi ba babedinyana mo mogala le fela se swa itsira le fela pedi ne tlhano pedi ga le mo go Facebook lo X ke bona pito ga ramalepe ore gotsong ka mo difukeng ka boripana go pharoganyana ga letlalo la ngwana go bona go tloma go tjane a tlholwa ke go tonya le go se motlotse ka makhura a maleba re le batswadi a re ke ka mams city gae ga reshu ke matox ga bo Philip Joel Mpati matshweni kwena selolo a re tamentle ya mamphela ma go tjane ga ntse a tlholwa ke ge ngwana a raloka ka mabu le mothusa ka go ore ka mothusa ka go motlotsa ka nai we bolete ka leine go pela go se bolele hey na re nya ke gore ela mashere a tla re tlape mo re go ruki mogale dumela go tobela FM go ye more
2: ya biro ba go tla po
0: go ye more mosebe who can that
2: go thuta a yo yo
0: ah we ke o re bitsa ba go bitsa ba go boga Are kere hu khanta tum sebo are fetola ka Africans kere fetola ka Africa
2: good benner
0: are good that khan good ori are taka tabe
2: lang robol popo lang robol popo
0: age msebar tere tabe ngalvin
2: Ke re bolo ka pokole ngwana o sentire a no phela a ska le tla ka go tsanya le gona a no phela a nwelela a nwele tshi tlhabirwa bolo ka pokole go be ma tsini ya mangwe le go gore a swanetse gore a ba tlhole ka ona tlhabira a ba swanyana a mabotsana a go swanetsa ngwana mo godimo ga ona ke ona a swanetse gore ngwana a phele ka ona tlhabira a ba lotsa phogolo
0: o sa go go tla te phukwe melo ka le kuru ka mphatlhele re a leboga motswadi wa ka ke moka a re ko le yo ka lebelo nyana dumela ka mochate fa dumela
3: harugo mela sabu wa malo ba pogo
0: ho sele motswadi wa ka
3: ya grugwe more papa
0: ya go ye more ho gandet
3: go dangi ba
0: ya let gaan goed
3: lekker ga re tsene ta len tsabiu tsabiu
0: sobe
3: go la sa mwana singe go ska mgona gore a ska tswa manga a ska ba le botata a ska pharoga selo
0: ya
3: ba soko ba hlakanya tshirini le toni engwe gore ba matsatsa ba motsatsa le nna o
0: jato mogolo botata ke gona wa gore nna hlakanya dilo la fetsa le tlaba bana matlalo a bana le tsantlo le tsebe gore matlalo ba re gona le go ba sensitive ka lemela tsi ja tlhapi gona le matlalo a mangwe a nya ke lojeo tsamela fm dumela
4: Sobe la uye more u khandet.
0: Khud met i?
4: Ay gani klar ni menier.
0: Ya, det kan ni klar.
4: Set men ni te war says.
0: Ay, tali mi rajeni. Tali mi la. Ale na niyo re a leboga tate Tlhabirwa Motlhatlho o sala gona Tlhabirwa
1: o leboga rena Tlhabirwa ke sala gona ke re makhura ngwana ngwana o santse o fiwa makhura
0: ala tate Tlhabirwa Motlhatlho re a leboga o batamise ka mo skinot batamise ka mo mangane ka tsebo ro o ka mo cliniceng ka fao re leboga kudu aga Tlhabirwa re a leboga Peter Kobo a re mogau maredi ge ngwana a etswa magotsane go bontsha ga botse gore mmagwe ga motlhapise eupša ge o ka dira bonnete bja gore pele ngwana a robala a tlhape a ka sebe le magotsane Peter o ilalo a le ka Avery Park a re ga ke flaysform kgopeleno ba jwa mafelelo ka gore ke metlhano metsotso go ikela go iri ya botlhano gore kgopela gore nape re rapele banna go rapela re a gapeletsega go rapela re a gapeletsega a re khunameng ka moka re tseng dithapelo di rutogedieng go modimo ka tlhompho le boikokobetso go na le go balabalela modimo go na le go mo rapela a re bontsheng tlhompho se ke ra laela modimo gore modimo ke nyaka se e re ke gopela rena re ke nyaka mmereko modimo nthuse wa kwa a re ke gopela o nthuse wa kwa re wa molaela ba re dumela re gompetse o Jehova tabela shea Jehova Jaira ba re era gore modimo wa go fa God the provider.

0: Arga ke nya go rapela ke bi wena o tsa satano wa o tlaisha majiji a rapela
1: batheletši ba Travela FM ke a le dumediša ka lebitso le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta. Le dumediša ke moruti maila go tswa kerekeng ya Poemen Galus lentswe la Modimo mo bhukung ya Mateo chapter 5 verse 5. Lentswe la Modimo le re ba letlhogonolo ke ba boleta gobane ba tlo tšea lefase ya ba kabelo ya bona. Ge Jesu Kriste a bona mašhabašhaba a mo dikaneditše a thoma go ba ruta a ba fitlhelela ka lentšu o re ga a bolela le bona o re bang boleta le seke la ba bothata o re letlhogonolo le fitlhelela batho ba go ba boleta ka gore ba tla tšea naga ya ba kabelo ya bona gore o be le naga galo ke selo ga o le boleta ba ka no go nyatša ile e ba boleta ba tla ka ditsela dife kapa dife e ba boleta e re Modimo a ka re thuša batheletši ba Travela FM ra seke ra ba bothata dilo di senya kore re bothata ge re ba bothata re a phegišana ge re ba bothata re a ngangišana ge re ba bothata re a lwana dintwa tše dintši di tliša ko go thatafa re bothata le ka malapeng re bothata selekaneng re bothata le baneng le bana ba rena ba bothata re bothata le dikerekeng re bothata mešomong re bothata o re Jesu Kriste ga a bona re bothata bo senya lefase o re ba letlhogonolo ke ba boleta gobane ba tlo tšea lefase ya ba kabelo ya bona ga o e ba boleta o thopa naga naga e thopa ke ba boleta nyaka go thopa naga e ba boleta e ba bonolo ga o nyaka khutso lapeng e ba boleta e ba bonolo ga o nyaka khutso mmerekong e ba boleta e ba bonolo o tla tšea naga ya ba kabelo ya gago maembo ka moka e ba kabelo ya gago e re Modimo a ka re thuša ra nyaka go ba boleta ra seke ra nyaka go phegišana man re ka se latlhegelwe ke selo motheletši wa Travela FM ge re ka no kgetha go ba boleta e re Modimo a ka thuša le ka re ga dikopano ka moka ke ra magotla ka moka gwa sebe le go phegišana go a ba le go ba boleta boleta bo tliša katlego boleta bo fodiša naga boleta bo ya lokolla boleta bo tliša khutso boleta bo tliša pholo boleta bo na le bophelo kare bo ya kgontšha ka re ga go seng motheletši wa Travela FM e re Modimo a ka re thuša nna le wena ra nyaka boleta bjo bo bolelago ke Jesu Kriste ga re ba letlhogonolo ke ba boleta ba go nyaka boleta gobane bona bao ba tla tša lefase ya ba kabelo ya bona ge le bona re tlhoka kabelo ya mo lefase kore re bothata ga re nyake ba boleta ge re bona dintho di sa kopane kore re bothata re gana go letefala go ka re ge re ka letefala re a latlhegelwa e re Modimo a ka re thuša go seng motheletši wa Travela FM ra ba ba boleta boleta bo ya tlhola boleta bo ya kgontšha boleta bo ya fodiša boleta bo ya lokolla boleta bo ya tla boleta bo fanaga boleta bo na le lehutso boleta bo na le bokamoso boleta bo tliša lapa boleta bo maatlafatša lerato boleta bo godiša bana boleta bo ya phediša bophelo bo ka re ga boleta ba letlhogonolo o re Jesu Kriste ga a bolela o re ke ba boleta gobane ba tlo tša lefase ya ba kabelo ya bona gore re be le kabelo a re be boleta kabelo ya rena bana ba ka e mo boleteng re seke ra dira dilo ka nkane a re be boleta re seke ra berekiša batswadi ba rena ka bothata a re beng boleta a re pheleng ka boleta ka malapeng a re tlišeng boleta mo re bang gona boleta bo ya putsa boleta ke bokamoso boleta ke setlhare boleta ke khutso boleta boleta bo a nyakega motheletši wa Travela FM e re Modimo a ka re thuša go seng ra tsena ka re ga letšatšile ra nyaka boleta ra nyaka bonolo ra se nyake phegišano ra tšea lentšu le ka tumelo le bolang ke Jesu Kriste ga re ba letlhogonolo ke ba boleta gobane ba tlo tšea lefase ya ba kabelo ya bona are leboga modimo tate re a leboga re tlholele re pidishe re khontse ba boleta gore na ga e fole ka le bitso le matla la Jesu Kristo wa Nazareth a reng amen
2: amen moruti maila re a leboga thuto ye ka ona mgo re fitle mafelong a leneo
3: na wa ke sa le khole ka bakala thapelo e ke ya ditabeng
2: e ba boleta e ba arebeng boleta mashilo mdlulishi o gona re fa ditaba tsa mathomo mirwa o ne le gadi ya di channel le tlhopa se sefeletseng sa tlhokoletsela ke moshipulo go manene wa Thabela FM ipsine ka ona o tsha go nna le wa ka masa hashtag re kuketsa sealemoya

0: Sekeja. Gore ntjola ka tshe bjelo ka 4 liter ya Rank Brand Sunflower Seed Oil ka $129.99. Le 2 kg ya Tasty Long Grain Parboiled Rice ka $29.99 fela. Dintjola ka tshe di kwetjela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest ho fihla ka di 12 tsa July. Ga Shoprite fela.
1: Wesu, kgwetsa advantage ka FNB Speed Point.
2: Bjang,
1: o ka dira gore cash flow ya kgwebo ya gago e ka bona fale ka FNB Cash Advance. O kgwetsa tšhelete yeo e dumeletswego lebakeng la iri tše 24.
2: Ke ga o nyaka tšhelete ya go reka stoko, go lefa di-supplier, go ba o godisa kgwebo ya gago go bonolo bjale. Kgwetsa cash ka pejana, wa lala wa sala.
1: Ke bukwile.
3: Tsena mo gaming ya ditefelo ka banka e go thušago gore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, thušo. If fetola dilo tsohle FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited mo a bua ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao gona le dipelano
4: ke maso pele metso tso go tšola e ringela ya botlhano lana o sala tlhokola tsela ntshebele motho o sabela kwa bo ba msanda ke kwa le bolela fa ka taba ya batho ba ile gore ba re ba swere ke diarrhea ke lona le tshologo ba bietswe ka thoko gore ba thušetswe ka thoko e ka ba bona le pelaelo ya gore ba ka ba swere ke boletse bio itsego ba tshaba gore ba ka fetetsa batho ba bang ka center e yengwe
5: le tla hopolo re diarrhea ke o letsolong wa fitela so ba tshaba gore ba tla fetetsa batho ba bang ka mokgwa wa re ge ba fitlha mo ba ka se tsene mo campaign ba tla bona gore ba ba treatela ko kae ore ba tla treatiwa mo tseleng a re tseng bo jwang fela ba batho ba Home Affairs ntate mamatsaong ena gore ke mogolo wa Home Affairs o re le ba tseba ka taba eo ebile ba berekisana le lefapha la health o bona gore batho ba ba kry-a thuso taba engwe gape teletse ke problem ya gore batho ba bangwe ba nyaka go feta mo ba nagana gore ba tseya nako gopola maabane re boletse le mme o mongwe o na le o tswa ka mo gapane o ya Zimbabwe le ena o ya gae o na le bana bararo 9 years 5 years le 2 years ore o na le 4 days a fitlhile mo kampeng dilo tsa ona o bone gore di ba slow so go le batho ba bangwe ba complain gore dilo di ba slow fela ntate matsaago o botse gore ba try-a ka tsela yo yotlhe gore ba kgone go thusa batho ke fela gore dilo tse dingwe sometimes the crowd di network di a tsamaya batho ba tshwanetse gore ba tselele cause motho o mongwe o tshwanetse gore a check-iwe ke maponisa gape a check-iwe ke Home Affairs so ke mmereko wa tshwanetse gore ba oltse ke di-steps tse ngata be ba lelatelelago so ba tsholofela gore batla ba fetsa batho really today ba nagana gore palo ya batho e tla ba ile fase as compared le batho ba le ba kebolotse gore ka Saturday ba bele le 3.4 people ba nagana gore e tla ba e ya fase because ba oketsetse le babereki ba Home Affairs bona le babereki ba Home Affairs ba fitlha 160 go tswa le mo di-provinceng tse dingwe so ba nagana gore mošito o tla tswela pele
4: moya o foka wa mohuta mang botšhibase ka gore ba bangwe ke bone ba re ga ba tsebe selo ka dinaga tšeo ba yago go tsona go swana le bo Zimbabwe le Zambia bjalobjalo ba re ga ba tsebe gore ba ya go thoma kae ba leba kae ka gore bona se ba se bago ke Aforika Borwa fela
5: like yona mme o re boleletseo le ena wa bana ba bararo bana ba ye ba belekiswe ka mo South Africa so a tsebe le gore ga fitlha kwa cause ba bangwe ba ko sekolong o thoma kae o tshwanetse gore go bakwya dimotao tsa sekolo lenyenyenye so ba bangwe ba na le problem e yana yo ya gore ga ba tsebe gore ge ba fitlha ko ba ya gona ba ya thoma jwang a re ntsebe gore di-government tsa bona di tla ba di lokise or di rile di-plane tsa gore ba tla fitlha kwa ba ba thusa jwang fela ke yona bothata ba na le bona batho ba gore ba bangwe ba kgoneba kwa gore taba ya wa tsamaisa ga ba gane ba tsamaya mara e ya ba tsietsa
4: age raditaba wa rena Rutsane Tšhibase ba msanda a re lebogile ka maata go boleišanang le na go lenano la fekola tselamisong ya lekgono
5: nda
4: ndando
6: Rona mile ro fitela go tsetsa gore mogatlo wa badudi wa go bitswa kopanang Afrika gatlano le semorafe o re batho ba go feta sekete legolo go akaretsa le bana ba masumese swai ba jiere go tswa dikantorong tsa semmuso tsa Malawi ka Johannesburg go ya sentareng ya go busetsa bafaladi gae ya Lindela ka Labotlhano gomme setlhopha se se re go be go sena badirela leago nakong ya tshepidiso eo e le go seo se batlho ba e jago ka ge ba bolela gore se se laetsa go tshela molao wa bana le masetlapelo wa botho a wa khupeditswe go setlhopha se gape se ipiletsa gore mma wa Malawi a fiwele se ala gagwe la dibeketse pedi le o a rogane go le lona morago wa go swara ga gagwe pele go tshotsa tmane pele mogaleng fa rena le ramolao wa ditokelo tsa botho go tswa gona ka fa mogatlhong wa badudi wa go bitswa kopanang Afrika ke tate mametle sebei tate sebei re le lotsha le go amogela go tlhokala tsela misong e thobe
7: Gary Medicha, Kidu Shatrik, Kamakawa FM.
6: Realebora, Lilikopan and Africa Lere, Banaba Masmes, Swai, Kibailo Batu Rabaji, Ruishwa, Kakua, Lindela Kakua, Ifela Tipition, Yorube Rosena, Badirala Liaro, Nakabelo Gidilo di Fito di Retilero, Jamula Wabana, Lita with Mila Wabi Chava Chava, Lotu di Melangore, Ditsi, Jiro Miki Marato Afin, Asamula Aul di Melangore, Helica, Gialetatler.
7: Go kusha bohloko go bolela thedisho ka baka la gore batho ba ntse a ke jore ba lemoga Lindela e swana le tronko e swana go le kgolego ke putiše gore a na ge re shele ba re naga shi le mmuso o tsiya bana ba e le gore ba Oile, o gwaria gore ba fetse re ba swara go di go mo joanga le bona ke bohloko ke khatello ya ditokelo tsa bana e irie ga go ye irie ke lego ge ba semela ba tsiya bana ba o ba ba isha mola e Lindela o ina le gore ba ba tsiye ba ba die ka fase ra taolo ya ba tsa selegae ya ba tsa
6: Eh le fela le gaoga gaoga ke le ka shiroganyana mo le emeng gona le ya re kwa awa ring ri le keng go banya ka gape ba gaoga gaoga ke le bana me le ba tlhalosa gore ga ba gotsofatse ke tabe ya gore ba dudi ba le ba Malawi ba le bana ba jiro ba ishiwa ka kwa Lindela ka le bakala gore le fela la Lindela shibawe ba le swantsha fa le kholego re nya ka gore re tle re ba botsi gore na e ka ba siamo ke sa mohuta manka fawe go ba bona ile gore a sia lokelo gore batho ba ka ishiwa go sone ge ba saletetse gore ba bushetse dinageng tsa ga bo bona
4: mofemo ga re topo wa bidi ba bararo letla ka lela rena la Facebook matome class moleko a re thobela setlhopha sa tlhokwana tsela ke nnete re le boga ntlantla mokhonazi o dula bo manager ka medu mmuso o swanetse go motlhompha ke class moleko a le ka sebediela mapatša keng o moke mang ga e se segorane Daniel Chauke a re thobela ka gašo nna ke leboga ge general ntlantla mokhonazi a kile a emelela a botsa setšhaba ka se se diragago ka sepodiseng a bontšha go rata mošomo wa gagwe ke le ka polokwane ga ke Andermark
6: aga tata seberi
7: Ee, ke bona.
6: Allo re fela re sa lekwe. Tjola mpile le felile tse ntla ile be le ibolela.
7: Ke di ya le kiri go bile le bana ba e le gore ba jere ba tshelindela. Ba e le gore ke ba masune a se swai. Ke le mo shaba thele tse gore gape Lindela go swana le torongo ba kholego.
6: Ee.
7: Jwale mbutse gore ke naga e juang. Ya botu jo bo juang mo e le gore re swere bana ba e le gore ba na le mengwaga e ka go e meraro e mene ba ka kgolegong ka se sebaka ke molato o mo jwang o e le gore ngwana a ka be a o dirile go fetsa a dikgwetsa a le kgolegong ka mokgwano na
6: e le gore seemo ke sa mohuta mang tate sebei ka moo Lindela se e le goreng ebile se dira gore le swantšhe lefelo le kgolego
7: Lindela ke kgolego a gone ka mokgoka oaka gona maorena ebile go le go tshedi ntse e le gore ke le ka di bona di kaone go di bapetsa le Lindela ke baka la gore gopola gore le swerwe ka ge ile gore le lokishitwa go tlofetsa ile gore le ntshitwe kana geng go swala le kgolegong ke taba gore o ka setswe ke taba gore mosepelo wa o a laolwa ke taba gore mabaka a gago a laola ke ba ile gore ba go swere jwale ke butsa gore na ana botho jwa rena ana a farisane ditukelo a farisa dumela gore maAforika a na re a swarago ka mokgwanong ke batho ba na na
6: jale ja morago-rago ke dife malebana le mma wo wa Malawi o ile gore go arogantswe le ngwana wa gagwe wa dibeke tse pedi ge a be a swarwa ke magato a fe a ile goreng le a tšee re motlhomongwe le maphodisa le bona ba direga le ya go ba province gore a kgone go kopantšhwa le ngwana gagwe
7: e salantšha e ke gopola ga botse ke gore ramolao ba rena ba godimo ga tabaneo le yana ke yana botlhoko jo bongwe jo e le go gore a na re dibutsa gore a fa re sa ne molao ka mo nageng ge e le gore motho kotsi ge a swara maongwana ka baka la gore o tlhoka mangwalo taba e le gore a ka
6: re le fela le re latlhela feleletsang re kgone go ruma
7: ke rialo ke re ge ba molao ba tlošalantšha ngwana wa dibeke tše pedi le mmaagwe a na ke tabang yane na mola e le gore re tseba ga botse re ngwana o ke ngwana o e le gore o sa muša na ba mmušo go motšeo ba iše mosetšantša le mmaagwe o e le gore o a mmabuša ke sebaka na ke yane nngwe taba tše e le gore batho ba tlo ba reno boramolao ba no thatafatša dilo mara o ke butse gore a na a fa re sa dialo ke sa boeletše kere a fa re sa re batho ba ke batho na ba go sa le nna le wene na
6: ge re feleletša ke dipoledišano dife tse lebileng le tsona le mmušo go netefatsa gore dillo tša lena di ya kwagala
7: go ne ke e leng gore maloba nkabe go bile go napile toro ya boemedi ya Malawian consulate mo e leng gore re ile ra fetsa e le gore mapodisa a ba bane go swara o mongwe le o mongwe batho ba e leng gore ba tswelela di-provinceng tse dingwe ba ile go tlošwa mmušo wa re ge dipase tša bone di tloga wa ba tšea wa ba lasa ka molantle o di butse gore a na ka baka no goja one le gore ba no go tšea Limpopo ba go lasa ga uteng motho a no re se ka re ga naga o no tsa gore na mo gauteng o tlo phela jwang o ya kae gae kae jale go tlo go no tlhoka lenaneo la go bona gore batho ba e le go gore ba tshoswa mafelong a itseng ba e le gore ba tšhaba malapeng a bona ka baka la go tlhoka ga tšhireletso ka gore ba ntšwe ka malapeng a bona ba ba le tšhireletso ba ba le mabaka go baya and-e ka mokgwa e le gore ke mokgwa wa botho le go tlhompha ditokelo tsa bona e le ge ba itukisa go ya mo bayago e le go magabo ga bo bona
6: agatate mametlo sembei lena le ramolao wa ditokelo tsa botho go tswa ka go kopanang Africa re tloga re lebogile kudu go boledišana lena mesong e ebile re dumela gore seemo seo se sa le kgotsofatse go se tlaelwa tlhokotlhe
7: ke re le ka moo

0: alekwele ka mogare ga gago ke le lentšhi lerato leo ka mokgwa e le goreng re o amogela ka gona mesong ya lekgono mo e le goreng re o gopo jaaka lerato lelo wena o swanetse ko o ba le lona wena wa tseba nako ngwe dilo tša lefase wa tseba di ka o boxa da o boxa da o boxa da o bethela kwa wa ka o ka rena o feletswe o feletswe nko ke gopotse gopotse gore wa tseba ke eng wena wa ithata go ke gopotsa ka mokgwa wa ema wa thoma o ba le seriti wa lebelela godimo wa iša seledi godimo wa lebelela wa bona gore lerato le o nang le lona ka nnete ke lona le tla go tsamaišang la go fitlhiša kgole ka lebaka la gore go o thoma o ithata le batho ba thoma go go rata mane ba kgona go bona o thoma o bitša lerato wa legoga mo go wena ke ntse la ke tlhoa ke e botsa ke re so leng sona o tseba gore o ba magnet wa sona go e na le letlhoyo o ne o makela dilo tša gago ka re di a shoshobana le tsona jale sale o bona motho wa šinyaletše e le dilo tša gago ka re di šinyaletše le tsona wa ba le lerato ka nnete o thoma go bona batho ba meemeela gaufi le wena ba ipsina ka go ba gona ga gago le wena o thoma o ipsina ka go ba bathong bjanong re no tswela pele re bolela ka lerato nkebe ke e beye botse e be beke e le goreng e tlala ka lerato le lethabo pelong ya gago mothelejwa thobela fm a o atimela ke gae na ba maoto ka gore mesong ye yona re go tshwaretse tse dikaone kaone nna mpitse lethabo le joy la go mathato go tloga bjalo go fitlhakana e riele ya senyane re tla ba re le mmogo monwana le lenala dumelang batho baka
1: ee nna ena o ntseba gabotse ompitse jalo kgoši esese se jale bese ka foroka sepedi ke lemela gaešo ke magoa ya bonkeiše mesong eme kaone kaone kaone kaone ke nnete ke mošipologo ke a kgola ke a tshepa ebile le mafelelo a beke a ma kaone kaone kaone kaone tše ke ditlalemiso tša thobela fm
2: yebo re ba magnet wa lerato ngwana
0: bona nto e botlhokwa kudu e nyekega ebile ke yone e re e thabelang ke tshepa gore le nna lebile le mafelelo a beke a mabotse ke kwele sejisto o tlo ba o lebelela tše dingwe tša the Springboks. Yeah, ke tsere mo tshe le gore ngotla ba o di tshwere le tsa tshinla le khone wa tsiba re tswala pele re gantsha ka go ba ma Afrika borwa le mesong ye re sa no itse flaga ya Afrika re ya kwa go dimdim re be ya Afrika borwa go dimdim re tshele ya thobela 66 re be ya kwa go dimdim ka hore re a fitla re a ka iketse
1: re a ka mola skukhune ka mola
0: ya
1: e re ipsina gona nete ke gore setsentse le gore ba ntshitse mo wa thupileng a ke re wa thupileng be ke nya ofeta religion re mo kwile ya le re ipsina gona ka mola skukhune ka mola
0: e re be ke ka mokaretsa ba re ke thuta step re loucha magale ka lebaka la gore di tla ba di boa go boa gana ke kua re yang gona house number 66 ke mo ile gore tla ba re le gona ke tshepa gore wena mothele tsho thobela fm o shetse dikolo ga e ba go biale e re robo tse ditaba setse
3: Birthday.

0: ke neo are let me love you wa bona gore tsene ka lerato ka nnete re tsene ka lerato go tshepa di tsa go latellana di bolela ka lerato ke mo ile gore mothele jwa thobala FM ino go ntishisha gore se re se tsoreng ke nnete tabela gore o ithata o tla gona go ba magnet gore gore ke yona itile let me love you tsho go neo ke ile gore go file yona ke ba se petlhan metso tso tsho e riela ya botshelela ke mo shipulo ke a tshepa gore tlo wa imeli re a fitla mushumo re a fitla tsheka mo ka tsa ile gore swa nna go di dira ba motlhang ke re di dire re phetaga tshetlhe e re lebelele gore na re go tshwaretseng jaching la le khono o di safisha company ya Africa borwa e bile se yona ite tse o di shuma o ka kwa Nigeria re lebeletse yela ye kgolo ye ile gore e bile ke yona ye ile gore e shuma kudukudu ka kwa go la Nigeria MTN e tswaletswe le bakanyana ka lebaka la dipontsho tsa go amana le tabe e diregang ka mono gae ye ya bafaladi bjanong re tlo ba re seka seka gore na se se ra goreng go king re lebeletse ka kwa Nigeria ge ba tswalela di company tse ile goreng ka nnete di tswa ka mono Afrika borwa na ikonomi ya bona e tla gona go emela seo re tlo ba re se ka se ka temana yetse ba ga botse gore re tlo ba le opela le yona ke engwe dilo tse ile gore tla ba re lebeletse bolela le rena ke nyaka go tseba motheletsi wa thobela FM gore na e ka ba ile wena go bo mongwe wa gae wa ile goreng motho mongwe ka ba ina le dikgwebo upia a thole batho ba ka gae ge re ba ka gae re ra meloko le metswalle ba ba leng gausi ba a ka tsogile a ba hira a ba thole a ba nyake na le ba ka le le ka ba le dira keng ba bangwe mo la ile gore le yena ga ile rana kgwebo e bia le ga ka kwa gore ba nyaka motho wa moshomo lena ba ka ga ya ka sugula le biditseng ka mpa yo nyaka motho ile re sala tsana le yena khale khale khale bile bana setswalle o tla butsisha batho di nomoro tsa go ra mo founela mmotsho re e itao go ba o tla nyaka motho wa motho ile gore bile aba ke ba bolela motho a sa motsebeng wa gologolo na se se tlholwa ke eng ga ntse ke sa tlo o tlollela yona ra boledishana ka yona mothieletse
1: ehe mola go ba shumile tsa jinla le khone re lo butsisha fela gore na o ile wa fiwa moshomo o montsi kudu mola moshomo wa gago ibile napile wa rufiwa mushumo mo munchikuru wa fiwa nakonya na nyane mane ya gore o phethagatse mushumo o ka morao ga gore o butse gore o phethagatse ka nakonya na nyane batle ba o butse gore wa palelwa wena ibile gape ga ona bogoni ba mushumo he ana mo we re tlo boledishana jwalo le mogaladi macheleche jwale motabenyere go rena e ema e ka sebopego se se jwang wena dula o tlhwailetse na moretla.

0: tla golotsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go letlhakolo.
1: Dumela le join le ega Arlocheng. Magarena tshori ka letselwago e reng ya bushupa go thobela FM ke tsa gore go letsetse gore mesong ya le khono mo etapelong bo tlhantsa ka commissioning ya dinyakisho matlanga advocate Adela Hassim a tshwele pele go bala botlhatsi gatlhanong le motlatsa tlhogo ya lekalala botlhodi yo a fegelwego major general Feroz Khan go letsetse gore ba gona le ba babedi ba tshwele pele ga khono tseke master to Johannesburg kamanong le seng go begwago e le bogodu ba diranswa tse botlhokwa kudu tsa go balelwa go diranta tsa ka tlase ga tse di milione tse le 15 ngwageng wa 2023 gore ya merero ya selegae e reng PC ba kere di-PC tse le 10 tseo di nameletseo ba faladi ba Zimbabwe go tloga Cape Town bao ba itemogelagone tshologo ba ka se fetišwe ka lefelong la tshepidišo ya go bušetsa ba faladi dinageng tša ga bo bona la Mosina mo Limpopo. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bošupa go thobela FM se jaore swaretše tša dipapadi ke a leboga.
0: Halakaša ka mošupologo go ditlalemiso le Viki Sejamoleta.
2: Ha ke le boga mamdluli motheletsi dumela o dule le rena gona fa go SABC mo ene go re dipadishana tsa sebena sa lefase tsa 2026 all of us all in re ka fela motheletsi SABC ke sa le mogashi wa dipapadi tsa sebena sa lefase tsa FIFA re sa ofa tsona ka bokgwari wa mogolo ke ka fa o kwa gore re halagasha asha asha mo ene go re lebeletse mono sha dino wa tlhopha sa Manchester City ile go yena Erling Haaland yo le gore o nwishitse gabedi re a ro mela the Brazilians gae no way if ithela di quarter final la mathomo history ya FIFA World Cup no way if enya tlhapase sa Brazil ka di no che pedi go yete go rebeletse fa le gore ba memba tlhapasa England go ba Mexico le gatong la tse swai tsa mafelelo ha lantiko le gore ke nkgwetse ye le gore e tloga e dutse setlhopha sa gabo nokeng ge a laetsa gore papadi e ya namelela ebile o tswetse pele a laetsa fa gore setlhopha sa naga ya Norway papadi ya bona ya kgwele ya maoto ke e le gore e godile o lekanya le yena Lionel Messi le yena Kylian Mbappe ka dino go ba tse supa ge a bolela e le ge a laetsa gore kgwele ya maoto fetogile ya Norway o boletse ka sephego se malo motheletse ke ja ka gore o moko yena galante ga laetsa gore ka nnete go le ya maoto e godile fela re ga tsela pele re lebeletse fale setlhopha sa Africa Borwa sa rugby Springboks e le gore se shasharile setlhopha sa England ka dintlha tse 54 go tse 21 Chelsea Kolbe yo e le gore o ralokile papadi ya gagwe ya bo 55 o nositse gape le try le dintlha tse 15 ge setlhopha se sa Africa Borwa se fenya papadi ya bona ya national championship ka le lengwe re lebeletse setlhopha sa Australia ha dinkgwete tsa lefase diphadišanong tsa basadi tsa cricket ICC T20 Australia le yona ke e le gore e fentse beng gae ka di-wicket tse supa ka kua Lord's Cricket Ground mo e le gore Money ke ena Beth Money o nwešitse mekitimo e 64 ge bašireletši ba sefoka ba kitimiša mekitimo palomo ka e le 151 go fenya le go šala ka dikgole tse 17 ka le lengwe motshetso wa Thobela FM re lebeletse na le tsana e le go ena Charles Leclerc wa Ferreira mo e le gore na le tsana yo ke le gore o thupa sefoka sa gagwe sa mathomo sa mo tekanong ya mengwaga e ka bago e mebedi a sa thope Charles o thupa lebelo la British Grand Prix ka kwa Silverstone pele ga yena George Russell le yena Lewis Hamilton mo e le gore motshetse tla go botse go ba utloga go na le tshwantsho tse di gaufa drama ngwaneso mo e le gore ke bone moetapele e le go yena Kimi Antinoli o bile le bothata ba sefatanaga sa gagwe morago ra bona le yena Max Verstappen a kitimiša Hamilton a ba a thula morago Antinoli le yena o ile a tla a otliwa ka lebaka la track limits mo e leng gore be a sela melawana e be tloga e le lebelo la maemo a godimo la Formula 1 mo mafelelong a beke shasha motheletsi Thobela FM wa letsa ga bjalo ra kwa le gore na ya gago e ya mafelelo a beke ka ba le gore keng o se ka lebala ke rata le topa le ga itupa le role a re topa o tee fela giga
3: Sesiya.
2: Yebo shasha.
3: Shasha.
2: Halagasha.
3: Halagasha. Wa ka metshalo tsa mathabela a imateng.
2: E ke le boga lota.
3: Eh, awa nna ke re Norway, e le tshile Brazil, ke tsamaya le Norway sesing.
2: Oh, ya go shasha e sale ya bo Holland.
3: Ke a o leboga gadi ka bo pengere.
2: Nna o leboga ke nna mothetsa thobela FM shasha.
0: Halakasha, ka mošupologo, go ditlalemiso, le Viki Sejamoleja. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
4: The time for the healing of the wounds has come.
0: Tumela FM iri. Direla ba utloka. Direla ba ba phela go ka bogolo fadi. Le botle ba ba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.
4: Thank you that you chose to care.
0: Dula o theletse Tumela FM go kwa ka ditaba tsa go ama tata madiba. Ka fao batho ba ka fetola go maphelo e le ga ba gopola thata. Tobela FM, mošeto wa tsebo le boithabiso.
5: Tobela FM go mema gore o tle o be karolo ya lenaneng la go ikgetha la tabakgolo ka mošupulogo wa latshela July 2026. Ka letsatsi leo re tlabe re boela morago go ditatofatso tseo di emisitsego Aforika Borwa ka maoto tseo di dirilwe ko mokomišenare wa maphodisa a KwaZulu-Natal, Lieutenant General Nthantlha Mokwanatsi, ge a be a bolela sebokeng sa bora ditaba ka latshela July 2025. Re nyaka go kwa gore na bjalo ka maAforika Borwa re ithutile eng go komišene ya matanga yeo ile go ya ba ya tlhongwa go nyakišiša ditatofatso tseo le go sekaseka gore na Aforika Borwa e maemong a makaone a go lwantšhana le bosenyi le bomanaga re lebeletse maemo a ba bangwe bao ba amega go ditatofatsong tse e tla o be le rena ka metsotso e metlhano go tswa go iri ya lesomepedi go ba o fita ge betha iri ya pele mathapama hashtag tabakgolo ka mošupologo
0: tabakgolo go tswelele fe mošhato wa tsebo le boithabišo
6: le ka gare ga ngwaga 2020 tsela 2026 boipshelo bja mannete bo mo go tswelele fe

0: Masha Maiti.
1: Who are the host?
0: Promise Makwale.
2: Ke le bona nane o le o le a feta go ka moga ka bogolo.
3: Sela ye ke le nna go sa ye le go feta go ka gona bia le.
1: Man of the match.
0: Mangkuku baby.
1: Lebza lady.
0: O sentse mo japelo.
1: Madam Speaker.
3: Wena o re ke mo tlhile tsi ra mo gala.
4: Hello.
0: Ke re A up to Z. Go tswa go August.

0: botse bo sa kwa ga le ga botse
1: eh ke nana re be le tekhniki be ke jwala ke pele ke bolela gore re be ke bolela ke ite tshwarelo e be ke re tlhokomela tabe go ba re thome ka go lebelela tabe ntate Isaac gore company ye ile ng gore e ka kua Nigeria ye ile gore ngetswa ka mona Africa borwa ya MTN ba re tswaletse ka kua Nigeria ka lebaka la ditiragalo tse di diegang ka mona Africa borwa mo ile gore nka kua ba balabala ba re ge ba sa renya ke le rena re tswalela tsheka mo ka motho a ka iputsa gore ge ba tswalela ka sebopego sona se nna nne go sa šome go ba gana mowe e be go sa šome batho ba bo bona ba ba dulang ka kua nageng ya bo bona
2: taba e setse e le line ya mafelelo le thabo ke e nngwe e leng gore e fela ruri batho ga ba rera taba tsa bona goba ba boledišana a ba se ka tšea dilo ka mafatlha ka bakeng sa gore ditlamorago tša tseo ba lekang go di dira di tlo babela bona ka kudu ka bakeng sa gore kampane e re bolelang ka tsona mo tse e leng gore di feta magolo le metse e bebedi

0: Kadi weekend Transcend Molly a ina le jingle stone ke tse loro ginger stone ke no ile loro fa yona a le chaching la le gono e re le ke politishano yela ya rena gape le ntate Isaac Matlakwane we le gore ke moseka seke wa politia wa di wa tsa economy o go pele ga botse gore le bakala gore politishano le ena ke le bakala gore re kwele mpolelo nyana e re go tsopoletseng yona botle tsho thobela FM a pele re ya ditabeng mo ile gore ba bolela ka kwa Nigeria gore MTN le tshe dingwe tsa mabengela ile goreng a di gona ka kwa tshe ile gore tshwa ka mono Africa borwa ba re ditswaletse le bakanyana ka lebaka la gore matho badudi ba kana reng e o ba re awa njongwe leng wa ya o dirwa ya o batlhakantsha le Africa borwa e tshwanela go yema putshwa ka matho mo go ntate Matlakwane e bile gore na a se batho ba ka kwa ba ile goreng ba bereka ka kwa na ba ba shomang di company tshe re bolelang ka tsona ge ba ba tswalela na se se tla ama joang badudi ba ka kwa na reng ba Matlakwane le salo gona putisho shiwe
1: eh ke akwagala go lo ele tabo
0: gabots
1: eh no ya le boga man ne re bontsha fa gore ge ba batho ba ka kwa Nigeria ba le ka go rarolla mathata a leng gona ba se ka re ke ya xenophobia mara ke mathata a ile gore mo Africa borwa tra ya go a lukisha gore ba kgone recorda motho mo le mo jwa ka Africa borwa mara se ba se dira ba se ka se dira ka mafatla ka bakeng sa uri tla morago se tsone ditlo baba ka re yona MTN re bolelang ka yona e tsweletsa ditsweletso tsa go feta percentage 10 le go di contribute ka kona Nigeria e bile go nala ba re di ba ntshi ba ile go berekela yona MTN le jidiwa tsa go tsana ba o tekhniki le di engineer le ba di finance le ba di call center le ba ba bona go molong le thao pele go mari sim card ba re chat at time di ka ro ka ona e ka ba tshe kgolo ka ba gantsa gore batho ba go ba re ba feta 700,000 ke ba tlhong go ba ba shumela yona MTN e le go ka no ba indirect or direct employees mara e ke ntle go tlhoka ga ba ba ntse ba rala ka ba re ro le e se ka tsatsa ba le le tsone ka mtswane e tlo ba ama ke mo ka ba pala go ka lentobe
0: ke nomoro e kgolo le bolelang ka yone batho ba ile goreng ba shoma ka kua ba ile goreng ke badudi ba ka kua Nigeria e bile ke bona batho ba Nigeria nna ge re lebeletse tshumišano ya Africa borwa le Nigeria motlho mongwe re lebeletse ka mokgo re lebelela economy nna gona gana ka mokgo re ka re Africa borwa e oketsa ge re lebeletse go economy ja mašheleng a gona go na le ka mokgo e le goreng ge re lebeletse MTN gana ka mogolo le tse dingwe tsa di tsa mabengela re ka re ka nnete re ba fa se se kaone mo ile goreng ge di kaema re ka bona ile goreng economy ya bona e tswela pele iphutlama
1: ka kurukurukuri le thaba ka go bontshe gore MTN re bolang ka yona e tloga e patela tax ya o feta 800 billion naira ke currency ya ka kwa e leng gore ga o ka gare ba re ya tswalela gora gore letseno la government ya bona le tlo fokotsega motlhomo wa government e tlo pala ko ka re ditirelo tsa bona tsa go ba ditsela o fa batho tse e le gore ba fa tsona ka ko Nigeria e nngwe e bokwa shile thapo oli ele ya bona African dollars e leng gore ke bo tlhomo ga di lika yema ka bo re rena re tsanya ka oli ya le tala ka ba ke tsa gore Africa ba ina le market o montsi ko Middle East ka gara oli ta ha ya Nigeria ke tlo ya safara ka gore ka le go bula bona le go go go go go ela yena oli ta le leng gore ba kisha ka mo Africa so ke ntlha e tlhoko gore ba le bela taba e kurukuru re ba tlo fetsa ka lusa di tshomo inflation ya odimo kurukuru ja le mo ka rona le ka ta surprise le thabo ka ro ko ke di jo di ya be jema ta ka di di lo di ya ko surprise di jira ke a go di ya Nigeria go di temo ja bona o ra gore value chain ya je di ranga go tsa economy go na re ipo putlama ga ba bona o ka mo mo bona ba no ba re ba sotla Africa borwa o tswalla jo bright o tswalla MTN o tswalla jidinwa ka ra ba le le mo le ntotsona a wa kopile a ka ela go nna mo tlhomo ba le le gore ba tlhoba Africa
0: mo ga lola wa re singetsa ke tlo tshwanela go nwe go mela gona mo rno no topa tse pedi tse tharo le ge le gore diputse tsona tse di sa le gona e le tse dintsi ntate Isaac ere ke tlogeleng gona mo ka lebaka la gore megala ya rena mo motlha gona e ganang nang e tshwere ke papala se ya moshupulogo
1: ke papala zungwane lebo
0: mushate
2: Se speciale ke sa go futa di 8 July 2026 e tla mo go futa pa mkopane me o gwetse 10 kg ya golden delight rice ka 117.99 2 liter ya cotona cooking oil ka 59.99 750 grams ya rico coffee ka 119.99 6 by 1

0: Angegule.
1: Ah, utalio na vuz.
0: Ang safu. Ei, o sai go bola. Ei, o sa tse ba manji a yona. Arna le era o ile go rongwa go ra mo galeng.
1: Topo, dumela tle.
2: O bela pa.
1: Aga.
2: Le gona?
1: Ah, nai na re ntse.
2: Ulang fa se molepo bo go be re a sulela ke tle ke go pelleng yona. E ka sa mola ye kwa ga sha imona di go borola ka mafepe matsung. Ga ena mele mmut.
0: Shiwe.

0: Bogota mo nako ile a o bule kini
1: aye ye
0: e la ngwanya
2: ha ke na u bule la ta e u wanchaya ye ke ni bule mo di u ya nshaya
0: e la ngwanyana
1: yeah
0: hallelujah.
1: What's up, boy? Tla le yona ga botse bile ke kwa botse. E re o le boge.
3: Ke le ka go fuluša yela wa Texas Sport.
4: Eh.
3: Go fuluši. Ke fuluši ka
1: wa rao.
3: Botse ba le tema. Ke ba tsetse se re go tsintse go
1: tsoka ja. O di lo rate ka te ke ke o botsa.
3: Hallelujah.
1: A ke mo le boile re ke tshe o mongwe re go gore yena ka ile ka na thobela.
3: Hey,
1: Joyce. Hey, guy.
4: I'm going to go to the house.
1: Ausana wa gadi endong wa ke obotsa.
4: Yeah.
1: We betile beta latlhela ka kua. Ah, re tlo bo re o ra lokala yana mrao ga o kwa dinthlagolo tsa ditaba le sigisto mo la re tlo fa yona go tshe e felele tsi ya tsa ba bantsi ba lena e gopotsa go ngwe. E gopotsa batho ba bangwe ba letsetse, ba letsetse hore o sa go bona re le kae ka. O sa go he e da ba o sa. O sa go bona. Ba le tjeje batho ba uwe ba le tjeje man batho ngo ka ba diela le tjaji wa ba gopotsa mo e be le ipsina gona se ba rojo irele ya bushupa apela le yona mo go thobela FM re go rena mashilu mdluli yena o re tshwaretseng wa e gopola mashilu wena ye
4: eh bo king don't fire.

0: tshweka ntle re be ba ra loka le setlhopha sa Bosnia a feriwa papading e tee fela e fela go ya le ka molawana wa 27 wa FIFA galemo hokotlo ye e tla feriwa ngwaga ha ka bararo re lebeletse gore USA e tla be e ra loka le setlhopha sa Belgium go lwela di quarter final go mme o tla ra loka ke bona fale e bile sephetho se setanya le shedi ya mo president wa USA e le gona Donald Trump ka le lengwe setlhopha sa Africa Borwa sa kgole ya maoto sa banenyana ba ka fase ga mengwaga e le 17 ke bantwana ha se fentswe ke setlhopha sa Kenya ka dino tse pedi go lefela papading ya leoto la mathomo la go ba kgontsha go ya dipapading tsa FIFA Under 17 World Cup ka kwa lepatelong la Lucas Moripe ba yeng ba nwishitse kana le tsana e le go ena Faith Boke le ena Brenda Acheng mo ile go re re lebeletse bantwana gore ba tlatla ba ya ora lokalo tola bobedi ka kwa Nairobi ka le tsatsile le some pedi kgwedi ya July ge le dipapa di tsela tsa sebena sa lefase di tla ra lokelwa ka Morocco mafelong a ngwaga Novak Djokovic o dira record ya go ba monna wa ora lokalo go fenya papa di ya gago ya bo le kgolotsela papa ding tsa Wimbledon go fitisha Roger Federer munna yo wa mengwaga e masemetharo senyane o fentse Roman Safilun a mo fenya ka dipapa di ya disete tse nne a bo fenya ka 7-6 6-3 3-6 6-3 go fitlhela di quarter final o morago ga yena Martina Navratilova ke le gore o thupile tselo kgolo masome a mabedi SW19 ga be le kenya ka gore ke kwele gore na wena halaka sha ya gago e reng e fela pele ga fa o re lebelele go tsa golf mo le gore mo Africa Borwa Michael Holick o thupile sefoka sa gago sa mathomo sa DP World Tour papa ding tsa BMW International Open ka kwa Munich mo le gore monna yo mengwa ga e masome tharo senyane rookie ha ke le gore o fentse Henny Duplessis mo le teng wa mafelelo go fetsa ka 18 under par ka re kwele gore na wena halaka sha ya gago e ka ba ile gore ke eng fa
1: ka hashonga mo we sijal tabo khoshe sesa khotsa mlima e belelena
0: amen
1: ya ri wa pe tshero li bone mara e moroko ya ga borena ke le bo kisha kuru ka matla ma ya nge ri welele le khapo we mana ke rapelisha kuru ka matla ya ri welele khapo we ba le roga France la Argentina li dor phaza misha mara e lo moroko ke a tshepa aba re boelele khapwe
0: ara le boga le ge le gore e kgapetsa
1: bo mamusha aba re boelele khapwe
0: ara le boga
1: wa bona lang ke morutuma ba paka mo tembisa ga ke mang khaela ga molepo mashato mogolo galagasha
0: e kgapetsa sa le gona le yona a re ko mongwe
2: galagasha a o se si ja ga mol team idlale meso ei na ke lebele ke perishano ya jino mo go rthapela nya ga 2026 mushimane wa Norway a papala go se tlhopa sa Manchester City le go Erling Haaland o tloga ele e mo shuru go ra gore ka se sebaka o feta Lionel Messi ka jino mara ga go anoshe jino tse pedi go ba yona brace halaka sha re morning re mele hi Instagram nya cha o kotse ka kujo Haaland ke a leboga tshepo mo khotlo ka mashishing lighting back mo shato mo go team di tla le meso
0: ra leboga tshepo
3: dumela a se ke ba mole se tlhopa sa di tla le meso ka moka ka mogasho ke re ga ile world cup ya ngwaga o ka nnete e tloga e tletse ka dimaka ke lebeletse kudu se tlhopa sa no ways ka mogwele wa reng Haaland o se rwele magetleng a gagwe ka gona ke re ka nnete re ka semaka le ga re ka tla ra bona setlhopha sa Norway se se fitlha di final ebile tse di ya dimaka se kgona go jea world cup ge fela ge Haaland a ka tswela pele a dira mošomo o mobotse ka mokgwa a dirang ka gona lebolele ra mmila tjale ka gamolepo ga mo
0: ra leboga mothelo tshobela FM shasha
4: halakasha ka mošupologo go ditla le meso le Vicky Sejamoletša
5: Spa so go fa sebaka sa go ithopela karolo ya difoka tsa Super Fan. Ke go feta 400,000. Re o shumisha 650 go ba go feta. O reke di shumitswa difoka ba di feta taro tseo di kgata go tema. Yalo ka 900 gram Bokomo Wheat Bix ka 52.99. O boloka 12 rand. Go ba 1.5 liter Clover Crush 100% fruit juice blend ka 39.99. O boloka 10 rand. ditlhoko tse di hwetsa ka go fitla 7 July ga spa fela go na le dipelo.
6: Walala wasala ba wini ba Reader's Choice Awards ka First Hailing and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka moka tse di gologo tswa Polokwane ke seng phete ko fite ko Record Deco bona yale Record Deco e buile ka ditheko tsa fast fast ka di tiles rhino board tse di kutu tse di sa tshabu metsi toilets le bathroom set le mabone a kanto perfection phatlo ya ditshwe o ke see instant era hore e fitlhela European quality standard o reka hati he wa ba o rata tshiruri a jwale ka special se se golo sa walala wasala mo discount e fitha go 50% etla Record Deco bona jwalo o ditheko tse di sa go tshwe ke mafula a dipula Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices.
4: Limpopo.

0: eng? Ish. Eh, a ke le gore o file yona tsa jila le gore ra kwa gore wa e opela na. A ba e papa, o bona ba botla ona. Ah, ba botla ona. Ene be ke bolela le lolokere.
1: Ish.
0: Ye, o na gana o ka re e seng go read ye mola khora senyana mola ba itse ba mo a re bona gona mo. Ba tshole tsha rena tlhogo bothata. A re le thabo ke re gana mo. Gana mo.
1: Ba o fela ya ga
0: ya ba. Ante na ke ba kwala botlhokira wa seng moki. A re di mola beno re dipendule dipendule ga ntshi le ga ntshi. Dipendule dipendule. Kids were our but I know dependent
1: pen.
0: Antifa what a banyaka kininki. Hey, hey! Hey, lentsere ka ntong wa motla man ke bongo mafen ke tsopa sa ile gore ngso file ko sha ya le khono ya opela le yona batho ba modi mamotla lela mamotla le tjatji ke la bokae ke di kae ke di kae a re thome ka di
1: kiri kae ke le tsela le tjatji le go mosa manye go dinye
0: le sa go pola ngwaga wa o feta ka le tjatji le e be ile la morena ke mo ile ra kwa ntwe
2: too much for availing yourself here on a Sunday morning. I hope you're all feeling good after the whole events that happened in Durban yesterday. You did not enjoy yourself too much, so you're still to focus today. Let me salute my fellow colleagues, the generals and district commissioners that are assisting me in fighting crime in this province together with my deputies, both from the policing side as well as the investigation. I'm here this morning in order to speak to you about the policing issues that are happening in KZN as well as in the Republic of South Africa. So I'm briefing the...
0: Mamutla kisela basi bichangore, it's our anniversary, yeah? Madlanga! Madlanga go rebe gona ke ka morao ga letsatsi lengwa ga o feta mamotla ke lengwa ga molantate lieutenant general Mukhwanazi ile ayema police commissioner wa ka kwa KZN ayema a botsa boradi taba amok ditaba tse ile goreng dikakua sepodiseng go setse go tšweletse dilo tse ile goreng sa le re a tlhama ke neng re re yo yo yo bo ket matlala ba bangwe bo senzo mngunu ba ba fegilwe re bone tšhikinyo ye e diregileng mo ile goreng re kwele go bolaiwa ga batho gore dilo tse di tswa kae di tsamaišo ka mogogo tsamaišwang taba ya diokobatši wa tseba keng re setse re kwele ditaba tša go makatša nke e seka ba ka letšatši le nke ba e seka ba ka monna wo e le goreng o yeme a re wa tseba keng ke rata flaga ya Afrika Borwa ke rata badudi ka moka ba Afrika Borwa and-e go ena le gore ke kgomole ke re nna a ke na taba nkampe ke bolela ge e le gore ile a bolela re ge ke tla kgwa ke tla kgwa ke kgwela nnete ge ba ka re ba mpolaya ba tla ba mpolaela nnete eupia go lekane ke na kwa gore Afrika Borwa e tsebe lefase le le lengwe le le le tsamaišang dilo le tse e le goreng a di a loka ba re 10 past 4 in ntlo yao ka
1: Mutuntlo botsina ga meta.
0: Yeah, mutshe jwa thobela FM re tshola dikefa ka nete ka lebaka la gore e be re tla tseba joang jo le ka ma Afrika borwa bo manager bo bogologolo bo ile gore nge masheleng a tshwanelang go tlokomela naga ya rena ya ka mono Afrika borwa e ba nyamela a ija ke batho mo ile gore nga re tsebo re go diregeng. Eh ba sala gare ba seka. Bangwe ba gonne go tshwara ba bangwe kwa likwa. E upia ntwe ile gore ngwe e thomile ka nete e tshe re matla le rato le legolo gona ge ya Afrika borwa re ka no ba re sa direle ya borena motlhomongwe rena ba mamotla eupia ka nnete ka mogogo re reng re tlhokomela naga ya rena re tlhokomela le ba ile gore ba sa yetla bana ba bana ba bana bana ba ba rana ba humane le gae le le botse ke ka mogo go tlhokishwang ka gona ka tsela ye ntate Mukhwanazi a dirileng ka gona re ya moleboga e bile le tshashile ke anniversary
1: O kile wa ba thata.
3: Re hopola mogale. Go ditlatla. Madiba. Nelson Mandela.
4: Hasti bonanga. Bonang bo mangela.
3: Tsho Mobile FM go tlotleletsa go dira ka go loka. Go abelana ka dijo go ba go tlhoka. Go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Mobile FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
0: Ke mošate wa tsebo le boithabišo. Tšatšing la lekgono re nyaka go botšiša mothieletše re tsena go bolela le rena. Wa tseba putšhu ya mamotlha ke ntho e le goreng e a diega gantši ebile batho ba bantši ba borena ba fela ntši ba itlhotlheletša gore go e na le kgwebo le mmakgwebo rakgwebo a wa tshwanela gore o thole batho ba e le goreng ba ka gae. Khumana bile ba family monna e ka o senyetsa man e ka o senyetsa o ka se shome le bona ba tsabatla ba tepelela ba dieng na se ke nnete ka nnete wena o ra kgwebo o nagana o ka re o ka se thole batho ba ka gae go bo gona lo mongwe a ka gae o e le goreng o na le dikgwebo e upi aowa le na le dutse gaya le na meshomo le bolela tšatši ka tšatši ka mogoleng ya ka meshomo e upi a re e tla sebaka ke se he Laitse ba nkampa yo nya ka batho kwa aba fe meshomo wena o satse ba bangwe mola ile gore nge bona mo ba shomang le ga ba ka re nge le bathong re nya ka motho o di ya selese a ka seke o bitsa le tsa jidi la motlolo
5: na
0: wa batseba batho ba wa batseba ile ya go diragalela ya diega mo le ngwana ke gopela maitemogelo a ke nya ke wa reng re ya ditseba a e ke nya ka wa reng iyo wena o tsebe be no nna ile go tsa maishwa ka mogole ka mogole ka mogo enje ke le gona enje batse ba hore a ke na moshomo enje ke o tlhoka e u bia sanga ba mpitsa go ba wa na se se re nona le kgwebo shule di u thotse batho ba go feta 100 e bile motlhomongwe e bia rena ka service na o tlhola keng ke tsaba gore a lena tsebo ya kgwebo ya idea na nka sa le ruti mothomong o mowe na le nagana o ka re bothata e ba eng gana mowe a 0630288050 ke a tseba gore la e tseba temana ye ebile le itemogetse yona 0630288050 etla etla natso etla
1: family le a topa topa e tla a re kweng

0: la bona family nna ke jere ke batho ba family bamamolo ba njea e le ba babedi nna ka baba boraro re ntse fatshe re seta mmepe wa business dilo di a loka tendera ya tsena irisne tsena re berekile ra bereka ba re mo 5 months re sa gole sadi a iswa nthusa ka yona mmelela re phusha re ya kwa ka mopitori nkopo ja matlhomole irilesne ditšhelete ditšhoma di tsena ditendera di patela batho ba change ba mmelela meno a ka modimo ba mmela meno a ka modimo ge ke le botsa ke le so ke ngadile le pitori ke na le 18 years ke nna pitori ke ngadile ga ba kareka stene hae ka mopolokwane ke thoma fase batho ba mputse ga re sa kwana re blokane le mo difounung ke ngadile kore ka mokgwa ke ngadile le pitori ngadile family is very dangerous it's dangerous
1: yo ke kwa botlhoko re tlo borra le ka jedingwe tse ile gore di sa le gona morago ga e riela ya boshu ya boseswai ke kwa botlhoko ka lebaka la gore gona le mogwero mo wa ka ne iga ke motho moshweu ka go bana le dikgwebo jewe o re di thomile ke bora kgolwa gagwe le tjajila a ba tsebi yena bora kgolwa gagwe mara di sa phela ka moka ba ka gae ba shuma kwa nna le and o tsore e le thaka yaka gore o ra kgolwa gagwe gore o re dikgwebo jewe sa le di thomane o ra

0: Wena fela wa tswa tsatla mathomo ke kwa go she e be ke maketse go du ke kwa go mongwa mogera wa ka ke o ra loka eng wena o rla mbontsha monno mongwe a ibinela kwa TikTok ka thoma o irata a ke tsebo re le motseba monno o rata kwa she ka pelwa ka moka bona a ke tsebo re wena lolo le sija le shuma joang ge motho mongwe moletsa e le re ke sibini wa tseba a fitla kwa bula sekele lolo motho a wa fitla kwa bula sekele wena o dutse fase ge o lla go shae wa kuma na batho ka moka ba molebeletsa tshe re le stulo a bina ka stulo sela a se tshwere lotu le go dipa ke ka mogoi mo a fishang ka ona monno ko inyaka wa tseba ko inyaka ke nyoko le bontsha yona le to bona gore ke bolela kae
1: wa tseba ke ke le joy na ke le ka latlha ke le ka re ka latlha ka tseba re o e motho ko yemela thuko wa pusha le gore dilo di ka ona mogano ke le ka ile moga gore batho ke dibini ba tla o makatsa ri ile le patlelong stopa sa gona sa nwe shaker a emela dira metlholo ye mengwe e ba tlhale ke yena kere ke lebeletse ge banne motho o ke nwa ke tlileng le ena
0: ba re go na le bosebo bongwe a botlhalosege ya koše ya cowboy a ena le rimo wena fela ei monnola e modianto ngwe moshayanga phakatipakati inside bene-bene ka gare-gare kwa nna le wena re sa kgoneng go fitlhelela o se ka ba makalela ge bašhetse ba bina o tla reng o tla reng ka mokgw a e kwang ka ona ka mokgwa mmele wa gage o e kwang ka ona ya tšhikinya e re kwetse dingwe tša di-voice notes tše e le goreng wena motšhele jwa thobela fm o dirometse mo re bodišang gore na nka lena ka gae o ka ba o ena le kgwebo o sa nyako o thola ba e le goreng ke ba ka gae setse re kole bangwe ba bolela gore ae batho ba ka gae ba lapiša go ba le ditshele ebile re blockane banna banna
2: ya mathata are
3: dumelang ka mogašong lethabo le ega a ke le bojeng
0: ethobeabe
3: lebolelang ka yona a seta ba gore mokgwa mongwe re ba re sa nyake bana ba ga borenna le baagišane le ba leloko go jere motho wa ka ntle le motho o mo tsebang difference ke e kgolo o wa ka gae o na le matepetepetepe nna ke tsebolela from experience ebile ka bereka le batho ba leng gaufi le nna ba leloko wa ka gae le go nne le re ke humane di-gig be ke kgona go bitsa batho ba leloko mara a ke sa kgona go ba bitsa because e re fitlha mo re dira mmereko oe batho ba ganya o santse mo emeletse tla re tle re diriso tla re tle re diriso molaele gore o tlile mmereko mara ge e be e le motho mongwe wa kantle o ba ka se direlelo tsa mokgwa o nale hard luck bana beso
4: thobela sesebethabo le ka le batheletse ke moe antre nna ntre e lebolelang ka yona ke e le gore ke a e tseba mo batho ba phela ba bolela ke tlhoka ina kere batho ba phela ba mpodisa rena mo o bereka ngwana o hira a ba hira ke no raya ke talebotsa di-post di tswile nka se re sese lethabo le ika le batheletse nka se re batho ba te ba bereke ka moo ke bereka ngwana molae le gore ke bona gore mafo a rena a tshware batho botse mafo a rena a na botho and ebile le rena batho ba bereke a re tshware magwagwa so nka se bitse batho gore ba te ba bereke ka moo ke berekang ka ona moshati ke a
5: lebogadumelang ai ke mona ke jealous mona mona too much ko bathong
6: dumelang ka gašong ja ke le botseng tse dingwe tse na e dio ba mona e ba mona wa gore ge re ka mofa mmereko ge re ka motsenšha mmerekong o mokaone a ka tla dia dilo tse di kaone tsa go phala tsa rena a kere fele batho a re nagane ka go tshwana ba bangwe re bereka re save re tseba gore re jela bright future ya rena le bana ba rena mara o mongwe a ka se rate because yena maybe a sa kgone a kere tswale a ka se tshwane le nna ka mogopolo a wa tse dingwe tse idio ba mona fela
7: kgotsong ka gašong setlhopha sa ditla le meso ke ditleng ka yona mamotlha ke kgolo wa tseba family ge o ka nagana taba ka family ai ke mathata ba go nyaka ge ba na le mathata ge motho go na le se se motlhare o thoma ka wena ge go na le se o thoma ka wena mara e re ebetse dibotse ka moka ba go kgaphela ka ntle ba go tseba o ka raba e bile tšeding ba ka ne se go botse tšeding wa ba go botse mara o tswa o tswa le bona kgolo thomile le bona kgolo ntong le ngwe bentse no dira le bona a ka family gona le bala pitsa motho a feta ka tsela o tla go thusa wa ba
0: yo
7: ya le bo
8: tšate jana rapetse awa lenane o lela lenale le nkwisha bothuko nna ke ile ka bereka ka pankeng December re tswalela banyaka bana ba matohoto ile ka tsiya ngwana wa family le waka ba bereka ba thusa o fitlhela ibile ba fetse gore ba ba tsero thoma ka standard 8 o fitlhela ibile bana ba le ba yo fetse matric inji ba dia matoho ile December mara ile dilo di tlo petho ha iba yena o kibe kitirene ngwana ha yena ya ba manager ya ba o moholo mabenkeleni a palela go hira bana ba ka ibile go ra ba hire bo company a ba ntshe mmere kone ene a ile ma tshwanedi ya o hira nna ka go uwe ke be ke sna ma tshwanedi a o hira ke be ke ba gopelela go batho ba shame ka he ke be ke be reka hona ke re a le tshe le bana ba ba re ba re ba nya ka matoho ka re ntshe leng bona ka bobedi e wa ka le wa moratu wa ka mara yena o paletse go dia sana se ntsenya
2: Yeah, no.
0: Ebe ke sa bolela ka pele ke re e ko sa botlhoko ka lebaka la gore ntwe e direga fela gore na go ka lebella majuta. Di kgwebo tsa bona di tsamaya go ya go generation to generation. Bana ba bana ba bana ba ba o tla ba ntse a ena le kgwebo yeo. Ebe ke sa bolela ka mogwera ka o ile gore nge motho mosho o ile gore nge yena o re a tsebe le ragolo wa gagwe ka mora ragolo wa gagwe. O tlhokagetse pele ena belego e upia kgwebo ya bona e kgolo ka gae ke yona e laisa le thoma ke ragolwa ka moka ge dikolo di tswalela bana ba bona ba ya kgwebo ntse o ba ruta kgwebo o tla ipotsiša gore nna nka ka mo go rena e pala le molae le gore re lemogile gore batho ba bangwe ba kgona go fenya tlala ya generations go ya pele ka tsela efe e upia e sa re palela nna bothata e ka ba ileng bo e le goreng re ya bo dira rena batho baso mo e le gore re tshwanela ko phosolola gona goba e ka se kgonege ye medu ya gona ke mogolo re ka sa kgona re le batho ba baso nna yo ke kwa botlhoko a ke tsene a re e tlogeleng re a leboga bathelete batho ba le FM
9: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
10: Bana ba ba golago, ba ya ka tseo kejegilego. Nestle Nespray, e ba neya go gontši. Mohlodi wa di-vitamini le di-minerale go thekga kgolo. Pakete yao e swarelelago nako ye telele, ka gona tšhelete ya gago e ya pele. Mme ge, ba neye Nestle Nespray, always giving more.
11: Tzaneen, lefase la meboto le meedi, ga mmogo le mmu wa rona.
12: Haribe ye botse ya go ikhantsha go 89.5

Rete ka bomsekela nti ke gore e tswa go yumps analisimi a shule botman le na wa bona gala ka gore go molotsana yo nge ya bonga ke le bitsa go chapela ga fao o kule ya gangster go ba ke kulio gangster paradise e iri sha jalo go di ntlhagolo tsa ditaba siripa gare go itjela iringela ya bo seswai nti ke gore mashilo mdulu o tla bentjentja le gona gona mo weng e bile tebe si just ngwana a go fa tsa bofelo tsa mafelelo felelo felelo tsa dipapadi gona mo lenaneo la ditlalebeso tsa Thobela FM tla ke re dire jalo re kitimele go mashilo mdulu ngayo.

0: Eileng Haaland ore o thabile kudu gore setlhopha sa gabo se fentse sa Brazil go fetela legatong la o latela mo dipapadintse sebeda sa lefase. No way ga sanka ya loba kgatlhanong le setlhopha sa Brazil papadintse sebena sa lefase mengwageng e masomepedi seswai ya go feta ka kua France. No way ile ya fenya Brazil. Haaland ka nako yeuwe o be a na le mengwaga e meraro fela. Papadi ya o latela re lebeletse gore no way e tlatla e kopana le setlhopha sa kamretlhatlhi Carlos Queiroz le setlhopha sa naga ya Ghana ga se fitlhile bofelong morago ga ge the Black Stars ba etswa dipapading tša semena sa lefase. Monna yo wa Portugal o tlhatlhile Ghana o ka gopola ge a tlatla ba fitlhiša knockout stage la mathomo ka ngwaga wa 2010. Seo ge se diragala se diragetse gona ka mo Aforika Borwa dipapading tša semena sa lefase kwa Mkhanga Festival. University of Fort Hare ba fentse setlhopha sa University of Johannesburg ka notsepedi go ye tee. Go tša tennis naletšana ya Sheke e le go wena ga kare Luna Muchova o buile la mathomo morago ga mengwaga e metlhano re bona a fitlhelela di-quarterfinal tša Wimbledon. Muchova o fenyang kgwetsi ya ngwaga wa 2024 e le go wena Barbora Krejcikova a mo fenya ka 6-5, 5-7 le 6-3. Mola kao le lengwe re lebeletše naletša Beach, Fokina wa Spain a mo fenya 6-3 le 6-7 le 6-1. Papadi e ko botsa nnete mothuto thobela FM e tšere di iritše 4 le metsotso e masome e pedi tshela gore yo naletšana Felix naletšana ya Canada a fetele le ga letong la o latela la Wimbledon. Mothuto thobela FM tšeke tšona re tšwa na skwa ba shuta a tše dingwe tša ditaba o theletše mo mosegareng wa letšatši le Mkhonza.
1: Halakasha ka mošupulogo go di tla le meso le Viki Sejamoletša.
2: Tobela FM go mema gore o tle o be karolo ya lenaneng la go ikgetha la tabagolo ka mošupulogo wa latshela July 2026. Ka letšatši leo re tla be re boela morago go ditatofatso tšeo di emisitšego Aforika Borwa ka maoto tšeo di dirilwego ko mokomišenare wa maphodisa a KwaZulu-Natal Lieutenant General Nthantlha Mokwanatsi ge a be a bolela sebokeng sa bora ditaba ka latshela July 2025. Re nyaka go kwa gore na bjalo ka maAforika Borwa re ithutile eng go komišene ya matanga yeo ile go ya ba ya tlhongwa go nyakišiša ditatofatso tšeo le go sekaseka gore na Aforika Borwa e maemong a makaone a go lwantšhana le bosenyi le bomanager le beletse maemo a ba bangwe bao ba amegago ditatofatsong tše e tla o be le rena ka metsotso e metlhano go tswa go iri ya lesomepedi go ba o fitha ge betha iri ya pele mathapama hashtag tabakgolo ka mošupologo
1: tabakgolo go tobelefe mošhato wa tsebo le boithabišo. Go tloga ka ngwaga 1960.

0: Rao, ke le gore ngwae kwa go tswa go Squara Camp pele ga mo ro file El Vovo Dirango araba yang sugela ke tshepedi tshe le gore ro file tsona mthele tsho thobela FM ga se bo pego sona se ke mo ile gore nna le wena re ga ri tlhela nna no la moshupulogo gona mo go thobela FM re tlo kwa rena ba se dibeng ba re tshwaretseng ke bona ga di shengwe kwa go le go kaganyo ja le yago mo ile gore nge ba bontsha ka re batho ba fisha motse wa ile gore go gonona gore masten o gana go sepetsa batho ba ile gore ba dula ka mo ba sna dipampiri tsa maleba na go tla dira nge o jone benong lerking batho ba gona ba fishitse motso ba bolela taba gore go gana gore ba sepele ntsho tse ba ora ba molaong a se ba go fidi pampiri tsa nne tonya ka go direng
1: ya tatafa kana ga ya Afrika boro ya le batloga ba bontsha gore le rena batho ba gore wa ke tsebe motho mongwe re re itirela dilo ka bomo ka rati re tseba gore dilo tse motho mongwe di ka tla di a re tlhagisetsa kotsi go ba motho mongwe di a ba ka fase ga molao o sala tele dilo ka mogodi sepetswang ka gone ka gore re koile ba le ba bo le tshelo gore o thwala batho tshwantse o thwala motho ile gore motho ga ana le dipampiri ga ile gore ga o thwala motho ile gore ga ana dipampiri o tlo le fela se sengwe gona mo weng jwale hey Afrika
0: mo president kana go ela bolela o boletsete mana gore ge ba o ka ba o le company ye le goreng e thotse batho ba ile goreng a bana dipampiri tsa nnete o tshwanela go go lefa 100,000 o ba bangwe e bile e ka ba le taba ya gore o tshwarwe o ye go le go ka lebaka la taba yona eo beno ke tshedingwe tse ile goreng di a dira ka mono Afrika borwa Timmy Thomas
2: hi le joy dumela le joy dumela
0: o tsogile ba tshetsa
2: tsa ka botse ke tsogile ga botse ra lena e no ba ile gore batho ba itlogetse gale ankeri ge tabe e thomo itsupuloga ba boletse ka re ba re ka letsetsi la masometharo o tsontse gore o netefatse gore na batho ba ile gore o ba hirishitse na ba ne le mangwalo a malebana nna irile go thoma gona ka mo mankweng ka mo unit F ke ne le motse motsana ka kua mele ka ba ke go dula ba bang ba go tswa dinageng tsa ka ntle ba go tswa ka mo Zimbabwe ka mo ke ba ile gore ba ba nthusa go aga ka kua ka kare lena we a re boneng le ne le dutsa malebang ke re la kwa gore go dira ba kgona nromela ba nthumela ba nthumela ditaba ka moka tsa gore re laetsa gore ba dulte ka mo ka semolao
0: Timmy ere go buisa ntogoshi nto go re sa e leboge ba dutse ka semolao ba na le
2: mangwalo a maleba
0: gore le go šoma
3: work permit
0: le go šoma
2: bona ba ne le mangwalo a gore o ka wola wa monna o nyetse o wa mo Afrika borwa o tswarwa go lebeletswe continent ya Africa ga mo go le dinaga tsa moshwama watle tla re tere nopeleng re ikweng muro go thoma ka dira senyane ena mile re tlo rata go ka sheta dipapadi tsa mogopo a lefase di sa gatlampana re tlo ba le mosakaseki wa tsa dipapadi e le mogashi re bolela ka Freddy Kiss ke ena le gore tlo re sakela papadi e ya le gono ena bile ra retologa batheletse re tlo rata go kabolisana le ngaka fa re lebeletse malwetse a e le gore a tswa go diphoofolo a ka fetela go batho bonolo na ke malwetse a mohutamang batho ba ka kgona go itshireletsa ka mokgwamang mola ditapeng tsa dikamano re a botsisa re magareng ga banna le basadi ke bafe ba ile gore ga ntshinyana ba ne le go ba le matlho a matelele ke ba fe ga ntshinyana ba ne le go ba le metlabo ke ba fe ya e re ke ska o lokile go thoma ka ria senyana go fitlha ka ria lesomepedi nna neo la sedibeng re leboa
1: a re lebogeile ba ga sedibeng re tla ke re kwe jalo gore
2: ke re na ba ga mašwa le ba ga monyamane a se re na ba ga
0: sedibengbaga
2: monyamane le ba ga matlabjane
0: e be ke nyo ko o botiša ntse ke re gante letšatši la lekgono e tla ba holiday ke bone ba bangwe ba re hashtag ntlantla mokwanazi day ke letšatši la ntate mokwanazi tšatši la lekgono ka lebaka la gore eila
2: chikinyaulaulaeeoae
0: a gona motho a ka tlasa legopola bophelo ba
2: moka a gona ebile nna re a thaba wena le joe ka baka la gore moraga fawe re tsebile ditaba tse e le gore be re sa di tsebe
0: a gona nnetego

0: yeo e lebele theleditse ke a Candy tsa Mandebele ga etla gore ene gare
1: Ratolaka, Muratiwa, Ratolaka, my love is tickling,
0: Eh, le le fele tsa le tlhoke tlhatlo.
1: Nka go elela gore bodumo ba re lokile ngwana.
0: Ka re re le boga. Re ata mi shaba tsheletse go tlhomola ka bale le gona nne tsere le boga re le boga tsheletse le nna sa le boga ke sel ke sa le na re buile matsatsing a mabedi matsatsing a maikhutso. Nna na mpitse ma tsalo ga ma shampitse ka rata sa sa re sepela le motho le tswa rena ke ana para para ke mogatsi wa matlebane ke morodi ya tau le na wa le tamisha. Re le boge se tlopa sa di ka le beso re be re bu share le boge di taba tsa ya senyane. A re sepela nne to le le gono ke la tsela kgwedi ke ya July ngwa go ke tepedi maswe pedi tsela ke kgwedi ya mokhwanazi day le lore le rutu
1: ke go bona go bona mo tshuba ma wakeng re lebelle ka pelo
0: ke na gana
1: re google re google
0: ke go pela gore mo president o tla na gana ga bidi ga ra rota ebe e sontjo re be gona re le gona mo mina ga no nya re na re le ba dudi ba Africa borwa ke na gana gore le mo president o sontjo ra tse gato a ibe gona mola e re utulletse taba tse ntšhi ke ka fao re na re a miemeela ge ditaba tse di tswa
1: ke
0: re sa tsebe be re tlo tsebane sao ba ka ra le swiswi
1: re ba ba ka e tlhabirwa sao ba ka ra le swiswi nagana dibilioni yo ba tswa yo ba tsamaišalo tsa go mo pele a matlho
0: ka go bala gare ka mo bala gare ba nyonyobele tšhelete tša rena
1: wa šiša rata kore o ka ipotsiša gore banna ka nama ke diile ka mokgwa mang ke apere le paele a mohuti wa mang mo bophelomong ba a re tsemagešo di tla bona yene se botshela fela metsetso gabeele go tswa go yona e riela e ria senyana go sele dumelang gore tlhomo lekabele le gona fela ka leina ke nna mašupsa ga monyamane nano ke la gago le botshela sedibeng tla dule le rena se ka bala shuta le gate le gopolo gore maikemišetso magolo a lenano le la sedibeng nako le nako ke gore re dule re matlafetse re dule re ipsina nako le nako makešo le gone re rata go thoma ka go lebogiša ba ka mo monna le mosadiši ba bona ba go tswa gona mo Limpopo lefelo le go thweng ke Tobeni ba tlile ka mohuta o mongwe wa makhura o e leng gore o dirwa ka di-avocado ee mohuta wa makhura ke bolela ka tsela re diši makhura le re a šomišang go apeya kere jale bona ba dirile makhura ao ba šomiša ka di-avocadoba dirile ka di-avocado ebile re bolela re le jale mo ngwageng o wa 2020 tshela ba bolela gore mebarakeng ya dipeu ba nabile company ye e tswela pele e ba mothopa sefoka gore ba tloga ba kgatlhišitše ka mokgwa e leng gore ba tlhalosa gore mešomo wa bona ba e dira ka gona tlhabirwa diapokgato tse e leng gore di agane ga ba digane
0: ya ba e le gore ge ba ile dimarakeng tse we ba ya go iša dikenyo tsa bona gore di fetele dinageng tsa ka ntle go a dirwa diteko ba re ae tse ga di a lokela go ka tswa ka mo nageng e nabile ba ba le kgopolo ya gore diapokato tse di re ka di šomiša se sengwenyana
1: gore reša bute ba dira makhura a wapea a re ka ga dikang ka ona mai ba dira ditlola tša meriri ba dira ditlola tša letlalo re tlhela re ekwa molam ditloleng tša letlalo ba bolela gore le mo meriring gore ba ikana ka fokate nako le nako ba re o eja le go itlola e ne o tlhagišetša dilo tse e leng gore ke tša magonte fele ba ba lapa la ga bugana le ba ga modau ke monna le mosadi batho ba kopane ba kopantšha mabioko ba tla ka tsona ditlola tše le makhura ao apeya e nangbile sheo re a bona ebile a dula kwa maphaga wa mangwe re tloa re ikgantšha ka baka la
0: reke
1: nako avocado tlhabirwa ke nako avocado makašodilo le rena se ka bala shuta le ga tete le gopolore ke mošupologo tšatšhile a le kgone go gore kana go ya rena e re thamang ka yona re thama ka tsaba ya go tlotlheletsa tlotlheletso ya rena ke ikgethileng ka lebaka la gore re tla le bangwadi ba dipuku tsa Shila Lekgono tla re bolela le Mme Veli Phokungwane bona ke mongwadi wa puku e bitswang gore ke A Choice Between African and Western Treatment go mme re tla re bolela le bona mabapi le yona puku ye e ngwadileng ke bona ra kwa gore na ga bo se ke mabapi leng se ba lo shutela ga ditula le rena
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwalo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: a lekolola maatla dipilisi tsa prosidin 4-in-1 formula o ka ba o nyaka ditsonetswa tsa go tlhokomela le go tlhokisa mmele go tswa ka gare gore o matlafatse bowena mengwageng yotlhe dipilisi tsa prosidin di thegaseemo sa gago sa tsa lephelo go tswa ka gare gape di tla go thuša gore o be le maatla prosidin e šireletsa mmele wa gago kgatlhanong le go tsofala malwetse a go ruruga a pelo le a marapo leka prosidin le gono gore o tswele pele go ba le lephelo le kaone le ka moso e humanega dikhemiseng ka moka ge isa re prosidin ga se prosidin
4: tlhotlheletšo ya polelo le bangwadi dula le rena ge bangwadi ba bontšha bothaga le bokgoni bja go bala le go ngwala fela mo go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: dilo tsa go thabiša di rata ke mang le mang
1: botsebotse ra dikwa ka mokgodi nyakeganaaona ka se ke ba sepedite fela go tswa gona e riela e ria senyane go sele wa gagešhe ke nako re tsena karelaneng ya rena karelano ya tlhotlheletso šhetšhe re tlhalositse gore tšatšhile le kono wa re no shifa re na le mongwadi wa puku e botse e bitswa gore ke A Choice Between African and Western Treatment mongwadi wa yona ke Mme Veli Phokungwane re tlo mo kwa gore na e ka ba botse puku ye ke mabapi le eng re na le bona mo mogaleng ga bjale
0: age Mme Veli re go amogela go thobela FM re go tamisa
5: thobela thobela ka tlhashong ke a le dumedisa malome Thomas le Sesi Prete ka moo le mmane mogadi ke re mošate
1: mošate
0: tamisa Sesi Veli re botse ka lena gannyane re tsheditse tsa bongwadi
5: oh okay nna ke tswa ka moga molepo maphethwane ke nna mongwadi wa dibukabuke ena motlha re tlo bolela ka yona ke ya bobedi ya boraro ke e ngwadile le bangwadi ba bangwe ba basadi ke re ngwadile collective book e titled Authors on the Move
0: la thoma ne go ngwala le tlhotlheletswa keng
5: o ngwala ke ntho ke toro ke ebileng le yona ke sa tsena sekolo ke sa le high school gore ka le lengwe la matsatsi ke rata gore nka ngwala buka ya ba ile gore ke ntho e dintutseng mo pele go fitlha ka ngwaga wa 2024 jale ke bona rao ke nagana gore ke nako ka tsea tene ka ngwala go dula fase ka reka notebook ka ngwala gomme buke ya mathomo ke e publishitse last year ka July e ke ya bobedi ka nna mokgwa ke bolelang ka gona
0: naga bele re sekaseke le yona buku ye
5: buka ye ke nna mooki ka mangwana ke nna Sister Veli Phokungwane buka ye e bolela kae ka ge e boletse gore is a choice between African and West kore kgetho gare ga se Africa le segowa re maAfrika ba bangwe ba rena ba šomiša dilo tsa se Africa ne re gote di re berekela dikaramelo e ka ba go kapa e ka ba mohutamohuto jale bothata e bang bothata e ba gore le gone dilo bophelo bo a tšhentšha motho ga a golantse a tswela pele ka bophelo wa go jale gore o gatlhana le ka madimo a bo gatlhana le bolwetse bo bo itseng jalo go o gatlhane le bolwetse ke fa motlhala wa go tsa gore ba re le gone o na le blood pressure malomethuthini ka moo fela o go tseng o se shumisa o se o ka ba yona karamelo ka ba eng ya se Africa le go nuka ba bala rona di pills tsa blood pressure ke ga go tsa ile gore ba le a di sa berekisana ntshela go tseng o e berekisa go go di shite go berekela ga botse le go nuka rona blood pressure e ka tla ya go bia fase jalo ke ka mo bukeng ye ke tlhalositse ka malwetse a go tshwana le blood pressure sugar diabetes heart problems kidney failure HIV and AIDS, COVID, asthma, le febrile convulsions. Jalo ke ngwadile ka dikatse le ngoreng o ka bona gore o ne dikatse o ke motla gona le mogara o dikatse o ka reng ke medicine nka ba ke ne sukiri nka ba ke ne blood pressure a re ke kitime ke clinic ko le bele la rena ke sa eme ga botse na
0: o ba sister Vedi ka bo ripana ka mogolo re tlhalosetseng yona re ba konketsa ke re re nyoko ba neela yona ka mokaga yona rata gore ba ikgweletse yona gomme go batheletse ba rena ba ile gore ba ka gona go ka ba ka rata go ka boledisana le wena o hwetsagala kae bjang
5: ke hola go hwetsagala mo WhatsApp number ke 083 305 0787 ke a busheletsa ke 083 305 0787 o mo Facebook ke Veli Phokungwane TikTok ke mo ke beng active ga go le batla bona di video tsa ka ntse ke tlhalosa ke @sisterphokungwane Instagram ke sister_phokungwane
0: aha sister Veli re a leboga tle re lebogana ko le re fileng yona le ka moso
5: ke a leboga ke re go setšhaba sa thula re ke re a ba tlhokomele malwetse a bona ge ba ile gare wa ba jase mafelelo a lefatshe mafelelo a lefatshe nka ba ge e le gore a o tlhokomele bophelo jwa go thobela
0: sister Vedi re a leboga na o ile wa ikhwetsa ke putisa tabe nngwe
1: ke re gantle kara sister Vedi wa re this is why I love you
0: ke re na o khopela le sogana le khopela tsa marato o fela o motsha rena gore engwe nthata o ba no
1: nrabuti
0: mena mile
1: a ka itjela kho
0: a kereta ka mogologilego ke le rato lona le e mi riya ka ifara e tlhafara kana o tla bo sa le gona na

0: Shania Twain, yena re ya still the one I love, the only one I choose. Re tswa re le boga lena ba ile ngore re khethile ga biale. Mora go jana mora re tshile tshe re go shaye botsikudu. Kana o chema, kana o chema, re kana o chema. Ni no zwa moyo wangu kuraziwa. Wo wo. Ba re o kula tlhabirwa e kwa botlhoko. Ke ke khwai. Kiswahili. Aga, dile le re ra se go shutela ka tete. Re le boga mediere, re le boga maime.
1: Ala la, monyetla sho, mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la tjatji ka tjatji. Go tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi. Go go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank gona e ya online o emwadisetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank ke moabi wa ngwadisitswego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano.
2: Thobela FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo Mogolegwa, mongwadi le mopresidente wa maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.
0: Ke masema ba di fela ho ho na iriela iriale sume ke na kwa rena ya go mabaleng a rena di papadi mabaleng yana a di papadi a ke mabala di papadi a bushu ane ke ma annual ke mabaleng yana a di ke mabaleng a manyane a di papadi
3: di ya bua bjale
0: eh go di ya go bose
3: eh go bose eh go thoma rutela
0: eh go di ya go bolela ga
3: a nkere go raloka Spain le Portugal
0: le hone
3: eh ka iriya senyane
0: na ke rotlo ina Spain.
3: Le nna ke sepela le batho ba mana ba rena le a re tlaišitsego ba Mexico ankere ba ba kgoromeditse ba kgoromeditse ke naga ya Norway ga ke sa foše
0: ba feletse
3: ankere ba bantse ba šašara Norway ya re kgotho ya ba kgothoela
0: le manka lena
3: bjale re tlo rata go ka kwešiša papadi ya letšatši la lekgono re tlo kopana le Freddy Kiss ke papadi nosi ba gona
0: le botate Kiss papadi nosi ba sa le gona ke ba bona ba sa ba boledišwa ka kua ba tlo fetša le bona Portugal le Spain re tla bona ka iri ya senyane tšatšing la lekgono gomme re tlabe re kwa gore na e ka ba e le gore
3: go
0: tla diraga eng tlhabile
3: ya o ke ke rena ke tuma gore Spain le England e bi tsona tse le gore di tla kopana magaolagang ehe bele rene le Freddy Kiss papa di nosi
0: papa di nosi a bona papa di nosi a bona le ke a bona o sa ile mashakeng a di nosi mara re tlo bolela le yena nako efe goba efe re ka wa bole dišhara fa gore na ka ba le rena ke ditlhopha tsa mohuta mang re ka letela eng a bona shetse re iphile madulo nna le wena rena le wena shetse re iphile madulo shetse re rena re tsamaya le Spain a ke tsebe rena a ka tla mare lena le a etseba Portugal na re tlo re bona re le bagama nna ke a fetola nakwane nka fetola o gona papa dinosi
3: a ge papa dinosi re le tabisha
4: Tobe la le kae?
0: Robana le kae papa dinosi.
4: Robana.
3: Ah, re le boga. Re le bogana ko ile re fileng yona. Papa dinosi, nkonko no mpotsa mora. Hey, ape England ga pe ke bone e ra lokile papa dingwe ya kgatlisa. Ola hurricane. Nkonko no mpotsa ga nyane ka yena man. So.
4: Hurricane
3: Hurricane.
4: Komo wa di papa di tshelo reng ke di papa di tshelo ke di papa di tshelo. Ta England ibile England ba beile tshepo ya bona ka moka yona go dimo a bona o tla opola ro ra ka tshepo sa ka kwa Bayern Munich e bile ka kwa ke yena go le reng o etse le pele ka go kanisa di no ke ga go makatse ga a somo a shoma ga botse go tshepo sa England
3: dale tsatsi le khono re sheditse papa di Spain le Portugal ibele mo di tabeng ke kole go bolela go thwe go ne le mollo wa thaga o le gore o tsweletse o tsupulugile gona ka kwa Spain le bo Portugal e ba ka sebele khatlo la maragano ge ba tsena ka ra papadi
4: a ha ke nagana se o tsa makudu go pele re batho ba ke di professional ba tsebo re sa bo se bona ba speaking ka kwa ke I wanna taba makudu mo papadi ya le khono se le re batle ba di lebetse di tse e bile o tla go pala gore ke ba ishan ba tla ba lebeletse gore ke se ke tlhopa selo se tla fetela go tse se swai tsa mafelele
3: bele go gona fa we Freddy o di bona jwang re a papadi go lebyang ga re tsheditse papadi ya Spain tlhopa sa Spain le tlhopa sa Portugal
4: Kapase pedite e to ba papadi ke nwe di papadi tse di gologolo mo di papadi ntse le sometshela tsa mafelelo go ba go di tlhopa tse le sometshela tsa mafelelo o tla hopola gore ka 2018 ge di tlhopa tse pedite di be di kopane mo go pongwa le fase ba ile ba ralo ka maleka ka di na ka dino tse tharo go tse tharo ge o lebela di tlhopa tse le rombana le tsona go ni jwa tse tlhopa sa Spain ke sona se le re se tlhaela ka magetlanyana go bona le ka re tlhopa se le re ne se tile go feta tlhopa sa Portugal ba na le tsona ba na le bapadi tse le re mengwa ga tile go dingwana le ga ile re ke di nale tsana go lebella motho tsona le Cristiano Ronaldo ba tlo ba lebeletse yena ke ne go le re o tla ba shomela o lebella ga pona le Bruno Fernandes o le re ke mo captain wa tlhopa sa Man United ke di bapadi tse le re di tlebe di lebeletse gore di tshwanetse go ke tsa wa tuka ka tlhoka ka tlhako la tlhopa se sa Portugal e fela ga o lebella tlhopa sa Spain bana le tlhopa bana le tlhopa se le re se tla se gatlisa kudu mo ka ke no bona o tla aba etile pele ga botse Rodri bana le Yamin Yamal bana le Pedri ke di nale tsana tsa tlhopa sa Barcelona ka bontsi bana le tlhopa di tse swai tsa tlhopa sa Barcelona se le re ke di nkhwetse tsa La Liga ka kwa Spain ka gore ya le tlo go papadi ye le re tla be e tuka di tlase ke ber le bele tsho ke se fe selo se tla fenya fa re go ka mputisha nna ke se pela le Spain
3: oh re aswana Freddy ibile nna ke tumbo ya ka e kholo gore ge re ya mola magolagang Spain di skopane le naga ya Germany ya England
4: re lebele tsebe allo ka gore bona he mo go poa le fase Thomas Brazil e tshile mabane ha o bose mo le fase a ona pilo le bose mo tla Brazil e tshitse ke naga ya Norway se sengwe se ka tla e fela ke dumela nago tsapa so tsana le Spain ba ka fitla magaola gang a mo go poa le fase fela France sa le gona re sontse re lebele loro France e tlo dira
3: aga Freddy o tla borre ga setla papadi ka bogwari bo bogolo go thoma ka iria senyane cha tshindela khone o tla bo sepela le mang
4: ke tla be ke sepela le egitshweni egide commentator ke rena tla be re fa ba tshetse ba thobela seng papadi ye thwi go tswana ka go studio ka go
3: aga Freddy ra leboga papadi nosi ra leboga
4: go leboga nna
0: ra leboga
3: wa mokwa o kwa gala manapo Mama poadi nos. Kena Freddy Kiss.
0: Hey yes, maybe se le bo se tla thaba o kwa re rene le sona. Re se emetse re dumo ka re ka ba sona se dirang e tiraga joela ya go bona tsamaishana le gore batho ba thupile spoke.
3: Aga.
0: Ba re shutuna le rena se ba shuta la ka tete go pula re papadi yo tla ga sha go thoma ka iri ya senyane mo go thobela FM. A rata gore o tshele ke selo di papadi je botlhokwa tsa botlhokwa tsa mogopo wa lefase tshe leng gore ke tsa ngwaga o tsa ke tepedi masome pedi tshela. Dula le rena o se ka ba shuta la ka tete.
5: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamuka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand. Clientele Legal o khotsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masomepedi mme ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General KFSP di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona di pelo online go dirishwa di tifetso tsa tloelo.
6: Ke se di be. Ka breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM mo shato tsimo le go ithabisa

0: Akira Fred Jackson, you're not a tasty love. Ha bona mesetsi re ke lo tsene senyane fela go tsha gone re yena iri ya le sume. Mana go sa fere shego pelo tsa re tla ka re lwaneng re na ka re lwaneng ya dikamano. E ka birwa. Mo banneng le basadi go diega.
1: Ke ba fe ba go bale matlho matelele ba re bjalo ka polelo e nngwe. Ke ba fe ba ile gore ba rata go bale metlabo. Le gona mabaka ke afi.
0: Yana.
1: Gape ntse ngwe le go dira ka lebaka.
0: Re tlo ba re bolelele wena ka yona taba e gopola gore karolwana e latelang ke karolwana ya dikamano. Dula le rena re tle re kgone go ipsina.
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetša keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Tsa dikamano go sedibeng. Mo re nwa metsi a mogako go tswa sedibeng sa go phuphuma ka tirišano le dikeletso go tswa go ditsebi. Thobela FM, mošhato wa tsebo le boithabišo.
0: Seo ye masomamabedi fela go tswa go yona e reela e reale so
1: a ge re tsene go polešano ya rena tsa dikamano re a botsiša gorena ke bafe magareng ga banna le basadi ke bafe ba e le gore ba ne le go ba le matlho a matelele ba ne le go obaoba ba ne le go rata go ka ba le metlabo nna ke ba e le gore ke bafe magareng ga banna le basadi nomoro ke 086002452 be re ka tleletša košhele ya monata gore ga ke kgotsofale. Alright,
0: 0086.
1: Oh, no, because you are with me.
4: I'm going to go to the house. Ee ke bana.
0: She.
1: All right money.
0: Fathela ga nyane
1: money. Money fathela ga nyane.
4: Ke ke ka tsara tsela mo mare ka ka.
0: O just tjo. O just se se tsane phate.
1: Awa, ke no ra hore money fathela nyana ga nyane nyana.
4: Ya tsa ke eng o ka re modimo no le dia ja lo re phela le gathe.
0: Ya.
4: A ka go tloa mo Britain ya le.
0: Ee.
4: A re se tsa tsela tsela tsela ya ya matlala. A mbona.
0: A
4: ga mar pepe. Na ga e ka ga na mel. A o tlo o tlo nkatisa.
0: How about?
1: Anyway.
0: Ee banna a shidi we di tshobile ka leda re le kona
1: ba re le kona mane ra le bo ga mane wa rena
0: banna e ka re le ba batho pa sefoka mo dumo ya taba ye mushato thobela FM re a locha
5: le ka he bread win le tsama
0: se tsadi bona ba lena ma
5: ra na bread re ka se di se tshini wena
0: a ka le ko yona le tse ba botse e yona le tse ba botse
1: ee
5: a se tsadi ba ga hore re a ba bona re a ba tlhela
0: a ge
5: motho yo re a tsa gore ke ena motho wa breadwin a tseba gore ke tlwaelane le breadwin a tsa go boledise o tsea jang o go tsea jang ke banna ene e re ke fe lebaka ke banna ka baka la gore wa tsa re mosadi ene kusa gore bread o tlo nthatela ka gore o mosadi tshwana le nna ke re mosadi o a rata ene o rata ka nnete ka matho wa breadwin go o ka rata motho o ka se mo diele ke tsa di-cheating ka gore o wa morata mara banna bona a shamo ba kry-a thomas
0: ke bona ba
1: mokgwa se se gadiwe
5: tobi
1: ma
5: ganetsa
1: reko nna ke gona moo
0: maragane
5: o tsaba ga me ka o mara ine ikutlwa ntlhana le be plekete e tsaba tsaba modimo o kire motho yo fira motho ole kana le morodi a mpotse morodi wa ga mara ya mofire
1: se se khadi
0: re le kwile tabira mara a be se
1: a na na
0: ke o tsheletse ga mo ka se tshe banya go re ke lena
1: a e o sa le di tshe ban ba basadi
0: a re tswele pele ene ba nna ba tla be ba go ba tla be ba be gone
1: a re a re tswele pele
0: basadi le lena le jang ska bala go mola mo sha to thobela FM ra lo cha
6: e se tsprede le maina ka Thomas
1: a re maine
6: le kai
1: re go na le kai
6: ya ke Thomas phala ma shoza mo mosate ka
1: re la mogetse maine
6: awa wa le kana ha ona re ke bo mang ka le baka la re motho ke mo ferra ke ferra mo sadie ke mo sadie ke mo ferra wa ena a dimela ko re le kana ka le baka la re ndi lo ra ha o ge ao o bo ka tsebela ba sadie ba ene ro ba tshitela bana ba ene ro ba
1: eh e bile maine ga feta mo pele ga ka gantshi ya dilo tso tlhwa tshikinya mmelo wa gagwe a tsona hore are wa nkhota khotla
6: eh o ra re gore mpone
1: ya
6: lai won a ya le kana na ke re ke bo manga le bakala re ba re ba se re re ba sali ya ke re ba sali ba le bona ba li ne lai won
1: gore em ba dumela
6: wa ba li mela nge no ra a o ya o ba ba tsendo re ba ga ne le bo
1: wo ya
6: eh ka le bala re o la ke no ke di 50-50 maine
1: eh o ko ile maine
6: eh nke ke ina ba ka mogho
1: bolela ka mo ko ko ile maine
6: tshwela ke le bo
1: hai
0: hai hai anya go bolela ke le ba lo ka o mo
1: o re mo ga no bolela
0: ke thele ditse a ke re o re le ba lo ka o bolela lo theletse ke thele ditse re na ba nna ba e bona ba re tsama tshwere tshe mo ga pheshe mo sa tsa tsabela FM ra lo tsha
7: ba thoba ka ba di nene nje
0: a ba nna
1: mani we
7: ba le mitshimile a tsheria
0: a abuche
7: banna abashishi
0: ei
7: rendaba ri ashishiwa
1: ei
7: wa ukoi pichara banna ready kika bari ya baitu ene muthana ko sira muchira tsaki ngapo ne musadi ari ei munna o selinyati o kwatisha badimo
1: ke mo khona go e ban ya u mane we
7: munna o selinyati o kwatisha badimo
0: ei banna we ke ba kuma kae ba tshwana ba utlwe go no bagana botse
7: ke ba ka ga ene rena
0: ba ke mo
7: au
1: ei
7: banna ba ne le sirio
1: au mane
0: mane le gore a se nnete tsa ba belelang ka bakala gore go ne le polelo e tshwileng go thwe ba sadi ba matjatji a ba re ke ba re ba ne mahloma tele le go feta banna na go nyela gore ba petsa go tloga morago ba re parishano ye ba sadi ba tshwile ka diphoka go dumoga yona ya go se tshepagalele ba le kane ba bona monoko nya go ndiwa a ke se rena mohlomongwe se o ipoletsa ba
7: Foshona ba fara ba le ba go noma dila beke di beke
1: manwe bele manneli ge ile gore mosadi shu o le tlotlha a shikinya le theka ga sepela mo pele ga ka a no bua bua ga ntshi a ntibeletse a myemela a re ke nao
7: a lo ba do ne go le tsiwe re ba ne o se ke bongisa ke ba bongi sine o tsinya ba sadi ba tshe ya le mara a se ka moka mara ba nna bona ba
1: se ka moka
7: a se ka moka
1: ehe
7: ari ge mene na agi ge mene da
0: re go kwela mmare tlo ga le boga me se se ba se pedi shipa fela go tsha gona iriela se mathlalo tshe mothele tshe shwe na mo shato ba lo cha rona ba le
1: na le kai
7: sali irwa le wa ka wasne te sala bo to mo le kai
0: wa ha kampile
7: ngo re go le le ngi ne tere ska wa ra tsha ba le pe
0: e
7: o na le pole le mo ba re ga nka be tshene be re ka basadi ba ga bo rena nka ba le di tshene le tena se se ba re tshene tshe tshe mo sadi
1: yo
7: ba sadi ba na le di tshe mo tshene le tshe tshe ba sa bereke mo ka go tsaga pa nne ma sogana mara ba tswa re makhe ka mka na go ba tlo ntshe ka di tshene
1: eh
7: mo sadi ga a tshaba go tsa go le mo ka next door ka ile re mo nna ka next door na me go to dia mo tshoela ba tsuba le go bana lo ba ba ke ba sadi ga me bere ko tshedi le mosadi wa tlo ga go shega mo ga a tlo tsara fano o le ene mo tsakanye ka bonne na go le talente
1: ga ne ba thoma ke mampele ke ma thoma go
7: sabe igual quando mandar isso e agora vamos matar mantele mas aí já chama aí eu vou mandar next door vou mandar next door ou não não música mola aí eu só chamo porque mas aí já vamos next door tá tá o rei não vai ligar mandar tanto ramo que agora vamos mandar isso para eu tomar o que é que não tomou isso não vai ganhar arquando sabe igual pode ser que isso seja uma muito o a sou o que é que me agarra o aí é muito de boa porque não vai ter que ter só I was going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
1: Ba bona ke mosadi o ipatametsa
0: ke nnete ne le mmona bela ka re rompole di shenka tsa le rato tsa go feletsa le le ka phapushing ya borobalela
1: e bile ya tlhakantsha le gore la ga a pere tsona tse di ntsoponana tse a du di share
0: o ra o rompone
1: ke nna
0: ba rompone
1: ke nna
0: o ba taba ikwa matla a ikwa
1: o ra hore nko mpotse mo ge ile gore mosadi sho o khopetse go tseiwa gopu o apere tsona tse di ntsomponana tse we a tloga thefo a itla keno o na metse ka mopele ka mape o fela isha loto go di mona wena o gare wa otlela
0: nka no sae mabare
1: o mo khomole
0: wa sare fulwa ra o tla mara lo e masiba mara re metse go tsha o iri ya lesu ke nako ya go ka ntlhagolo tsa ditaba ga biane.

kera Jasper yena re ki wena fela mo pelong ya ka go busi jwang ka neto go kwa mafoko a re wena ko wena o nno shipelong ya mongwe Katalia yena re mosadi itirele ba sadi we a re iperekeng a re iperekeleng gwa dumelle ga wa tse bore ke go akatlisha go bana ba sadi ba phaletse go njwa le ba banke ba bona shibala ba rekisha ditamati le di eye ba bang wa tse ba ba tshweri di lwana lwana tsa go fapana bo marotho jo le ba rekisha ei di kuku ka dipakete a re tireleng ba sadi nnete tšhelete ya ene bonnyane seke se sengwe le se sengwe se bolela gore ke tšhelete go kgona go se šomiša gone letlhogo dilo di tlano phethagala ke no bona ka gae dilo di sepela gabotse o iša bana dikolong ka gae go na le seshebo ka gae wa tseba go le gabotse go ne le dijo kore dilo di sepela gabotse di-society le tsona di sepela gabotse fela ge o na le lerato le tšhelete ebile gape o ithutile mokgwa o mobotse wa o šomiša tšhelete ka bona metsetso re ke lesomesetso e fela go tswa go wena e riela e re ja lesomete dula le rena se ke wa šuta le ga tete magashu go re tlabere ba mo tlabere ba ka rona ya rena ponelo pele ya ngwaga ke tipedi masome taro ponelo pele ya ngwaga ke tipedi masome taro ke 2030 go metlabere nya ka go kwa ka ga BRICS re khala re kwa ntse go thu BRICS ba le BRICS e magage tshoro nya go kwa rena lena e ka ba le ikushisha ka mogwamang tlo le rena se ka ba la shutela ga teng.

0: dumela motheletsi wa Thobela FM ya lekgotla gagwe la Afrika Borwa ke le dumedisa ka moka lena gotlhe gotlhe mo leka ba le le gona magagešo mo mosegareng o mogolo wa lekgono le dumedisa ke Dr. Moloko Mashamaite ga ke tee ke na le baeng ka mo ke na le oratile ke kana ke ena a tlhokometse gore ke o tedisepele gabotse omotla re tshimo e golo mane re ke setlhopha lekgono se segolo ke tuma camera mota ba re le moyeng ana re sutile ana re bjang le ta re bona botse mamotha ba bangwe gala ba ntsheka ba re ba nyaka bona professor ba mbona televisioneng ba motha ba ta mmona ba bangwe gala ba seka ba re go bona Zex mogasha mamotha show di ke mmona magagešo le sa tšheletse Thobela FM ya lekgotla gagwe la Afrika e tla ke le botseng taba engwese pele re ya kgole letšatši e be e le latshela July kore mosegamanye 2025 ge mokomišenare wa ditirelo tsa maphodisa a rena Afrika Borwa ka province ya KwaZulu-Natal a e ba le sebete sebete sa o bitša kopano ya boraditaba a feleletse ka uniformo ya maphodisa a apere ntho la bareng ke camouflage mo a ilego a utulola dikutulolo tšeo di sa kago tša utulola historing ya Afrika Borwa ga e sa le go tloga ka 1994 manyami ke gore mokomišenare yo wa maphodisa go bonala be ile kgale man a tseba se sengwenyana a tseba mabošaedi a mangwenyana ba nyofonyofo ga ešita le bomanage bjoo e le go kgale bo direga ka kgorong ya gabo ya ditirelo tsa maphodisa a rena Afrika Borwa le ka go batlhankedi ba bangwe ba beng ba sepala ba be ba le ka ra bothata jong kudu-kudu e kurile ene ga mmogo le tshwane ka tšhomišano le boragwebo ba bangwe ba e le goreng botse-botse batho ba e ba sa bereke ka maphodisa e fela ba kgona e fa ditaelo ja gore bona di a ye le ye le ye le le dire ka tsela ye go fitela ge e bile taba ye e tlo thothonya ditsebe tsa batho ge president Cyril Ramaphosa a e kwa taba ya barae e re nkenya keng commission ya go dira dinyakiso tsa go tsenelela ka moatlhodi yo a rotseng modiri e le go Mbuisele Matlanga yo a tlilego ka dikutulo tse dintšhintši tse di tišago mo re leng gona lekgono emanyana ke a boe
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: ga gona supermarkete ye o itšhipilego go phala usave seo se ra gore o kgwetša ditshekeso tše dikgolo le tšweletsweng tša gago tša mamoratwa dihlokwa tša tšhike ka tšatši le tše dingwe tše dintši kgwetša 750 gram ya cremora crema ka 49.99 le 10 kg ya rice ya speco goba golden delight ya sasco cake flower le ya u brand super maize meal ka 299 rand tša tharo dintšholakae tše dikgwetšela go fihla ka di 12 tša july 2026 o se tlhaelwe ke dintšholakae tše tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga save fela mo di jotse di bo sibi tsa go ganyenyane ka mehla
3: re bo le di channeli tsi tsi ba ya tapeli ba seka seki le ba bangwe ba bantši go lengane o la gago la mamorato la tsaba go go thobela FM mo shati wa tsebo le boithabisho now di kwile tsa le

0: di dira ke nna le yena re a leboga re leboga batheletši baolo le lena le re emetseng ka maoto ka molefaste re dumelang dumelang bagešo go botse bjang go ratega bjang gale batho ba re ya di-zoom re o bona batho ba o gaša a se di-zoom o bona re tuka le bone batheletši ke ngwaga a ke no e bolela thwi gore ke ngwaga go tloga mola aforika borwa ile go ya šišinyega go senene morago ga gore mokomišinare wa ditirelo tsa maphodisa a aforika borwa ka kua provinceng ya KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mokwanatsi a tswelele phatlalatša ka ditatofatso ga ešita gore ka go šiša tše di dirileng gore go thongwe komišene e fetsang go le botsa ka yona ya mbuise le matanka ga mmogo le komiti ya palamente ya nakwana le yona ile ya bitsa gore e bana e tlang re bone ka letšatši le Mokwanatsi o ile a dira ditatofatso tše boima kgatlhanong le bora dipolotiki ba bangwe batlhankedi ba bagolo ba maphodisa le batho bao go thwego ba amana le bosenyi jo bo rulagantšwego o boletše gore dinyakišišo tša setlhopha sa dipolao tša dipolotiki bolela ka political killing stars team di utolotswe tšeo motlho mongwe kore di utologe tšeo e le gore tše dingwe tša disenyi goba basenyi ba be ba šomiša tšona Mokwanatsi o ile a tswela pele ka go bolela gore difaele tša melato ke bolela ka didokets difaele tša melato tša go feta lekgolo di ile tša tlošwa setlhopheng seo sa dipolao leano e le go šitiša dinyakišišo tše di be tshwantse gore di dirwe tše botlhokwa ditatofatso tše di ile tša tlhotlheletša maaforika borwa a mantšhi go nyaka go tseba gore bana ga botse go dirwa eng gona mongwe ke ka baka laeng go le ka tsela e ke ka baka leo ba bangwe ba ile ba re aowa a go tlhoma komišene ba gešo ke nnete president Cyril Ramaphosa a thoma komišene ka letšatši la 20 July 2026 o ya ka mokgwa o dilo di beng ka gona ke ka mokgwa o komišene ile ya thoma ka gona e fela e thomile mošomo ka September ona mola September October ke ge ya le ba thoma go bona gorena go iwa pele bjang ka yona nako eo ngwaga gešo morago ga seo president Cyril Ramaphosa a dirile komišene ya matlanka ya go nyakišiša ka yona nako ewe tona ya maphodisa Senzo Mtunu o ile a ba a beela ka thoko gore dinyakišo di kgone go tswela pele gore ka mantšwa mangwe ba kuša gore wano gape le yena o ka re di a motsateta motho ka baka la gore ke yena tona ya maphodisa palamente le yona ile ya tsentšha letsogo ka rata ba ebela ka e ke le boditše palamente komiti ya yone be etile pele ke molapi soviet leganyane a etile banna le basadi pele ba leka go nyakišeta ba e le bona gore ba bone gonna go direga eng go tloga moo komišene ya matlanka ya thoma ka mošomo wa yona wa letšatši le lengwe le lengwe le le lengwe ka nako ngwe ba tšhaiša le bošigo gore ba kgone go nyakišiša dipaki tšeo ba ditlhatsi tše ba di bitšago nako le nako e reng ke le botseng gare ga bao ba šetsego ba tsweletse pele ga komišene ge e tlhoma ba thomile ka yena moletša mokgošiwo ke bolela ka mokomišenare wa ditirelo tsa maphodisa a KwaZulu-Natal e le go yena Lieutenant General Nhlanhla Mokwanatsi yo a thomileng ka go fa ditatofatso tseo phatlalatša ba a bontšha gorena e sepela bja ka morago ga gago ata mokomišenare wa ditirelo tsa maphodisa a rena aforika borwa e le go General Masemola ba latelelana ka sona sepo sa go fitlhela go etale bo molaodi wa crime intelligence Lieutenant General Dumisani Khumalo yeo a file go komišene botlatsi yo bo tseneletšego bja ditokomane tša go amana le dinyakišišo tšana tše di dirilwe hei ka ke le botseng ge bantši ba tswela pele go šielana ba bitswa ka o tee go tsweletše le bo Colonel David Jacob Colin Nkwana Joseph Sebola le bo Brigadier Julius Mokwanatsi le bo Warrant Officer Carl Sanders bo Warrant Officer Boy Steve Pakula le ba babo ei bo makgane ka moka bona bjale ka nte ga bauwe wa ta go a nyakišwa dipaki tše dingwe tše botlhokwa tša go tshwana le bo Marius van der Merwe yo a tsebjago ka la Witness D Brown Mokgotsi e le gore a kgweba o tswa go kua Northwest Witness X yo a šireleditswego ka mantšwa mongwe ke re o a šireleditswego o ba a sa tswelele mo thelebišeneng ba mmutša diputšo a le ka ntle ga thelebišene go a ba go ata wa re hei go na le monna sho wa re ke ena moane wa tshwadi mo ditabeng tše ka moka leina la gago ke Cat Woosmoose Cat Matlala ke ra kgwebo monna yo a tswelele komišeneng le yena ka nnete o tsweletse komišene e ba mmuša ka ditaba tša di-whatsapp le tše dintšhintšhi tše di ileng tša ba gona le dikwele ba bangwe mefasepala e tlile magagešo le yone a tlhalosa hei Cat Matlala ape ba re le tsebe batheletše ge e ka ba lebe le sa tsebe gore o amana kudu le company ya Medicare 24 yeo e nago ebile a khumana kontraka ya o makatša tšhelete ntšhintšhintšhintšhi ke nyaka gore re rwale pele motho mongwe e ka tsaya re phenyoga maragešo ke na le ditsebi tše pedi ka mono phapošing ya rena ba emba bo ka ba botlhokwa thokwa thokwa tsa ba le re aya re nya ka o lukisha ditaba tse Afrika borwa e go na re me ka nke melenyana ke re
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletso go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: lentšu la gago le botlhokwa e ba karolo ya poledišano ye go tabagolo thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: a e kwa getso ele gona makagetso ke lekile o e tlhalosa ka lebelonyana gore se kate a re tela nako e ntsi ka gore a re na nako e kalo prof ke nyaka go dumediša le go amogela semmušo go botse bjang go ratega bjang go noba le wena ka mo studio wa tseba ra lebelelana ka mathomo ba ditaba di ka mathomo tsa mathomo prof ke a le amogela professor Hati Magagešo o na le setsibisa merero ya dipolotiki mo ke Zex Moabel Zex Madumeša o mokonantšhe dikgolo
3: o tabiša nna o mare tatamiša le ba theletse ke thobela fela
0: ke a le amogela bagešo ke nyaka go thoma ka wena prof go fetile ngwaga prof molake re kwago ka taba e mokgwanatse a dirile go ditatofatso tša go šiša mana ge o lebelela morago bjalo ka setsibi sa ditaba tša go amana le bosenyi o ka reng o na le gore re lebelele go na le moo motlho mongwe o bona o ka re re aya o ba re emefolo go tee o baa o ka re a bona kwa re yang mone
4: nnete yona re ya be re tswa kgole mo be re se ya lebelela kore o ile a re tšea re iša lefelo le lengwe be re sa nagana a o dula tše be re sa nagana gore di a diagala ka mo mafapeng a fapa-fapaneng a tšhireletšo a re tšea re phuthulela kore a re latlhela ka bomo ya re gaša ka moka a ona le South Africa motho o mongwe a ka reng ena a se a amege tše di phuthulotsweng ka mokana ga tsona re re lebelela tša kgona gore re kwešiše gore nna ke ka lebaka laeng re phela re re bosenyi bo ya re palela ke nnanka lebaka laeng South Africa e pela e tswelela di-position tša godimodimo ka bosenyi so le ra kgona go kwešiša gore ae ka mokgo re nagana gagore dilo di sepetswa ka ona ka mo maphodiseng ka mo melaong ka mo ditšhireletsong ae a di bjalo
0: profompoje ke o tsene kano lenanale ka ditsebi tša go nyakiša ditaba tša bosenyi ke ka baka laeng o ka re le lena ntho e lebele sa e bone ebene o bokaboka mo pele ya lena
4: ge le ka lebelela dingwalwa la kokolana kwa bokgolofelo ra kubu le ka kgona go bona gore mengwaga mšo ye 10 e e fetileng re kile ra leya dingwalwa tša gore organized crime in South Africa re lefa seemo re se tee re le ba bantši ba re phela re re organized crime e tseneletse go feta ka mogore e naganang ka gona ba bangwe ba ntši ba ngwala ka corruption ka mapodiseng ba bangwe ba ngwala corruption ka justice tsona nnete ga se dimaka tše ba bantši e no ba gore kwešišo ya gore dipheto ka molaong di tsamaya bjang ke yone batho ba sa e lebelela mara gore organized crime goba dilo di sepetswa jwang yona dingwalwa di tletse tša go laetša gore aua ditaba di jwalenaoake
0: gola le bo lieutenant general mokgwanasi e bantši ba dibala dingwalwa tse tša lena ba re gae ge dingwalwa le ke diprofessor le nna
4: keena o tla o ngangiša ma o ngangišang ka gore a kere yena o na le practice nna re tla ka theory e mara bjale o tla bantši a go botsa gore ae mola ke bona bjale ka gore yena o grounding o undergroundkagarega tsona namile ge re ntši re re ngwala re ya ba interview re dia dirisidiri gore na napile le e bona jwang a ba o fa lesaete la gage yona le nka kwa gare ra be re di diang re tlhomantsha re gona o kwisha gore ka monageng re compare le bo Brazil re compare le bo China dilo di eme jwang tsona re ka se re di tsebidile tsa makala eno ba go rawa ke ka mogose mo seleng ka gona ka gore mashamaitele ya tsiba gore bile tsa tshengwe ke la bala bo tshela re kholofelo ba bangwe batho a le swaro mo seleng ya ene tsona di sign tsa go tsha gore di gona le mo di petho di tswang gona boso ina le boso le boso ya yona ke gore ke ka
0: mo maina le na ipolelela e se ba ba utibile ba ke ma wa ke na professor ra go gubara o ke bulu ile mafeta
4: a wa ibile ba ta o swara gore ba gona
0: o tsa pela le batho age re tla pele magage shuki na le marana zex mwabelo mo zex ngombo go tlongwa ga commission ya mbuise le matlanga e gore botsa eng ka fao motlo mongwe re ka re go mmuso o tsere ditlatlofatso tse ka gona e le go tlabe e re beileng mo lekgono
3: ditaba tsa sonta last year ka sonta ditaba tsa mokhanase a ileng a di tsweletsa pepeneneng go rawa lena le tse ba re shoma gomme ka mo ena re palela le ko go tswela pele ma seo selo sa tswelela se le sa bontsha democracy ya rena gore is one of the strong democracies in the world a go re lebeletse gore president o rile o kwa ditaba tse a se dule fase a emelela gare re ka dira se sengwe ka tsona le ge lo lela mamotlha a setshe re bone gore na re fata re ya kae empa leselinyana lona re ya le bona gore o ka re re ka fitlha mo re nyakang go fitlha gona motlhomongwe re kgona go tumola bo manager ka medo empa se sengwe seo le gore ke tlhoba boroko ke gore crime is interconnected and international you are re o shalla go ba le busenyi go ba le cage ya di drug e tsena go Durban e tswa Brazil go ba e tswa Mexico e ya bontsha ga botse gore le fase le ka moka ke nthwenyane mo batho ba o eleng gore ba dule tse taba tse tsa bona tsa busenyi le be le ga jwalo e bontsha o kare le taba ya matlanga ga e ba chikinyi le ga nyane ba o eleng gore motlhomo o se tshwere tsebe maina a bona o ba emetse fela e fela e tswalela ba kgane ba tswela pele go be go duma o kare nka beta ya go tshwana le matlanga commission e ba gona go ya go ile gore motlhomongwe ge motho mo le mongwe motlhomo a na le selelo se setsego a tsebe gore o ya gona go matlanga ba kgone go tsetsengkela gorena e ka le gore selelo se ke sa maleba goba go na le mo e leng gore ditaba tsa elwa tlhoko na ene se se mo gape taba tsa matlanga commission ke taba tse dingwe tsa go bontsha gore go ile wa kgalogantshe re lebeletse le ka Zondo commission gore judge Raymond Zondo o ile a bolela gore executive e palela ko dira mošomo wa yona goba e palela ko jea maikarabelo malebana le ka mokgwa e leng gore batho ba le ba tsere kano ka gona ke engwe ba tshwanetse ba etsetseng ke e le gore e ka bae le gore palamente ya rena le democracy ya rena e ya re šomela na goba batho ba no ke direla boithatelo ba tseba gore le ka mo di-committing go na le bao ba tla bao ba emelelang o kgomana e le gore mafelong setšhaba se šhala nyanyeng
0: nke ko bosepotšengwe zas ya gore na go lebelela motho wa o etsa mokgwanase ka mangwe mo mapodiseng o ya ka mokgwa ke tsebang ka gona go na le di-protocol tsa go fapana-fapana tatelelano ya bogolo ya bona o nagana gore tabele a e dirileng ya o bitsa press conference o kgopetse tona o ba o kgopetse mokomišenare wa bosetšhaba o ba o di gore ke a e šwatlhela
3: ya gona le professor Bentoro go ile ngwala buka are with the hand above the parapet
0: ya
3: ganche go bushole o ka emisha tlhogo o ka no thuntshana go efelefe ke se o mkhona se a se dirilego a go sha gore mong ka no thuntsha le bile ka no laba moshomo wa ka empa o ile le mo wa gore South Africa comes first ba le re tshwantse re kwishe gore le ge nka loba moshomo go sasa e be le o ditaba di tla šala diloka le ge nna motlhomong wa ka moshomo ke o lobile ke seo a se dirilego ka di 6 July ngwageng wa go feta empa go a bontsha ga botse gore o ile a boledišana le mokomišenare wa mapodisa o be le masemola ka nako ela gore go na le taba e ke nyakang o e boela setšhaba gomme ena mokomišenare a mo fa tsebe a motsa gore wa o ka no tswela pele le go le gore mamotlha le ena e molobišitse mošomo empa le ena o tlo a dirile kgato ya
0: go na le kgonagalo ya gore komišenare ba ka no gana gore o seka o bolela televišeneng o seka o bolela sebokong sa boraditaba goba eduo ya o bolela
3: go na le kgonagalo le gore mokomišenare be a ka bolela gore se ka o bolela ke taba jaaka tseo tseo di tla bolela go ke nna empa o ile a lemoa gore ke mokgonatse o e leng gore o na le tshedimoso e itletse go malebana le gore na go diragang gona ka moo go ke moo e le gore o ile a mofatse ba arawa o kane wa bolela nna ke tla o ya manoke ke ka moo le ka moraya gore a bolele a se nka le go iswa mošomo ka lebaka la gore o ile a briefa bao e leng gore bamboeme ka godimo gore lena le tseba le dutse ditaba di a senyega um re tshwanetse re di
0: lokiše ekwagala okwagala prof nke lengbotse botlhatsi jo bosetseng bofile go fitlha gona jale mola commission e e thomago bore botja eng
4: e bore botja botlhaisa dintlha tse dintšhi kudu e kgolo ke gore ka gela ke tlhalositše ga se re bolokege melawana e leng gona e le gore e tshwantse gore e re boloke e šomišwa bošaedi ka mokgwa e le gore di-structure di tshwantse go ba ka gona ga di ka gona ka mokgwa e le gore diphetho di tshwantse o tsewa ka gona ga go bjale corruptione le polao ya ditlhatse goba o tšhišetswa ga ditlhatse e na le maatla kudu ke ka ge le bona bo mokgwanase ba bantšhi ka gore re tshepa gore ga se mokgwanase a le tea ba tseba taba tše go ba nang le maatla a go bolela mara ka baka la go tšhaba go bolawa goba o tlhoka tšhireletso yona protection ya di-whistle blower namiile ba bantši a ba bolele ba lebelela ka thoko gape botlhatsi tse di tsweletseng di ne re ruta gore re tshwanetse go boela morago drawing board re ye go diang go beakanya ka mokgwa melao e tshwanetse go ba ka gona ka mokgwa maphodisa a tshwanetse go bereka ka gona ka mokgwa dikgotho di tshwanetse go bereka ka gona le ditoronko tsa rena di tshwanetse go ba ka gona kore di dio tlhagisa botso gore dilo ga di ka mokgwa o re dingwadileng ka bukeng re tshwanetse go boela morago re yo di fa mmala wa South Africa ka gore a kere mola re Thomas Podisa gale-gale e be re lebeletse bo America bo kae-kae jatse re kgona go bona gore ka polotiki o ka re tse di ka ko re tshwanetse bjale re itekole bjale ka naga re bone go rai sepodisa se sa gore di-rights tja o di bjale o ka re ka seloke ka mo nageng
0: ke le kwa gabotse prof a re boele go morena moabele ke ne go kwa tabengwese tabe e gentsi tswelela e bontšha gore o ka re ama le maphodisa magolwane ka mo kgoro ya maphodisa gape e tlile ya re mmakatsa ge ama le tona ya maphodisa Senzo Mqunu presidente a ekwa a no dukuluwa go fitlhela o e bale lešhata le legolo le le dirileng gore a emise monno o sebakanyana na o tsere sephetho sa maleba ka o mo emisa o ba ba tshwanetse a le mosupetsele
3: poresidente ka nako tse dintšhi o kore o tloga a ke tla re o dirang ka sekgwapa ba re his punching below his weight ke motho e leng gore o tsene ka mafolofolo ka mo officing gomme a fa dipego tseo e leng gore di be di na le matlagoge di go tshwana le Thoma Mina le the Newton tseo e leng gore di be di re bontšha gore motho ke motho e leng gore o tlo a ikemišeditse go šoma batho ba tshwa le bo Senzo a se ba le gore nka ba ba beile lebakanyana ka thoko ka ba ba le boišitse mošomo ka lebaka la gore political appointment a report-e felo gore na ke ka lebaka la eng a le wasetse motho mošomo goba jaga nka bele gore motlhomongwe a ka itshola ka morago a bona gore ke sephetho se se sa maleba o be a tla mo redeploya somewere empa seo se re bontšha mamotlha se bontšha gore a kgone go tsaya dipheto tseo e le gore motlhomongwe di ka tloga di kgatlha setšhaba le ofici ya gagwe gompe o tshwanetse a lemoga le gore ge o le moeta pele o se ka tšhaba o tseya dipheto and-e dipheto tsa go ka metlha a setse o le go di tla kgatlha mang le mago go na le ba le gore ba tlo di sola empa jwale ka motho e leng gore o ka se tlhwentlhweng wena o di emeng pele o tseye dipheto tseo e leng gore di tla kgatlha puso
0: olokileum mkone nko e tshwarenyana ganyane jale ke ketemelaka kua studio 6 re ko go nna mpho o ditshwere bjang dintlha tsa ditaba

0: kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: Ke a leboga mokone ba theeletše ka eria pele le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Go golegilwe bagononelwa ba go feta ba magolo a tshela ka provinceng ya Northern Cape malebana le melato ya go fapana-fapana. Modudi wa naga ya Malawi yo a lekotswego mo centereng ya bafaladi o tlhokofetše ka mo peseng ya go leba molelwaneng wa Bedbridge ka Mosina provinceng ya Limpopo. Lepodisa la ka station sa mapodisa sa botokwa le tswela pele go fa botlhatsi mo tshekong ya rapolase wa dikolobe le balatofatswa naye ka gorongolo ya tsheko ya Polokwane provinceng ya Limpopo. A re kopaneng gape ka eria pele go kwa tšheletše dingwe ka botlalo.
2: Re go leboge mpho re lebogile monna kaso saro sa tšheletše thobela FM ya lekgotla gaso la Afrika Borwa.
3: Ge ba o tlhetše ko go kwa tše dingwe tša ditaba le bono tšheletše lenaneo la tabagolo gomme o kgobeketše tshedimošo. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Zeke se ke nyaka go fana go nyala gannyane fela o feleletše tabela ka baka la gore ke be ke nyaka go kwa gorena banna ge e le gore president o tshwara bolo sebaka a phasetše ba bangwe ka pela ba tshwanetse a dirile se sengwe ka tona ya maphodisa e le go sentseng tuno dipolelopolelo tse gore be re fela re di kwa monna wena moabelo tša gore o tšhaba gore ge nka mokoba a ka tla phuntulola tše dingwe o reng ka yona
4: e ke tšeo le gore le ditsona batho ba tloga ba gonona gore a ka bola gore a tse ba tseneng otle le mo gore ke o mongwe wa batho ba belobe ba campaign line president ka CR17 le ka 2022 empa ga se tšeo e leng gore motho o tshwanetse a itsepelele ka tsona molae le gore le wena o dire tsona ya ba e le gore le ena o rawago ka dira se nka dira se ke batho bao e leng gore ke ba eta pele ba tshwanetse ba košiše gore a se o dilo ka metlha di tla ba favora le gona ga e le gore ba tshwanetse ba tšee dipheto ba se ka tšhaba selo le gore ka politiki ntho engwe le engwe motho a dirang is like voluntary jale mafelelo dilo di ka no seo favora goba o kuma dino more re sa dumele gore o ka tshwara position go tshwanetse o dumele jale ka moetapele woo e le gore o ikgapetse go berekela Afrika Borwa le ge motho mongwe sentse a ka šomiša seo kgatlhanong la Cyril Ramaphosa e tlabe e sa bontshe political maturity mo letlhakoreng la gagwe gore ka nnete o kwešiša politiki na le na Ramaphosa o be a tshwanetse o ba actile gore mafelelong e ba gore ke motho re mmona gore o gare o a dira lebile ke ena moetapele wa naga woo e leng gore ge re bola ka crime mmamotlha ke ena a ka e stopang le ntle le go emela madlhang ka gore na e reng goba jwang ke ena e leng gore o ka se tlhwentlheng a ka e stopa le go sasa wanao gore ka nnete a go sana crime ka mo Aforika Borwa empa ge a sa kgone go acta a sa kgone go šomiša his political will ke ntho e leng gore e tšea Aforika Borwa ka moka ya ebja ka mo mošing.
2: Prof Mbuje ke nyaka kwa rona keng seo se dirang gore di-network ka moka mašarašara ka moka tša bo diokobatši di kgone o hwetša khuetso ka gare ga ditheo tša mmušo wa tseba go be go tsenele ka maphodiseng go be go tsenele ka boradipolotiki dilo network e lowa ke bomang kae bjang.
5: Ke tla thoma kae, ke tla thoma mola ke phela ke re ka sephodiseng re lebala gore sephodisa ke bijo a se choice ya le kae re ya ka tlala ka kwa ke gona mola re fitlhang radiang di-network tsela tša re ka ba ka pelanyana ka mogose bopego sa sephodisa sa rena se dira gore go be simpolo gore namile network e e tsene ka gore mathata ona ke kgala le gona ene a ona motho o ka re o ikemišeditše gore a ka lwa le ona bjale di-network di fitlha ka goreng ditsotsi ya ke re di apere uniform jetse tsotsi di apere uniform mošomo o napile o
2: baora goreng profo gore ditsotsi di apere uniform
5: go na le maphodisa e le gore ke ditsotsi maphodisa e le gore ba corrupt ebile a enyake rula yale napile ba fetse ba fiweng ba fiwe maatla ba re o fiwa maatla lena le napile le o nagana gore a ka palelwa go thoma sethophana sa gage ka gona a ntse gona ka mona bjale ke tlhalosang gore ba ile ka kwa ba sa ikemišetša go tšhireletša naga mara bjale structure sa sephodisa sona ka bo sona se dia gore sa lena bona o kare motho o momesekore se mometswe ke dilatlhe se bitša le diphoofolo di le gole ka gore nagana go tswa go commissioner re ya HR re ya di-supply chain setlhophana sela se na le di-commissionera tša bona ka HR ba tshwere o mongwe Cat Matlala ka supply chain ba tshwere Brown mogotsi o apere uniform jwa tsenamile e connecta botse kudu ene ebile e iketla mengwagangwaga ka gore e le ka lebelela ditatofa tša mokgwana tsa di a thoma maloba di ka ba ibile di feta le 20 years
2: wa tswa tswa ke improve o ka challenge marena mabelo o fetse o bolela tabeng wa president ka maatla a filong ke molaotheo a ka gona o felisha bosing ge a rata nako engwe lengwe o itswele monna
5: ga rata a ka se gone
2: ya
5: o tshwantse a boelele ka ipolitiking politiki ka mogo e tsenelelang ka gona jang dipheto ka gona nke re separated loji politiki se tsene kae ka sepoliseng mara ka mogo politiki e leng ka gona bana le matla a go gona lo nkgetha gore tsa mo ba commissioner jo je le nkgethile le le jea dipheto ko kwana le lena le a ikwetsisa jo le se tsile dira di political appointment ka di justice o ka se wa ntshape go campaignage
2: a o bana
5: bia o tlono diang o tlong suspenda wa nomfa salary wa fetsa wa ba wa re go diang wa act teacher yo mongwe ba bararo ba bane
2: mara nna o ka
5: ba gola ka moka mara o ke sala yona ke trongong go gona ka dipheto tse ke di tsireng tsa go thathamolla PKTT ke gola salary ka baka la o reng a ke re nna le wena re nyalane somewhere ra re na ke rena di political friends o ba re tsia di political decisions biale o ka starta nyo go mpula wa rena o nyaka o ntsha ka mogona o biale ke ka ge le bona le na go hona la mkhwana ze a bolete president ka ne twila go ga mautu a isa nyaka o khushisha di khabale gore ma ka e mejwang ke tshwara kae ke tlogela kae ka gore ke tshwantse go save politiki go re kgetha politiki pele a setšhaba le a ipitšiša
2: ntate moabele mpompotse ka tsela yo mmušo o arabilego dipotšišo tše dintšhi tša mabapi le tabe ya bomanaga le bofora tše di beng gona ka maphodiseng tabe e ka ba e fokoditše tshepo ya setšhaba go maphodisa
4: le kurumo ile ngore se chaba be se sana tshepo mo se police ka bakala di go se di bo ba bo reportang ile gore mafellong aba khone go kumana ntla le thito gore na e ka ba ile gore go diregang ba le mamotha re khona go kushisha gore mosinyo mongwe le mongwe o na le batho a shoma le bona ka mogare ga sepodisa jwale ga se taba ya politiki fela ga ntse sepodisa se khona go kekema kgatlhano le taba ya politiki taba ya politiki e ba le khwetso go setlhwentlhweng mara e re fitlha mo stationeng se se itse go sa polokwane motlhomongwe go na le batho ba re ba laola station seo mmele ge batho ba laola station seo ba tshwere ke basenyi mokomišenara o kgole kudu Pretoria ke mo e leng gore nka be re kgona go bona gore ka nnete ko polokwane o bontsha gore ba politically independent ba kgona go lwantshana le bosenyi go fitlha mo e leng gore le mokomišenara o kgona go theoa a botsiša gore na lena le dira jwang that thing is possible re ka ba le re ka justice system ra dira gore e be crime free zone mo e leng gore le ba national ba kgona go tla locally ba re lena le kgona go dira jwa gomme re ja that example ra kgona go iša national gore ke ka mokgwa o ka šomang le crime ka gona ka gore ke network kaka e ba boletse gore ke network eo leng gore e tloga itsetse petse kudu ka mogare ga sepodisa le ka mogare ga politiki empa we can separate the two ya ba lore paradipetu ba tla kgona go kwešiša gore ka mokgwa e leng gore sepodisa se sophisticated ka gona o ka se kgone go tsenela le radipolitiki o kuma le gore o kgona go laola sepodisa mo e leng gore ba palela ko o dira mošomo wa bone
2: prof ke nyaka o bodišha tabengweše ya ntshwenya ka metla ka mokgwa o bosenyi bo re tseneletseng ka gona mo Aforika Borwa go tloga mola ditatofatso tša mokgwana tse di tlhomago the international police kore interpol o nagana gore ba reng ka rena dinaga tše dingwe ba reng ka rena ka gore ntho e tateditše boradipolotiki tateditše borakgwebo e tateditše mang le mang batho ba reng ka rena go lebeletse prof
5: batho ba reng ka rena e ka se thome mamotlha gore ba reng ka rena
2: gale
5: ba dutse ba re tseba gore re a bona kwa ke papading South Africa e re fa bothata ka gore ba re ba tswa Brazil ba ya kae kae ba fitlha ba tsenela kae South Africa gore access o tsela gate tsa rena ga se di tswalelwe gale re le bothata mafaseng ka mokana ona like wishisha gale re tsebega gore ho nya ka o tsamaisha shipment ya bokae thoma o yo ile tlhaka kwa South Africa o tla gona gore jwang jwang like wish go le go pole gore he ba re setse ba re ba petsa ba re tsiya di position re phela re le kwa go dimo
2: tsi
5: ka bosinyi bjale mabaka a tla ishutjong ke bomkhwanase ke ya mangwa gona o dula re o ba tshwantse o tswa position tsa go dimo ka gore taba tsa bona ka kwa sepoliseng di laolwa ke politiki di laolwa ke batho ba go tswana le bokete gona le bo brown mo go se la bona se khala ile re ba re file yona jwa na mile e tlhalosha gabotse so interpol ya re tseba gore mathata a rena ke a file di investigation mathata a rena re a fiki di ale di arrest mathata rena ke a file political appointment ba re tseba ke ka ge ba phela ba re ba advisor ba reng o tshwantse o dire ke paradigm shift how do you ntwengwe lo ra sanga ya jeng ya ka monageng le a bona je di dirang no ba re boelang gae le ka mo sepodiseng ga o thome gore re thome fast policy ring re tswalela kae kwa re tseba gore bona le dikep re appointa jwang gape le ka story le policy ke ba re thapa re toe o du phasa metriku gore o thapa a o tshwanela o ya o ithuta se sengwe re to o to lena pele a gore thoma kwa appointment re thoma kwa structure gore re clean di pipe yona system e gone o kitwela apa ikiki
2: e fela ke nka o wela go tobe bo le jeng ke mo rena mabelo mo bolotse gore go nyakega a political will
5: e tlo gona go change the structure ka mokana ga tsona ka operation e tlo gona o tsiya dipetho gore na ge re ya arresta mabelo re sebete sky ge re bona crime gape ana bya le mo South Africa mashamaite ke ya go betha o ba ke ya go bolae la fetse la ngisha tronkong mwana ga go apatela tax gore nna kwa tronkong ke phele ke je ke be ke bo
2: Mabelo wa tsa bona tabane e bolang ke prof ngisha mo tabeng ya gore di tatu fatso tse ka moka tsona tse re bolelang ka tsona le khono tse mang le mang a di tseba go ka moka tsona di bontshitse bofokodi yo wena ntate Mabelo o rego e go nyakega a political will na ro ikhumana kae ka gare ga boetla pele be o ka re le bona bo tshaba o tsa dipetho
4: go bile le nako e leng gore Afrika Borwa e sa tshaba o tsa dipetho ena o ka lebela ba eta pele ba le ba sa tshaba o tsa dipetho le mamotlha go ka lebella go ba leng gona ba sa tloga ba shumela setšhaba political will ya kgonagala ene o ba gore motho a boletse gore go tlile ba bangwe ba sa ba leng gore a ba kwese gorena Afrika Borwa e tswa kae within the same system re ka e change gore o kgone go ba le a political will ya gore motho ge a tshwara position ya public a tsebe gore a se a gage ke ya public le bare political ba ntse ba nka re position e tsela ke tsa bona a se tsa setšhaba ke nthongwe yo e leng gore e dira gore political will e ska ba gona ka lebaka la gore o tseba yena a shumetse position ye e itsego mola e le gore gantsi ba bona politiki jwa le ka career mo e leng gore wa tseba gore nka tloa go sasa go sana go ke khumana borotho gona ke engwe yo e leng gore e limita political will ka mo Afrika Borwa gore motho a gona wa tseba gore ga ka tsa dipolitiki e leng gore a di kgatlhe ba e leng gore ba moeme ka setlhwentlheng a ka feletsa e le gore o loba mošomo o itsego empa go na le nako engwe yo e leng gore bantsi ba e le gore ba lebele mešomo ya bona le sepolotiki peleng ba sa tloga ba šoma gabotse mo ba leng gona le la mmamotlha mo e leng gore ga ba tlhoke borotho ke seo re senyakang gore we must go back to the drawing board re back to basics o gorena e ka dipolotiki tsa rena ke tseo re kgone go di drafta ka 1990 le 1994 gore ke tsela yeo re nyakago go tsamaya ka yona go ya le ka preamble ya constitution ya Afrika Borwa na
2: watseba le nkgopotsa tabeng kile a bolela ke Dr. Nelson Mandela are never and never again shall it be that this beautiful country will again suffer the dignity gore le tsere keng a bolela bothata be ile gore naga enkile a bagara bjona bja go ba thaka le ntswiki ya apartheid are is that why we need it away empa re sa le ka ra yona prof mpuje o latlhegelwa ke tshepo ga setšhaba go maphodisa a rena go na le ditlamorago tsa mokhuta mang ntweng ya go lwantšha bosenyi ka mo nageng ya rena
5: e na le ditlamorago tsa gore re lebelela ka thoko ge bosenyi bo ya pele a re sana ba re sa itshwenya gore re ya go reporta
2: ba re ya seaka ya
5: ya seaka ke re bile ke tšhaba le o bolawa ee bjale ke di o lebelela ka thoko e na le ditlamorago tsa gore le ba bannyane ba ithuta gore wa bosenyi bo ya patela ka gore le ka lemoga bosenyi re bo fa publicity e ntši kudu re bo gantšha kudu gore ka bosenyi ebile le toronkong o ka re phela gabotse goba ka bosenyi ebile o ka se tshwarwe go o ka patela lepodisa o tla ba right ditlamorago tsa gona ke seriti sa naga gore
2: seatheoga
5: ore o tswa South Africa e le magodu jwang
2: ya
5: e bona bjale gape le dipolao kore bosenya pile bo tswela pelepelepele batho ba bolawa tšatši ka tšatši ga ona se se diragalang re bile re fetša setšhaba se sa berekišana le maphodisa mara bjale re lebeletse gorenyana dikgwedinyana janetše ngwaga ola bomo ela e latlhegang ke bona o ka ona le bofeanyana mo lemola ke ditsotso tsela o ka raba sa tšea gabotse ka gore batho ba lebe re sa nagane gore ba ka utulwa ba utulutswe mara bjale re tshwantse o lebelela dipalopalo ge ditswa gore go tla ba o na le diphetogo kae re a berekišana le maphodisana re a reportana
2: bile ba re ra uno tsana ba ba ka tso le nga report ka se filo ke kenya go boela go wena mo kone ke nya go kota be ya gore na botlhatsi yo bo setse bo filo go fita go ne ba le ka taba ya commission ya Matlanga le ga mmogo ka mogore kweleng ka gone ga kuwa e committee yela na kwana ya parliament bench ba botsa di thatsi tse di be di le gona re ka re apeta be ya milele me ba spala tabe re botsa eng ka pusho sela ga mo motho a leng a e ka ntlentlentle ga masipala a gone go lokela dikoloi tsa mapolisa ma bona a matala ba nna mokone ngwe le mputseng ma
4: ya bontsha gore ke mo go sinye go ketsetse petseng gona ga go le masipale ke mo e leng gore bontsi ba ba leng gore ba nya go bona ka pela gore ba tloga ba dira bosenyi ba khutang gona empa ga re lebeletse ka mogore le boboneng a to committee le Matlanga commission di sepelang ka gona not all is lost Africa bo rena le batho ba botlhale ba bantshikulu ba o eleng gore ba ka se dumelele ga tee ya down the drain le go ka lebela lefatsheng ka bophara we are still one of the best democracies in the world go na le dinaga tseo le gore a di kgone go boledišana le ba bona bothata boe ba gona le amerikane re retang mamotlha gore ke example ya kgolokodu ya democracy lefatsheng ka bophara empa ga ke tshepe lo democracy ya bona e phala ya Aforika Borwa rena mamotlha mo Aforika Borwa re humane bothata re dula fatshe re ya bolela gore na bothata bo botswa kae ra leka go boladišiša ra leka go fetlha setlhwentlhe gorena re ka go rarolola jwang ge re ka tlhakantšha ditlhoga botse re ka tlaka solution yeo e le gore re tloba tumbo e kgolo kodu lefatsheng ka bophara
2: not all is lost gore wa tsewa ke a tshua gorene le re ka no bolela ka melelo morara ae se ore o senyeile kodune e fela bo prof vaemo ba re butsa gore ei o senyeile lena prof o agana gore ae nke le mbute prof go latlhegela ke tshepo ga setšhaba go mapodisa a rena Aforika Borwa o tlale ditlamorago dife naga e tlo ba yala o na le ba bangwe ba re banana republic o kwešiša gore ba ra gore re jang
5: ba ra gore wa tsheba a re tsebe mo re jwang mo re yang batho ba di o itaola ka rena
2: ao banna
5: le bona rena re re go senyegile ka eng re tshwanetse go boela mora ro jea dipheto tsela re be re sa nyaka o di jea dipheto tse dingwe tsa bosenyerile ra tshošwa ke apartheid akere re namile re a re sa kgona go gala batho ka tsela ya maleba rena re ge re dira dingwalangwala tse fapafapareng ra reng ka tsela e le gore re punisha bosenyi ka gona e tlo re thuša gore le basenyi disenyi le tsona le re e di tseya dipheto di kwešiše gore South Africa o bereka bja ke phela ke fa example ya Botswana ke re nna ge o tsena Botswana wa tseba wa ikgobaketša wa tseba gore mo ge nka leka bophelo ke bophelo letsogo ke letsogo ka kwa and jatse go ne order wa ya Zimbabwe le gona bosenyi go pele go senya o thoma wa kitekola kudu
2: ke ka baga leoke komare ba bangwe ba dudi ba Zimbabwe o ba ba leng ka mo go ka mmotsa gore re a o tshwara re o isa tronkong ga geno a kampe a re mpola e
5: ka gore ba diile tronko goreng a re ba tlo bolela di-human di-rights ja go fapa-fapana mara e ya ba thuša e ya ba berekela re re ge re lebelela example ra bona gore Zimbabwe a o di o tšhotlhela motho ka gore ba go betse ba reng crime ba e lebelela ka ditlhola crime a ba ipepetletse rena ka mo re a ipepetletsa
2: ba tseba ka gore dikgokagane tsa le yago madi ja ditule taolong ke bone ba bangwe ba inamifa ba betlhwa go betlhwa ba re ba betlhwa ke mapodisa a Zimbabwe ba rena wa e lebeleng yatsa mapodisa a Aforika Borwa ge lebelele ka ko Aforika Borwa
5: jalo o ka ba tlhaosa banyatsa a re re o dirwe bjale mara ga re itekoleng bjale ka naga ore okay yo o tsene ka mo nageng molao wa ka mo reng and ebile o bo o
2: ke mo ka prof ke le kwena
6: ba tseba go ile go ba le nako mo tsela ya go ya gae e be e no ba tsela ka leina fela sekolong re rutwa ka fase ga metlhare re sa kwe le go kwa gore ba reng go ga metse o tlatlha o letile letšatši ka moka eupša ka setu ka bona seemo se fetoga tsela ya ba ye kopana go ithuta ga ba bonolo ga e le metsi tepeši mo gausi
7: Radlenco re thega tswelopele gotlhe mo e nyakegang gobane kgatelopele ya tšatši ka tšatši ke mmoko wa mešomo ya rena Glencore, energizing today, advancing tomorrow.

0: tšwela pele mabage sho ka stoko ba rena go ke ntukwana ka re re ka eta mollanya ya bete tšala etle jana ra gona go ya nge le mbotse mo ntate mo abelo gore na pe go ya mafelo ya commission ke ya go kwa re ba ritlo batamela le molotho go tšaba Augustus mola e tla ba botlhoka go kakang go di nya ke tshitse re dikwele go letirisa di kwago
1: o tla mo presidente bo le tsoro o ye meche pego gore a gona go iseka seka gore a gona go tsiya sephetho ke mo re tlo mo gore presidente o tlo tsiya sephetho sefe se mo tlhomong iseka ba ka mo ra gatlhego ya setšhabana se sengwe se gore se lebeletse go ka presidente ke gore a ka tsitsinkela kudu ka mo sepodise ba le ke ba boletse gore kona mo ile re bo senye bo itsetse petse gona ka gore ge re ka fixa our police system ra fixa our the constitutional justice ka botlalo ba yona ke mo ile ngore ka gona go fithellela setlhentlheng sa gore ka ba le gore bo senye bo bo aparetse Africa bora re ka gona go bora ra bolla jwang ntle le go ya mo di tough laws le gore ba nyaka re ya mo tsena o tsalo bo corporal punishment le go isa motho tapo ke le gore ge ile gore go ka pala ga jwalo re ka feletse le gore fitlha mo tsona ka lebaka la gore mafellong re nyaka tharabollo ya gore na Africa bora e ka ba a free country jwang.
0: Prof ke go boela go lena wa tsela ke go gona khoro ya mapolisa a Africa ke tsela ba tsheleditse le ba ba dutseng ga hae ba mothomo wa fegilwe ba sa tsheleditse re bolela byale o na gana gore khoro ene ya mapolisa ya Africa bo o na le nako e wena ka bo wena o na gana gore ka gona go lwantshana le bosinyo bo rulagantse ape bosinyo re bolelang ka jona mo a se ya u dutse ka le bengeleng wa utswa fa tukun ke bosinyo le re bo a logantse batho ba lala ba sa robala ba bolela re ra ka dira eng bo rulagantse o nakana gore Africa bo re e ka bogona ya ba gona o nyakisisha le batho ba tshwara naga ya lala
2: ge fela re ka tsiya dipheto tsa nnete tsa go nyaka sebete
0: ya
2: le tshireletso ya ke phela ke reng gape gore re tsebe ka bosinyi ke ge mkhwana zo mongwe a leng ka kwa gare o ba o mongwe gole a ka gona o bolela free gore taba di eme jwang ena ra bolela a fiwa supporto a ba kwiwa wa ba tshiwa dipheto jwale tshe ge o sa tshiwa dipheto motho ka re ga a kwiwe o ka sina pe le wena wa ba le sebete sa gore o emelele gore re gone o lukisha o tshwanetse gore go bonagale gore ke na le motswadi ya tlo ntheele jang a se mpotšiše dipotšišo gore na nka o bolela ee napile le gona nna ke salela le ka dingwalwa tja rena gore di na le digepenyana re tshwanetse gore le gopole gore ge taba tše tša bomokgwana tse di thoma go na le mo re be re botšiša re sa botšišana ka borena gore na maatla a minister ke eng maatla a commissione ke eng ka baka la gore go na le gepenyana dilo di se right ande taba ele e kgona gore ruta gore o ka re tshwanetse go boelela morago le ko constitution ya rena re kgone gore ka sekgowa ba re ke di-ambiguities ore a re show ka story sa rena ke ya go botšiša moabelo ke re wena minister o na le right na mashamaita ra wana right jaje dilo tja mohutao tshwantse o boelela back gore nako ela di tlišwa ke maburugale go ba ka 1994 seemo sa bosenyi be se le bjang
0: ebile re tabe bolelang ntate mo abele o gomile ya gore we must go back to the drawing board a ke tsona drawing board yona e mo kae re tsea o thoma ka ngwaga ofe ka baka la gore ntate mo abele e le ra re boele morago to the basics le ra ga botsebotse
1: ya di basic tsa go le ka go bona gore na e ka bolo ditaba di senyegile re tla kae ke makae mo na di kepetse ba bolela go ka tsona ka lebaka gore taba e tsoša ke yeng bona le tse dingwe re ka se kgona go di tsinkela gore ga ra di ngwala ga botse ge go ka setla taba engwe ya go tsoša ile ya gore ape ye e wiki ka mogoreng wa dileng ka ona re tsantse re strengthen gore e sebe purpose eo e leng gore ngwa dilo
0: ka go kwela mo re mabele ke nyaka go kwata bengwe prof ba bangwe ba re a go fetošwe molaotheo molaotheo o na le ditokelo tse dintšhi tša go fa batho ditokelo engwe tše di sebeng gona mana o na le engwe e re south africa belongs to those who live in it gore ka mantšwa mangwe motho o mongwe le mongwe a dulang mo ba re ke ga gabo mo
2: motho o mongwe le mongwe go ya ka yona motho ga ona moeng mora le botša rema re re fitlha zimbabwe re ba eng e re fitlha botswana re ba eng ba ra tseba gore moeng o tsamaaneng
0: lena e se ka tara ke ra fetša tabae ka baka la gore re na le batheletse ba bantšhintši ba ba leng kua moeng ke nyakone kwa taba engweše ngwaga ka morago ga ditatofatso tša mokgwanatsi na wena ebjela ka motheletse o bona go bile le tswele pele ntweng ya kgathanong le bomanager le bosenyi na go tloga mola commission e ya matlanga e tlhomago o na le tshepo na motheletse ya gore dilo di sepela ga botse ke nyaka gore le ba ko magagešo lena le beng ka mo ke nang le lena le kwa batheletse ba rena wa mathomošo motheletse dumela re amogela thobela
3: doctor
0: Dumela.
3: Le kae tota?
0: Rona re le nang bona me na mele ga le belonyana e monagesho.
3: Eh phiri mme kwa ka motlolo o re go ya ka mogogolo ka ona re bona gona le phetogo. Ga ile gore matshelo go ka tla go tshela sephetho sa nnete sa gore chika mgana go tsona e ba dinya ke shisha na go santse gore go tshetse ka tlolo e le eng.
0: Ene di nya ke shisha jo bolela ka tsona mme kwa ona gana gore tsonjo ba tsa mokhutsa ma. O re diphetho tse di tsonjo go ba bona e be jidiwa.
3: Dipheto ke ile gore di tsantse di ke gona ga ile gore mo go botlho o utse tse tsantse ra e tronkong ba le gore ba thatse property ya ga gore ba le gore ke ka mekana go tsena le gore o tshere mashele ba gore mashele ba gone go boela back to the what you call the nation a gone go boela back to tshaneng
0: bo go ile pirime go tshele tshe tshebela FM ya le gotla ga tshwala Africa Borwa ke jamo tshele jo mosho dumela mo tshele tere a mogela tshobela
3: ya go tama tshe mashama ke le ba ba tlhomphega
0: a re nda te mathela
3: ga gona motho a tlhatisang motho sebe se wena a se khoshego Kato shaba shaba kabri tana wa ule mene kono ule masum kereba una ule bo na inkebele bo ni lapu lele lele bulechi mene kono lele kono simbazi bo ni ka sorval ka razi lele bo la kono.
0: Ora inkebele bo ni lapu lele simbazi inke.
3: Ya ya bo ni lapu lele bo la tronko.
0: Eh.
3: Bo ni ka sorval ka razi malapu bo ni tabu shaba kaji bo nchamo. Ke nyaka go le ba ntsha eng e ke kwang repotologo motho ka motshola ng kuru kuru kuru mo le fashion la rena ke motho a tsore mpampiri ya go vote.
0: Yeah. I'm going to go to the hospital.
4: Dr. Mashamaki.
0: Hablo chini mama pe?
4: Lona.
0: Rubo na lugha ime?
4: E ya wanyo ya bona la rubo na Korea.
0: Oh ya.
4: E pale la zombie. E wana rubo na Korea.
0: E tiki ni sawa rubo njia le ya kai.
4: Awa kirwa wanchi tiba hema katrongo.
0: Oh ya.
4: E. Yale ya wanchi ora ale katrongo njia. Ruka wala baba angu baba ya ujali bora na pili le ni tiba na ba sela la na koko.
0: Batho ke bikinela stop plan system ke lokwile mangwape ke ya lebo ke bikinela stop plan system mo professor gore ena ntlantla mkhona zwe uri ka mala ditrongo ka mala re rimba thwa ba e gona go teke batho ba bantsi ba ile goreng e ba sa tshwanelo ba le ka kwa ba ja ditshelete tsa mmuso mahala ba di a jwangjwangjwangjwa ga go swane le dinageng tse dingwe mo ile gore go tswere re be re sa bolela na le wena prof mo gore ka dinageng tse dingwe go buima kudu go baka tronkong le re nka taba ya gore batho ba tshwara ebile ba bangwe ba re re nyaka go ya Africa Borwa re te re tshwara
2: a ke re ba bone gore re re o tshwara ra fitlha ra ba ra ba le di-rights tsa go feta motho a leng ka ntle re o tshwara ra ba ra kgona le order-a heat ya gore bolaya mamang re re o tshwara ra ba ra tswa bosigo re a di-shopong ra ba ra boa re re o tshwara ra ba ra kgona le o dance ra dia le di-TikTok re re o tshwara ra ba ra strike re le gona ka koagare
0: lara
2: le nyaka o jaeng ka ba ka re ke nyaka social worker ma motlha o ba ka botshiwa go ba ebile a ke nyaka o bolela re o tshwara ka tswa ka boa ka senya ka ba ka boela
0: ao bana
2: ee ke re o tshwara ka ba ka fetsa ka apara mapanta a go tura ke le ka
0: bolokile ntate mabele ya mafelelose nko mpotsa Africa Borwa e re ka e lokisa bjang ka pijanyana ka mogola ke kwele mo bolela gore o nyaka political will o nagana gore re direng gore Africa Borwa e laolega gape ga e sa laolega ka botsa jale
1: go na le tse dintsi tse bathelese ba di boletsego pereme kwa boletse gore bo senya bopateli ene matlhaela le ena a bolela gore taba ya e voter re tshwanetse re kwešiše ditokelo tsa rena re le badudi ba Aforika Borwa gore taba ya voting a se e tle very cheap e tlile ka lebaka la gore go na le bao ba gatile kgwetelele ka
0: nakoke lebeletse nako gore se ka tala tsena ka motswetšing prof mantso ya go mafelelo ka boripana fela
2: ga o tshiwa diphetho tsa maleba ga boelo le drawing board. Drawing board ke koa mathomong kwa re ile ra re lebelela South Africa ra bana se se re swanetseng go lokisa botho dilela le taba ya bosenyi. Ga o tswe dipheto tsa manete.
0: Ga o tswe dipheto tsa manete magagese re lebogile kudu Professor Kholofelo Rakubu, re lebogile kudu Zex Mwabelo. Ba tshile di ka moka lena go tlhogo le lena le lebeleletse mo mašhareng a le ha go re lebogile kudu go ba le lena re le bakeng le re tshile di gashwa ditaba tsa area pele mphomo ra se show.

0: la la monyetla shu mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjati ka tjati o tsenela bula account e fe go ba yefe ya maswanedi go app go ba le kaleng o setse o le customer Standard Bank bona ya online we marishe te Standard Bank connect go ka tsa matsenelo a parishano Standard Bank ke motheki wa simolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Mwadi, wang wadi shichwego, wadi tirelo jadi chelete le mukitlana, wona le dipeelano.
1: A go se sona le mahlwadi bona o magonde go meka setsaka sa gogo sa ga uta se phure gawe di tsaka tshepedi tsa singa wings le di chips original packet for one ya KFC ke ya magonde ka bitla
2: eh fela ge o nyaka sengwe sa magonde e bile se latswega hoja dunked packet for one ya KFC e niele ka setseka sa gogo sa ga uta sa se phure gawe di tsaka tshepedi tsa dang singa wings le di chips biale ke muro wo ge
3: ke original bucket for one khatlanong le dunked kgetha karolo ya gago ka 42.90 fela KFC o tla itatswa menwana tsena kfc.co.za go hwetsa tshedimoso ka botlalo
4: setiši se ke konokono go tja leleme la letswele
5: thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
6: bino ke lethabo mo go ibale nna
7: Mushubulo, kufitala kutano.

0: siamile go fela ka ile boraro
1: a ye ke yona e ba le nna mmino ke le thabo ke tse tharo tse leng gore go file tsona tse leng gore websine ka tsona go tswa go shanti mo mopedi o e leng gore o tumile ka kwa go la America ka mmino wa gago wa R&B ya mo e leng gore jazz le yona ga ka re ka e tsenela tla iputsa gore banna e ka bela gore ke ene shanti ka nnete ya bela gore ee ke ene ke mo e leng gore o tla ba fetile gona tsere go file go tsona love second over week wele I see you in a different light ya bela gore mo e leng gore o na le Kenny Latimo when I said I do ke tse e leng gore re go file tsona ka go latelana ga tsona websine ka tsona go tswela peng le e leng gore ka nnete le na le motho wa mino kudikudu lebeletse wa gospel ga tsene o tseneletse ke dumela gore o ipsine ka tsona tse leng re go file tsona go tswa go mino ke le thabo when I said I do ke yone leng re berisolla ka yona ba bantsi ba re ye ya gile malapa a mantsi ya shikinya a mantsi ye le sime se fela re ikela go irele ya bobedi nna ke tlone nyaka go tseba gore nna be ke isa thoma ka bakala gore re kgodinye leng re ke ya boshupa ge re papara tlabengwa ga o fedile nna pele ga gangwe re wa gete pedi masime pedi tsela o fela ke se se fengse leng re wena o nyaka go ikana ka na beke or nna akere bare what's why ke tshwela ka gare ga moleti wa dichoshi go bana akere bare ke ikana sele se sona ke tlo se dira go ba sele se sona se ntirile gore ke ditelege nka setsoge ka se dira ke nyaka go kwa go tswa go bona go 0863002452 0863002452 ke go gore ka bela gore se wena o ikana nka sona nna e ka ba ile gore ke sefe selong re bona a kampane go tloga mo se le ba le gore mogopolo fa se wa ngwa wa 2026 sa tswela pele go kgatlampana nna le khone ke go shaifi ye re tlabeng re go file yona se shute
2: tshabela fm
3: tshabela fm
2: mo shate o tsebolo be tshabisho

Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.

0: theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mushumo. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangishano go ba ditirelo tsa go fokola. Ramola wa Clientele Legal o ona go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa Ramola wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya karetsa tefo ya beili go fitla go 5000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iri tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSPA dimeletso go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Le ka ra ngwa ga ke tipedi masume pedi tsela 2026 bo ipsi no ba manete bo mo thobela FM.

0: Donny Hathaway at the ghetto.
1: Chomi, ntlo le ya go ya tlala ya go falala wena. O dira byang?
2: Hey, ke my way Chomi. Ke se ke tsa go fika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya kolo e kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile Chomi.
1: Ore my way insurance.
2: Eh, gore bile ke na le tshete ka potleng. Ke re le papa bana le yena o fetole tshe go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi.
1: Re na le tshelete ya mabaka a mangwe.
2: Re phela serena so.
1: Ke go se ke tsa go sa pelego ne?
3: Batho ba magonte dikoloi tsa magonte ditseketso tsa magonte o khumana quotation tsena go myway.co.za. myway ke moabo wa semolao wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se inšora bophelo di premium di ya ka risk profile ya gago go na le dipeelano
0: e masomamabedi metsetsedi jalo go ireele ya bedi go e ba le ne ya tshabelo fa moe e leng ore ra e dira ka baka la gore go tshepišitše re go boditse gore dipapadi tša mogopo wa lefase tša ngwaga wa 2026 di sa tswela pele go kgatlhampana ye re nyakang go gofa yona košaši wena o tlo re botsa go 086 000 2452 gore e kabele gore ke ya setlhopha sa naga efe.

0: ye nanga go botsa gore ke sehlopa sana ga efie ye nka go botsa 0863002452 ere ke kwa gore ka bela gore wena wa itse bana 0863002452 re ya lo tsha tobela
1: Hashtag 66 years, hashtag house number 66.
0: Hashtag house number 66, ke mo reyang mo ga moloi.
1: Le bona la le mohlakete ka matsepare ka mo
0: skrete. The Galicias.
1: Nagana re ke naya no way.
0: Ke ke le bakala ngona ga re ke no way the Galicias.
1: Es ke bua di transmere ke ka mo ho ipanga ona o ka re di tloga re ke ba nna ba tswa kwa fantsi kwa le fantsi na fantsi.
0: Okay, ere re go gore o re re shitse go ba a wana. Ke go lebogile Tekalicious, dimela tshebela re locha.
2: Mango go baby.
0: Hello.
2: Ke bona le papa mane ba ga le phala le ha e go no.
0: Ah, papa mane ba mo tshwana le ga sentshwara.
2: Go tle go le mamo tla di tshwara mango.
0: Ka re kwe.
2: Ke go Portugal.
0: Papa mane ba Ai, bueno, tlompela etsa wena boko kwa ba kae? Ai,
2: go
0: go. Wena ke be ke na le nomoro ya gago, be ke tlo blocka ka o delete.
2: Oh, what god, you got it. Never wanna couple era ka dream mangugu.
0: Yeah, no. Ere ke tso mo wena papa ba le pakeng la boga.
2: Amen.
0: Ke le borile tso bela ra locha.
3: Ke di jeni ba ke e ra le nna la.
0: A re go gore wena o reng te ka le she sa re ke no way papa ma le pare ke Portugal wena o re ke.
3: Ma tsama le gere ta ka mo tsile ra sa brap tsile. A di nna go bona ngare ke Portugal.
0: Ah, ba bona wena ka mo ge dirog ta o mpere ke tsona.
3: Oh.
0: Wa dumela.
3: Ah, na ke me wana mke me wana ke
0: tsotsa. Au shikinye e bile.
3: Ah, le tetu.
0: Bona ska fetoga wa kwa o tsona le ntete malepa ke Portugal.
3: E va le na.
0: Ke le boga ke re ba dumela ka mo ZB.
3: Bona mang ga ba ke re ke tota kwa ga mlo ikina ka bona e khosana ga bana.
0: O nyoka bona?
3: Ke tina ka go go ka tsama mo go bui a le ka mo ntse ke le mo mo tlo ke di join go tlo ka tsaba bui mane ding ka tsene
0: bona e tla ga moloi ke tlabe ke le gona wa kwa bona mo di mari dire ka go loka a gone ka mogomong rae mologa dire ga moloi Sepa se ke sa tshaba sana ga ya Portugal gone ka mogomong le na ba ile ngore le rile Portugal ke sona wa bona ntate malepa ai a ontshumi tsona ka neta ontshumi tsona le ga nyane ke se seng sa ditlhopatseleng gore ke tse matla kudu tsa go le maotse re lebeletse ka kwa la Europa se leng gore se mena naga ya Portugal bona diphatlalatsong ka moka tsa boditšhaba tšhaba kgoleng ya maoto ge ba re Portugal go emiwa ka maoto ke yona ile ngore go sha bona o ikwele gona pele ashi

ya ba le gore ge ba dira ka ena tsela yeo ke ka mogoleng gore papadi ya bona e tla be e thoma o tse gore ba bapala nako le nako ke na le go ibutisa gore banna kore selo go o se rata ebile o sa lebelele morago o se rata ebile o sa šhikinyei ka boka la gore o ne ore o tsoga o feletswe ke boroko ka bo ira boraro ka masa batoshi ba ba lebeletse thelebišene ka bo ira senyane mo na rena re potsa gore o lebeletse generations o nyaka go yo robala jalo gona ge ore papara ba bangwe ba rena re tlogeleng rena re tlabe re lebeletse Portugal le Spain ka ira senyane ke mo e leng gore re tlabe re le gona ao a gona bothata lepsineng rena bjale ba go ikana e reng re ikane ke ikane nna

0: Maize, before I let you go, you must be pretty much in the Lona Rilia Barro, Kiran Akarico, or Cabal and Lona Rica and Akarring. Yeah, 086-000-2452. 086-000-2452. Kiko and Omatomo, we can Hello, Realocha. But to make a we can a dog. 086-000-2452. Realocha, Tomela. Hello. Yabo.
1: Kazamula Guarasha, Munna, you overall like a pepper matu.
0: Munna, you overall, Erin Naki Gawain.
1: Eriko, Jacobus.
0: Eh.
1: Naki Kanagawain.
0: Okay.
1: One of the 32 years more radio. Even like a Katakawe, Niki Hanchakawe, Nigur, Kyunaka, Ujawasa Yamavele, or Kubus, the Mayo Ragil, Moti Chavi, Kabu Sokwa, Sokwa, Sokwa, Sokwa, Kaso Juan Garguin, Road Moto Loyaka.
0: Wow, Kalebo.
1: There are all level of Kubus.
0: Napilo, we can have a ring or a Kabakalaso, would do the little Tabele from Dina Kokamuk.
1: Ke kana gore le bana ba bana baka nka re baka ga ta mo ke ga tile go ba latela thobela FM
0: o le bogelwe ke nna ke le boga kudu
1: thank you koko
0: o ra lo tsho thobela e ba le nna go thobela FM re ka na tle thobela dumela okay ra lo tsho thobela
2: Rona le kae tsi?
0: Re gone le kae?
2: Na re teng.
0: Eh.
2: Mona Flora wa rapa.
0: O Flora go tla ga moloi, man ke tsebo re o nya ka o ka fitle. Wena a ya betsa ka wena.
2: Ka itse re wa ke tsatse.
0: Eh.
2: Ha wa nke ye wa crazy, ntla ke sa ba crazy.
0: Ngo ba botse batho ba gore ha o sna ma 67 yetla, bo bo so shangwe ba ma pilo di a Trevile.
2: Tsonto ne go mo, tsonto go na tshile jamme ka pleke ntse di ba ka mo ke ntse di ho ba tsa ba ngwane.
0: O thata ke bona bo gore rena re ya mo bangwa dileng wa tsiba o Flora. Nka o ke batho ba gore ba ngwane.
2: Re ire tsaka nkhaola ke tsedi ka ditshwe. Mo le tsi kana ka sa bo ene le ka ka ditshomi tse di sa nya ke ntse le nna ke di nya.
0: Di tshimi jiri sa nya ke ngwe na o di nya ke o Flora.
2: A ile ka ke di putseng tshile ile. Ha nka no utlwa re motho o ntse. Flora ra tata so a sa bo. E go khutisa tente ba ntse straight o mpotse. Ka nka tsaka di khone.
0: A bona nna ke go kwela o Flora.
2: Ya ke di meli e ba no tla ba Flora no le steng. Ke se steng o le bona ba ntshenya.
0: Ba ska o tshwenya o Flora.
2: Wa ni.
0: Re halo tsha tsobela.
3: Mangu go baby.
0: Hello.
3: Le kai.
0: E re gone le kai.
3: Re gone.
0: Eh.
3: Ke go le lokal guru ga mpatsela ga mbata wa.
0: Ne ne ke le amogela tle banna.
3: Nna ke e kana ka wa se le go tungwa ka. Ke le re ka mo e le go gore nna le yena re go ile ka gona.
0: Eh.
3: Ke mo di mo ka gore. A re o ke le tse majaji ya bophelo nna le yena.
0: Wow.
3: Wa kwa pele. Ile le go ana dile ke kana le ka tobela FM ka mogo ile gore ka gona.
0: Mm.
3: Ile go nole ka mogo e tete ka go. Ba se ya tshelela go. E ne ke tshelela.
0: Mm.
3: Ke kana ke ena kuru ka batla gore ke tloa ke le o tshele se ya ba ke go bala yona mangkuku ke.
0: Wow.
3: Le bo ke go bala yena le bo ya le ka kwa pega machipa ni kati prince kamukana ka bona kamukana ka bona ba credit ba sm ke lo re go bona ke nore ke kana ka bona ka go ile gore go ka bona yena tsogola fm ke a go le boga mang kukupe
0: ke le bogile kudu matsobane a bieng kwana ena re gotsong se simang koko nena ke kana ka gore nka se sare ge ke tshonne ka ya ka khantsela ka banking ka tshe tsheletela ke beng ke tibetse ya akere bo abia ba bangwe ba watse ba re mo no re skolota ge se go gile ra wa ere ke bushe ke gone go ishumisha ke dire selselse a re bona mpono mpola eng ka sesa okay re a leboga thobela tumela okay e ba le nna re a lotsa e ba le nna go thobela fa mo dumela Aoi. Yele simishupa fela rekela go irile ya bararo 086-000-2452. Bara wa gona re motho re bona mpono mpolae go sasa o tla ba bolela se sengwe sa go fopana le sona se wa se buletjing ya mogale sipo go atla ena re a gone mpono mpolae ya ora re ke ba le bara wa na na na na ke nya go tlhontse ke bolela maka thobela re rena
4: thobela
0: le ke
4: ora le ke mabo
0: re gona tle
4: ya ola le la fika ga mo bona ne
0: e
4: re ge ka ne mangu go ne
0: e ka ne tle
4: na na ge ka la ga re re motho a senye di jenna ne
0: eh
4: ke ta mo tswarela mara ke e dira le lo ke tswarela motho go le before ga fika wa re tswara go bala tswarela ne na go tswarela pele o senye di jenna mara o senye di motho mo se ke mo emelang wa ke mo representa ne o panisha o ya ka mogo ke ka nneng ka gore ke tla emela o thono o wa Jesu but when it comes to me you are free even before the source o ke se la ke tswa gore ke kana ga sona se
0: o ikana gore o tlo tshwarela motho ga go phoseditse le pele ga ga ka gopela tshwarelo
4: ya ke se ke tlang ga sona wa mbona re go lebella o picture eng gore ke monate gore ke no ba flexible because ke tshwarela ba e le ba ka ntsinja gore ka re ke bole di radio mara nna a ke shalom itse ba tla bana mora ke a o tshwarela le before o tlo thoma
0: nna ke go kwele ke a leboga yo ke kota ra rekela go irile ya boraro go ba le nna ya Thobela FM let's make a le leboga ka moka ga lena ke a leboga ke a leboga ke a leboga a le ka nne le kwa getse makare weekend special a go tsoma bra

0: moka
1: dumelang morao le botlhale re sa lebale go dumedisa bagwera ba rena ka moka moka mo ba le go gona
0: dumelang bagwera
1: ee bagwera ba dumela lena hei bana ba ka ba ba botsana a re itsineng ka kanegelo ya rena

0: Sasa le ayo ba be ba ya go etela magolo wa bona mafelelong a beke. Hei, goreng le sa dire puzzle go bala ralo ka sengwe le lena mara?
1: Ga go bose.
0: Oh, ke a tseba. Goreng le sa le ke go dira kgolo modumo.
2: Koko, ga gona dilo tseo ba rago ke di kgolo modumo.
0: Ke gona. O nagana gore monwana o wa ka wa mogo go ripa go diregileng ka ona.
1: Eng?
0: Go dira kgolo modumo ke mošomo o mogolo kudu. Ee, o tshwanetse gore o be le motswako wa maemo a godimo. Go se go bjalo, o tla ikhumana o na le kgolo modumo ya go bona. Go tshwana le nna.
3: A yo letsatsa ba ile ba lebelelana ka letshogo. Na ba tla gona? Ba tla gona go dira kgolo modumo? Kgopolo ya go bopa kgolo modimo e ile ya ba thabisa eupša ka letlhakoreng le lengwe ya ba tshosa.
2: Koko, na motswako o ke ba eng leng?
0: Malo, ka madimabe ga ke sa gopola.
3: Koko o ile a ba fetola o be a sa laetse go itshola goba go nyama. Bana bona ba be ba nyamile gona mo a yo o ile a tsoša sefatlhego sa gagwe a re,
1: aa, ke a tseba motlhomongwe nka thuse ka go tlhaka motswakong.
2: A re tsene fase.
3: Ba ile ba fofa-fofa ka lethabo. He, bana mabatsi a pitsa e kgolo ya maoto a mararo ya koko go tswa ka kua a serapaneng sa gagwe gore ba tle go kgona go bopa kgolo modimo e.
2: Ayo, nna a re tlhoka motswako wa mobe.
1: A re no tlhakanyalo je ka moka.
3: Sa pele ba ile ba tseya dilo tsotlhe di le go ka kua serapaneng. Re bolela ka matlakala, mabjang, masikana, medu ya dimelana tsa go fapa-fapana, mabu bjalo-bjalo, le lona le raga godimo ga fao.
1: Ke ipotsere kgolo modumo e tlo ba bjang.
2: Bona ayo, ke dumela gore tlo ba ya maemo a godimo kudu.
3: Sasa o ile a rialo ka boitshepo, morago ke ge ba ya ka kua ngwakong go bona gore ba ka tšea eng go dira motswako. Bana ba ba topelela dikrayone, seripa sa lebotlelo la go dira maphilo, masokisi a gale, letseta ke re dilo ka moka bana ba ka. Tsela ka moka ba ile ba dilokela ka gare ga pitsa ela ya maotwana a mararo, gomme ba tšhela le metsi a go tonya. Morago ba thoma go humana ba le gare ba tlhakanya dilo tsela ka moka ka magonyana.
1: Ga ke tshepitlo wa kgolo modumo wa go makatsa.
2: Le nna gape ke rata monana yaka. Nna a rile go apeya motswako gape ga se ra dumelela go raloka ka mollo.
3: Gantsi ba le gare bagodiwa bjalo ke moo ba ile go ba lemoga se sengwe. Moši o ile go a thoma go thunya go tswa ka kua pitseng ela ya bona. Gona fao ba tlhaba mogoši. Motswako ola o ile wa nama wa thoma go šikinya pitsa ela. Gona moo ke ge e thoma go phuphuma e a thoma go tlhatsa. Bana ba ile ba boela morago ba lebeletse ka go makala ke ge pitsa ela e ntšha modumo o mogolo nke ke wa legadima. Gona fao go a tswa dithuthupi.
2: Re kgonne ayo.
1: Re kgonne re dirile kgolo modumo.
3: Aa, ga ba gareng eo go a tswa kgolo modumo bana ba mmatoka.
2: Ke wena kgolo modumo ya nnete?
4: Ke nna.
3: Kgolo modimo ile ya fetola imiemiela. Ke re ke re bana ba le ba tletse ka lethabo. Koko o ile a tswela ka ntle go bona gore le shata le ke la eng.
0: Oh, ke a bona gore le dirile kgolo modumo. Le gona e na le pelo e botse ga e rate dintwa. Hei, ke a le lebogiša. Na le sa gopola motswako wa yone?
3: A yo letsatsa ba ile ba lebelelana. Ga ba sa gopola motswako ba ile ba tšea dikgwedi ba nyaka go dira kgolo modumo ye nngwe gape e fela ga ba sa gopola motswako ola wa pele. Ga se ba ka ba kgwa matwa bana ba ile ba hutsa gore ka letsatsi le lengwe motho yo mongwe o tla kgona go dira golo modumo motlho o mongwe motho yo e tla ba wena ngwanaka sesiwe sa mosela seripa ra tla ra itsenana ka kanagelo ya rena phele bojang nna na zaza le ayo ba be ba leka go dira eng gona ba boditswe ke mang gore ba ithute go dira seo gona gona pheletsong ba ile ba kgona go e dira golo modumo ruri ruri ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa bana ba mmatoka gore batswadi bafepi le batlhokomedi ba lena ba leanegele dikanegelo ka tsela yo le tlo ba bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse o fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
5: bye bye
6: SABC Education enrich your mind enrich your life
7: kanegelo e ya tsogang o tshiša ka mekgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baralokikisiti ba lendire zax mogašwa boiketo mmammela le pusias bolepo moanege ke bodirangsimolo kwa magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke rorisang sa thege le selone ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila, SABC Education, enriching minds, enriching lives.
8: Dr. Nelson Rolihlahla Mandela.
9: The time for the healing of the wounds has come.
8: Tumele FM iri. Direla ba utloka. Direla ba uba phela go ka bogolofadi. Le botle ba uba imelwa go modela go tse boima tsa ikonomi.
10: Mandela's free. Thank you that you chose to come.
8: Dula utheletse Tumele FM go kwa ka ditaba tsa go amatata madiba. Le ka fa uba tuba ka fetola go maphelo. Ile ga ba go polatata. Tobel FM. Mushata, what's up?

0: dipapadi ka khone majiba dikwetefa disafisha
1: ke le bo ga mphumura swi batle batho la fm madume le tlantse ka tsipa gare go tsoa ire ya boraro mo re ka gare wa stopa sa engilane jude beliken o re papadi ya bona gatlhano le mexico mo ba fentse papadi o ka nyotse tharo go tse pedi ke ene o ra ka tswile a ile bala bophilong ba gagwe motlhatlhi wa naga ya america pochettino o amogetse sepheto sa fifa go fetela mogopolo ka karata e khubidu yeo baluken a e kgweditseng go dipapadi tsa rugby setlhopha sa africa bora sa di-springbok se fentse setlhopha sa engelane papadi e le go berekela ka kwa lepatlelong la ellis park go kwa ditaba tse ka botlalo ka seripa gare go tsoa iri ya boraro
0: dipapadi ka khone majiba tobel fm mošhato wa tsebone boithabišo
2: Mutwa kanwa

0: metso tsa bele ke ma sembedi tsa go tswa iring ya bo rwaro go ntshirogele Thobela FM mo shatse wa tsebo le bitabisho Eloise it all goes yebo yes ke go sha ye ro feeling yona re tsana thui go hashtag wena o reng
1: yeah re ka fa batho tsebotso ya gore mohlomo se se katla trigger warning okay se ka go kusha bohloko fela ke engwe dilo tse re petileng gore re tlobolela ka tsona o ntse o le gare o otlela o ya gae o le ka officing o le kae ka gobane wa tseba keng ne mang le mang wa tseba re ka no ba re phela gona banong fela re a tseba ka moka gare na gore tšatši le lengwe re tlo tloga lefatsheng le ka moka ga rena ga re tlo phela go ya go ile re tlo bolela ka sengwe se ebene gore nne sengwe e kileng potse ya re le seke la tšhaba go bona bophelo go bona lehu jwa le ka karolo ya botse botse bya bophelo lehu ke karolo ya botse bya bophelo
0: sure
1: a ra tsana le go bona lehu jwa lo ka selo se senyao lehu ke karolo ye botse ya bophelo gore o dirile tshotlhe tshebe le re bo hloka go di dira mmelo wa amogela jwa le gore o ka tloga
0: ke nako sure
1: bano a re bole le ka taba shi mang le mang yo ibe no rokile ba le le motho a tlhokofala go ka gae o tla go botsa sengwe ka letšatši goba matšatši a mabedi wa mararo pele ga motho a tlhokofala ba bolela wa tsepa
0: ba bolela yo
1: bontši ba ke ba tsebago ba bolela gore bona wa tseba keng mamangwe wa geši o boletša rae o bona batho ba molatile ke nako ya gore a sepele ba thoma le go bolela dilo tše e beleng gore di a le lokiša moyeng le menaganong gore bjanong bona ba sepela ke nako na o dumela gore putšo ya rena ye re oša go yona o dumela gore batho ba e beleng gore ba tlhokofala ba ka be ba tseba gore se kunjalo
0: ke nako bjale
1: ke nako
0: ke a to
1: go na le batho ba ba beleng gore motho ba re tšatši le lengwe o ile a no tsoga thoma ngwe la diwile ba re motho o rile go tsoga thoma o botšiša dipolicy di dutše
0: gabotsego
1: sena bolwetse go sena selo a re e ke nyaka go lokiša di engeng ema e kae a la bona eng ya kaekaekaekae ke nyaka go bja dilo ka lenaneo lena mona motho a ka sebe gona mo dilo di ka tlhakatlhakana ya ba lena ka nako a le tseba le iketlile lerawa wa tsaya motho o rata go phutha
0: sho e fela ena a tseba
1: wa tswa ke yone ke sa tsebeng gore na o ba a tseba na wa bana mo ebene gore motho ga lwale ke mo ke sa tsebeng gona gore ke sa naganeng gona a kgone go kwisa gore o ba a tseba o ba gona le se se mo se bofitse
0: fela jikijiki yena o yo go no
1: lukisha lukisha ya motho shuwa lukisha ya ibile re wa tswa ke re sontse re pente ka fa gore ka re lukishetsa le tshatshila sontse re pente
0: wa tswa ke ba tswa ba tloboga e
1: bona re go jwa mmo sontse re go pente ka
0: a re tsentseng sili
1: ya ba le a sa bona dikosini tshela le bona sili go tsentsa sili le nale naganela Christmas ga nta wa tsa Christmas
0: kombuzo
1: ke tshabe ke jenne je ditlao
0: sho ya
1: a re boleleng ka yona ke a tsere ba bantšhi e ka ba kusa bohloko kudu ge ba lehulosa tswa go direga ka gae ba bangwe ba ebene gore ba kusa lehu bana ke be ke sa bolela ka nurse ya hospice ba re ba šoma ka selo se ba re ke end of life ya ba thuša batho ka go kwešiša mafelelo a bophelo ba re go tlhokofala a re sekeng ra tšhaba lehu ra le bona o ka re batho ba ga borena ba sokola ge ba tlhokofala ge ba tlhokofala ke kgato ya mafelelo ya bophelo go no tswana le gabelego a re lela kere le ena ngwana wa ka no la ba thibane dinko a na le di-sinus ba mo bula dinko tšele a tsoke di-sinus e ke moka gore di bulege dinko ke moka ke bophelo a kere ke moka wa gola ke moka fihla mo e bene gore mmele le ona o di bone tša lefatshe go fedile ke karolo ye botse ya bophelo a re lebeleng ka leitlho leo gore mohlhongwe re se ka tla kgona gore e se ka tla re gopiša dipelong tša rena a re boleleng ka yona nomoro tša mogala mo batlatlaneng ba re lele tša gona
0: 086 000 2452 086 000 2452 ka ntle le fa o thelelang ka di-dming tša rena re ka thabela go kwa manju a lena ka dikgatiso tša manju at skombozong batale at poela
1: le ba ba tsware ka ba thabela kudu bona ya le hona a ona re tseba ka batho ba mmalwa fela ka moka ga rena rena le batho ba kileng ba tlokofala ka magaeng a rena rena le maitemogelo a itseng ka batho ba ga borena ba tlokofetse o mongwe tla bole re watse bakeng ke bona o ka re go ka be go le ka yana tsela yeo motho gona go bona ge ba se o sia direga ge ba ga ona ga ne jwalo o tla re botsa ka mogwe beno re wena o kusha ka ona o tseba ka gona ba ba tswa re ka ba thabela kudu thobela
2: Immaculate Skumbuso Bata Le Poelano Madam Speaker Tobel FM Poshato Watsubale Weitabi Show

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e weekendeng e sa tsego letlhakore.
1: Batho ba masomepedi tlhano ba bolailwe mola ba go feta ba le kgolo ba go betse nakong ya dikgaruru tsa matšatši a mabedi ka kgolegong ya ka bodikela bja Sri Lanka. Komišene ya matlanga e kwele bohlatsi bja gore molaodi wa maloba wa mmasepala wa Ekurhuleni Imogen Mashazin o tšere leeto ka sefofane sa private go ya ka United Kingdom e le leeto la go ja diranta tša ka godimo ga diranta tše dimilione tše tharo. Tlhatsi ya mmušo ye e šomelago ka kgorong ya sephodisa ka lekaleng la go lota mehlala e boditše kgorogolo ya tsheko ya Polokwane ka Limpopo gore molatofatšo o mmoditše gore o thuntšitše le go bolaya o tee wa basadi bao ditopo tša bona di hweditšweng mo polaseng ya Onverwag ka Limpopo. A re kopaneng ka iri ya bone go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Dibapadi ka kgone majipa dikgwetse fa di sa fiša
3: ke leboga mphoporase ka nnete di sa fiša ditša dipapadi ke nape ke thome ka tša tshebjana sa lefase mo moraloka gare wa naga ya Engelane Jude Bellingham o re papadi ya bona kgatlhano le Mexico ke e le goreng a ka setswile a e lebala bophelong ba gage e sa le mola a thoma go akaretswa mo setlhopheng sa setšhaba ka ge a kgonne go nweša dilo tše pedi go thuša naga ya Engelane go fenya Mexico ka dilo tše tharo go tše pedi gomme Engelane e ya go kopana le Belgium go dipapadi tša di-quarter finale. Mohlatlhi wa naga ya America Pochettino o re o tloa a amogela sephetho se le re se tšere ke FIFA sa go fetola mogopolo ka karata e khwibidu yeo e fileng Balogun ge a ba e araloka kgatlhano le Bosnia mo le goreng America ba thopile papadi eo ka dino tse pedi go lefela. Norway ba fentse Brazil ka dino tse pedi go yete Halat o nwešitše dino tše pedi gomme o tlhalosa go ba o mongwe wa banweša dino ba ba kaone-kaone mo dipapading tša sebjana sa lefase. Go dipapadi tšela tša rugby ke mo e le goreng di-Springbok ba ba kgonne go šoma gabotse kgatlhano le Engelane mo ba fentšeng Engelane ka dintlha tše masome nne tlhano go tše masomepedi tee gomme se se dira gore naga ya Afrika Borwa ba tshwarele maemo a pele di-ranking tsa lefatshe ka dintlha tse masomesenyane tharo. New Zealand le ge ba fentse naga ya France ka dintlha tse masometharo nne go tse masometharo pedi ba sa le maemong a bobedi gomme ba na le dintlha tse masomesenyane tee. Motheletše wa Thobela FM re kwele gore karata e khwibidu ya Balogun ke mokaona pele ba iphumutse pele re nyako go botšiša lena bathelete barati ba kgwele ya maoto Donald Trump bjale ka presidente wa naga ya America o ile a tša mogala a letsa presidente ya FIFA Gianni Infantino a bolela le yena gore o tshwanetse a direine o tshwanetse a phumule karata ya Balogun. Molao o gona wa FIFA Article 2 Article 15 o re boradipolitiki ba ka se kgone go tsena-tsena ka gare ga morero go ba ka gare ga tshepidišo ya dipapadi go mo kgone go dira seo. Nna le bona se e le toka. Go na le boipiletso bja gore Infantino a itokollebele ka presidente wa FIFA. Nke le re fe maikutlo a lena le ye mola go letlakala la Thobela FM yaka le gatise. Gomme maikutlo a lena re tlo a raloka ireng eo latelago. Ke leboga.
2: Dibapadi ka kgone majipa. Thobela FM mošate wa tsebone boithabišo.
4: Ga gona supermarket ya witchipile go phala YouSave. Seo se ra gore o kgotsa ditshekeo tse dikgolo le tsweletseng tša gago tša mamoratwa ditlhokwa tša tšheke ka tšatši le tše dingwe tše dintši kgotsa 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka 24.99 le 10 kg ya U Brand Super Maize Meal ka 69.99 e fela. Dintšholakae tše dikgotsala go fitlha ka di 12 tša July 2026 o se tlhaelwe ke dintšholakae tše tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga YouSave fela mo dijo tša dibosedi bitšago ganyenyane ka mehla.
5: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo, go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tša go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letsetša ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro kamoka ya akaretsa tefo ya beili go fitla go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletse go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditifetso tsa tlwaelo.
2: Botsaba wera. Ba shumi mmogo gore Thobela FM e hwetsagana go dikgokaganyo ka moka tsa leago. Ke rena at Thobela FM yaka. Re latele.

0: ke fitse le tlongang o tla di tlokomela tsena leng Nelson Mandela Drive go bontsha mo last pete pete o sa khomo je ma thapa mengal ko le re kopana le nae matlala re o diketsela ye le gore re tlo eletela ngang khapele nyana fa le gore go ba ka morago nyana go tle go be go pitlagano re lebeletse ka gara ka toropo kgolo ke ya Polokwane R71 ya go tshela ka ntle fa le o lebile tikologong ye ya mangwe fa le o ithoma tlasana fa le o di karolong tsa yona market go pele go tele ka shedi go na le pitlagano e tloga e le magareng go nyoga fa le o fitla le yona bigate ke mo le gore sepetipeti tloga se bofile kudu ka melewa yona church go pela o tlele ka shedi fa le go na le pitlagano go tswela ka ntle ga toropogolo ya Polokwane yo go kakanya le mela wa R37 go pela o tlele ka shedi bikate le gona fa le o tlele ka shedi dikarolo tse mmala go tloga kwa site o ntse o lebaka gare ga toropogolo ye ya Polokwane re lebeletse R81 a kere mela wa N1 ya Lephefo re lebeletse go bua leboa ka tseleng yo go na leboa kontraka fa dikarolo tse dintsi mo e le goreng ba tloga ba fokotsa bjang tloga bogoletseng godimo go pela gore go tlela ka tikologong eo o be le tlhokomelo ko tsana ba e le goreng ba butse masika ngwa pele e letswa gore go na le masika a tlogang a fofa ka dikarolo tseo re tsene ka tikologong ya Johannesburg mo e le gore moela sepetepete le ona dikaroleng tseo go bontshang o goletse godimo dikarolong tsa go etsa ka kua R82 magareng ga Semtuli le Swart Kopies go pela gotlele ka shodi gore te fawe karolong tseuwe moela sepetepete tloga o sepela ka go nanya re lebeletse ka Woodmeat mo e le gore moela sepetepete le gona o tloga o sepela ka go nanya M1 ya leboa magareng ga Marlboro Drive le Batlu makopana ka yona go pela gotlele ka shedi ka baka la kotsi e tloga e begile mangkgapele re tsena ka Tshwane ka pela matšhedi ke ena a tlo re begelang tša Tshwane dumela morare
1: Regala boge bagashi ba ntshiro gela le batheletse mo mebile mo Tshwane di spela ka tsela ya latelago rena le di traffic lights tse di sa shumeng ke thoma gona mo Pire van Reinefeld le R55 mo Lodiamo re gopela botle di gona fa a re hlokomeleng maundele kwa ga le gona traffic lights tsa rena ga di shume mo go le gona mo Solomon Mahlangu le Pretoria Street mo Pretoria East ga le kopana le tsona di sa shume le traffic lights a re di shumiseng go sana le stop sign ga re kopana le batlhapetsi ba tsela a re shumeng mo go botse re itemogela sepetepete sa go tsamaya ka go nanya ka Mozambique ga o le mo Moloto Road North Direction o lebile gona mo sefako magatho ga le gopela botle di gona fao ga re tswa ka Mail Drift a re ske bebe ra fela pelo e ske mphatlhela North ga o le mo States Artillery le gona fa sepetepete sa rona sa Thomas tsamaya ka go nanya a re otlele motse batho betsho ke feleletse ka mo Pretoria East mo Solomon Mahlangu North ga o le mo Silver Lake ra le gopela botle di gona fao ga re lebile Mamelodi le gona re lebile gona kua N4 emalahleni mo sekeleng a re otlheleng botse gona fao re sekebe ra fela pelo ge le ka kopana le mathata e ka bakae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re lomentsebe mo nomoro wa mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo Excel or at TMPD Safety le go Tshwane Metro Police Department mmogo le mo Facebook ke leboge bagaši le batheletši ba ntshirogele
0: ga di ka le kwakwa mo re lebeletše tikologong ya KZN mo le goreng tsela ya mpšhafatša N2 ye e le goreng e tla tloga e phatloga e re lebeletše tikologong ya EB Tlowe go pela otleleng ka šhedi ka dikarolong tše ka ge go na le bora contraka ka tikologong yeo le karolo tše mmala gana mo mmileng go pela otlele ka go nanya ka ge bora contraka ba tloga ba e kgašitše mebileng re tlo boa re lebeletše tše dingwe dikarolong ela ya botlhano gore di sepela bjang ke leboga
2: tša moragorago mebileng go ntshirogele
3: tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Immaculate Skumbuzo Mbata le poelano Madam Speaker go ntshirogele iraboraro fela ga ira botshelela manthapama tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
4: tobela timo ntshirogele poelano le sekhumbuso ka moka se sekgone le motsweletši wa lena gatho motho ga a tsamaya mo lefaseng o kare waikwa nna ke gopela ka bokoko ke be ke dula kua gae ke balela le bomma re thušana so ke ile kere ke a tsamaya ke ya ka morake e namile ko bokoko ba re bokokomela mma kere ba re ga o tsamaya e tla re kwa mponela mafelelo ka nnete ke ile ka senyatše lentse le la mokgekolo ka dula gare ga bošego ba kgaoga ke lewa ke namantša di mokgopo ka moga digala ga mokgopo
2: ntshirogele keep left pass right

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tšona, Madam Speaker, re ka letela tša gore Presidente Cyril Ramaphosa o re naga e šetše e thomile go buna dikenywa maitekong a yona a go leka go betla bokamoso bja digitale bja go akaretša batho ka moka. Leloko la DA Parlamenteng Nazli Sharif o re o ngwaletše molaodi pharephare wa kantoro ya moporesidente le mongwaledi wa kabinete Phindile Balene Lengwalo go mo kgopela go dira tekolo ya maemo a bophelo bja tona yeo e sa tšogo thwalwa ya tlhabollo ya leago Dina Pule. Ka go le lengwe bahlankedi ba taolo ya melelwane ba tlošitše barekiši ba mebileng ka ntlenyana ga lefelo la tlhakodišo la Mosina mono Limpopo. Tše le tše dingwe ka iri ya bohlano go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Machipa Show o le tshwaretše tša dipapadi.
0: Dipapadi ka Khone Machipa di khwetše fa di sa fiša.
2: Ke leboga o dipapadi tša tsena sa lefase bošomba le Khone Portugal bana le setlhopha sa Spain e ya go ba papadi ya bo masome nepedi dinaga tše di kopana mo naga ya Spain ba khone o thupa dipapadi tše lesome seswai mo la Portugal ba thupile tše tshela ba roloka maleka go tše lesome šupa ka kwa setlhopheng sa Kaizer Chiefs ditaba tše di tšweletšeng ke tša gore ba ngwadisitše radino yo a ba rokela setlhopha sa sekhukhune United Ronaldo Lina gomme o ya go phenkišana le boradino ba go tshwana le Brandon Peterson Bruce Vuma o bontle molefe go se tlhatse se latelago se seswa re ya go lebelela tša mabelo mo le gore ramabelo wa Afrika Borwa Bayanda Walaza o re o tla tswela pele a kitima lebelo leo le mokgatlhang o kitima lebelo la dimithara tše e le kgolo ka fase ga metsotswana ye lesome o dirile seo ka kwa nageng ya Churchia mo a kitimile metsotswana e senyane fegolana senyane seswai o re ke ka tsela e le gore o nyaka o tswela pele a kitima ka fase ga metsotswana ye lesome gomme motlhatlhi wa setlhopha sa naga ya America e le go yena Pochettino o bolelela ka tsela e le goreng FIFA ba tšere sephetho sa maleba go netefatša gore folarin baluken karata ga ye khwibidu ba iphumula gomme ge ba ya kopana le naga ya Belgium o tla ba le sebaka sa gore a ka raloka nke re mokoeng yena Pochettino ge a bolela ka yona taba ye. Supela sa rena se raloke a ona taba ke kgopetse batheletše ring ya go feta gore nke ba ntšhe maikutlo a bona ka taba ye ya gore presidente wa naga ya America e le go yena Donald Trump o ile a founela presidente ya FIFA Gianni Infantino e le ge a leka go mmotša gore phumula karata eo ya balokene molao wa FIFA o gona article 12 and 15 o tlhalosa ga botse gore ga wa tshwanela go ba le radipolitiki wa o tsena-tsena ka mogare ga merero ya papadi ya kgwele ya maoto nke re kweng gore na e ka ba le goreng Infantino e le goreng bontsi ba re a itukolle mošomong wa gage ka o thieletsa president ya naga ya America.
3: Age se se Khone age yo ya hawa hawa ntate Trump wa re buša ga botse ke president ya lefase ga botse because ga a kgotlhola tshwanetse re lebele lefase ka moka
2: ya
3: ee yena a ka no itukolola Infantino mara nnete ge o lebeletše ke lebeletše ntate Trump wa re laola man wa re laola too much ya hawa ke president ya lefase tshwene hawa hawa taba mošate
2: rokwele o mongwe
4: no nna ke nagana gore dilo tše di tlhagang ka molaogopong wa lefase le go tloga mathomong eo bontšha World Cup gore e ka sego tsamaile ga botse alo Trump yana ke nnete maatla o a swere ntengwe lengwe e le ya ka rati ga a kgonne go tlhasela dinaga tja batho metlha le metlha a ka pala ke go bo red card e change le no ba maatla a šomišang le yena a swantse re a noo mogola ka bala re o lebeletše benefit ya gore naga ya gabo e feleletše ya finale from bolo brand ga molebole kgobane
5: ke timo ntšhulo wa ele se se Khone hawa bana moporesidente wa America gane ke kgoši ya lefase na bana ga polaolo ka mokabelo wa gone a wa setoka o tsena jwang mo dipapading yena a o lena moetapele wa FIFA o ka rokwa ka yena wa botšhaba man a wa setoka a kebe le yona nnete a itokolole Gianni Infantino a ya a dule le yena Donald Trump ko America mošate
2: botheletšo wa thobela fame ke tsona tseue a ke tsebe gore nna nka humana motheletšo mo tee fela re no kwa gore na o reng ka yona taba ye ya Donald Trump thobela fame
6: ch thobela le kae
7: rona le kae
6: rona
7: a re
6: na ke tshegala ba re go monne la itokolle ka re go re wa lebelela le rena Afrika borwa nako le apele ke ra tsegwa ka baka la ge mmusi wa rena o bo tsena tsena ditaba tsa Japan papadi jwale le rena monne la tsego ka re America shiwe e tsena tsene tsa dintsa dipapadi gore karata e go mmusi
7: Infantino o tlo a itse tshe ka ra ditaba ka baka la gore re bone nako ya go feta o ile a fa yena President Donald Trump sefoka sa Nobel Peace.
6: Baloba mo Afrika Borwa ile a re gopela gore karata ya ntlheng e le bositse morago ya sapadi sa rona se bositse morago FIFA ya gana ka moka le gono ka moka kare ke America kakakaa ba bositse karata morago monna a itokolle
7: re o kwele botlhatlhi teka o gamatsepane mothetsi wa Thobela FM ke tsona tse we re tla kopana iri yo o latelago
8: dipapadi ka kgone majipa Thobela FM mošhata wa tsebone boithabišo
9: etokat ke e dirata
10: e re ke o lefelele yona kgathi eo ngwanaka
9: ka nnete papa
10: ka my cashback ya my way ke tlo busetswa 10% ya di-premium jaka bakeng sa go se claime mengwaga e mebedi bjale ke tla ba le tšhelete eo ke tšegilego ya go thagatša ngwanaka wena o ne iphelela sebowena girl
9: papa ke a leboga
10: o nana
8: batho ba mmagonte dikoloi tša mmagonte meputso ya mmagonte o humana quotation tsena go myway.co.za my cashback ke kgolega go ditšweletša tša maswanedi mo o patelago go o sa ka wa tlaima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago myway ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di aka risk profile ya gago o na le dipeelano

0: gotsebe le family go tagashela Africa bura mo shate kwa tsiba le bitsabisho imali e wrong ya ke neko a tsama fakile mta Africa ya le nomanzi go lefela re maina bana ke a bitse ga botse bana ba sa yuka ne ka nomtse le jetsa le family re bia go metsotso ye ka go le semitsaro fela go tla iringela rena ya boshipa tsebe le family go tagashela La Africa bura mo shate kwa tsebo le bitsabisho na kena kona di the house tikina la ile kwa ga mahlo ke mo tshele tshwa ka re tle go balwena go tlhagana bile botlhela ka ile rena ya le some le nene la mo salbo ka mo salo khone le tla go wena ka pila ka le bakala gore go tla bona le mabaleng go tla bona le papa dikala nako ya le nene la mo salbo ka moso tlo go bontsha gore tlo ba mo botlhela ka metsotso e masimi a mabedi go ya iring ile rena ya bo se swai re tlo ba re ga go ntsha fa ke mahlakung mo tshele tshwa le fem mo ile go lona tle go tla ka pila le tshatshi le ga re ne mere go amogela re kholofela gore mafelo a beke ebile a mabotse ebile a makaone kudu ka matlatlhe le kgone le ka gare ga lenaneo la moswa le bokamoso re tsena ka gare ga mokotla wa moswa re tsena ka gare ga dipotla tja baswa re tlo ba rebele tšhitše dingwe tse e le gore di ka ba di re ama kudu ka matla kudu le kgobong tša rena goba masheleng a mangwe le a mangwe ao le gore ka ba re ya kgwetsa bjale ka baswa bontsi ba rena re alela re patela tax ga re tsebele gore na tax eo ke eng e dira eng ba bangwe ba re go na le o dira kgwebo tla ka ba o tsa re go na le SARS o tshwanetse gore o be le tax number dilo tseo ka moka ga re kwešiši go na le tse dingwe ba di bitsa gore ke di-audit ka go ba re wa auditiwa ga re kwešiše dilo tse gore na di sepela bjang go na le tse dingwe di bitsa gore ke di-book keeping ga re tsebe go nna gona fa go sepelang motshele tso tsebela fam re tlhobolosana fa ke le kgarebe go tswa ka molago la le boakgomo yena ke chartered accountant banna ke go ke tlhomphegile kudu ka matla ka lebaka la gore ile ka šoma le yena banna matlhatse lebelo matlhatse bona wena wa ntseba motho a mpitsa mmisa habex ko e le gore o ntse ba kudu ka matla gore ke nna mang ke tswa kae gore
1: felaake thabelaelelane nna le gono
0: e monna go tshabisa kudu ka matla go tla bolee le wena le mafelo go e be ke ena le wena o bo sa le ngwana sekolo o sa dira tša diteko tsa gago mo sealemoyeng o bontshitsrata tsona tse tsa di-economics rata tsona tse tsa di-accounting le tsheka mokana ga tsona o bona le kgonone le wena re bolae le dimilione milione tsa batho o tlo ba gore fepa ka tsebo ya gago ngwanagoso o tse gore ke thabile bjang mara
1: le nna ke thabile gore a le nna ke thabile motsedi
0: matlhatse go batsheletse ba le gore ba ka ba satse go rena matlhatse lebelo ke mang godišong ya gago lerato la gago la tja sekolo le tsheka mokana ga tsona motlho mongwe re tee kgopu ke gare ga leto la gago la tja bophelo ngwana mma
1: Awa mithereke re ke thoma go pensionela a se tshokeng ba chartered accountant ke sa le tle ya go ba chartered accountant
0: o yona
1: ba le ba lo ke sa le accountant

0: Ee, ngwana ma, mara tlhalosetse ka letso la gago.
1: Awa nna ke badile BCom accounting ko University of Johannesburg. Ke thomile ge ke le UL napile ka transfera ka ya UJ. Ka fetsa ka dira le honors ya ka gona kwa UJ. After that, on this journey ya go ba chartered accountant, go na le dilo tse ba di bitsang di-training articles mo e leng gore ba go traina gore o be o kgone go ba chartered accountant.
0: Oh, ngwana mama, re tlo gareng tswela pele, re tlo gareng oketse ka mošomo mo botse o le gore o tlo ba o lebagane le ona ka mona Aforika Borwa, ebile re thabela gore leeto la gago la tsa thuto o beng chartered accountant le gare le tswela pele ya kgatlhampana. Ngwana mama, a rena me re bolele gore na tax king, audit king, dilo tse pedi tse di fapana bjang. Bontsi ba rena bjale ka baso re na le bothata ba go se kwešiša gore na tax king ga e re bolela ka audit re bolela ka eng.
1: Okay, so ge re bolela ka tax akere o ra gore tšhelete e nngwe le nngwe e re e kwetsang santse re ngwadise ka molaong akere. Mofomongwe o ka tshwanela ke go lefa tax goba go engwadisa go SARS, it depends akere. Ya pele, audit yona ke ge SARS e nyaka go netefatsa gore di-records tsa gago tsa ditšhelete di nepagetswe. Ga se tsela sa go boifa, ke tsela fela ya gore ba netefatse gore batho ka moka ba latela molao.
0: A re lebelele, ke mang yo a nago le matshwane di a go ka patela tax ka mona Aforika Borwa?
1: So tax e ka patela ke batho ba go šoma, a kere, le batho ba e leng gore tšhelete ya bona ke ra le ya go include le di-side hustle e feta tax threshold ya 99,000 ka ngwaga. Le e le gore o ka fatshe ga mengwaga ya 65. Ke mo e leng gore o santse go ngwadisa SARS
0: go le ka tlase ga mengwaga e masometshelatshela. Ona go lebeletse o bona ka re rena bele ka baso ka mona Aforika Borwa, ditaba tse tsa di-tax le taba tsa di-audit re a di kwesisa, kudu ba e leng gore ba ka ba ba šoma le ba boeleng gore ba ka ba bana le dikgwebo. Ka gore bontsi ba rena o ka re lebelela re a balabala, re a lla ka taba ya tax, re a lla. O kgotse motho a nyaka go reka sefatana gago, ba nyakang o tla ko ba motho ba re re nyaka dipampiri tsa gago, na wa audita di-business tsa gago le tse ka mo kana tsona. O bona ka rena le kwesiso?
1: Awa, ke bona o ka re batho ba na le kwesiso.
0: O bona ka re sa tlhaelela kudu ka matla mo tabeng tsa dikwešišo, ne?
1: Kannetemara go tshwenye ka gore ke tlo ba ke le thusa.
0: Wena o gona o tlo re thusa ngwana mama, ntshwa re le fela ke e gona metsi re tlo ba re tswela pele morago ga se.
2: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke Mohlatsi, Rasi Erasmus o le mo snapeng sa setlhopha ga mmogo le Sia, Cheslin le Eben. O opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana. O fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tša diboke. Reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok, o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. Bona le dipeelano.
3: Na e ka ba nomoro ya gago ya ID ke nngwe ya tse diketekete ke e tswaletsego ke kgoro ya selegae. Home Affairs e thakgotse lesolo naga ka bophara go thusa bao di-ID tsa bona di tswaletswego go rarolola mathata a bona a boitsebišo go National Population Register. Go tseba kutlwana goba dinyakwa ka tshepidišo ye, tsena go dha.gov.za o kgwathe blocked IDs. O na le go fitlha ka di-10 July 2026 go itsebiša ofising ya Home Affairs ya kgausi le wena. Tšea matsapa gona bjale. ID e tswaletswego ke bokamoso jo o senago mogola go motho wa maleba, e ra gore o ka se fitlhelele mešomo, thuto, megolo ya bosetšhaba, go banka le go se tšee karolo dikgethong. Molaetša o utlwišetšwa ke kgoro ya selegae, di tliša seriti go botlhe.
4: Diakgatlhampana ga super soft polokwane le Burgers Fodder. 2 kg nice one washing powder 39.99, 750 ml sunlight liquid rifle 21.99, 2 liter Verox bubble bath 29.99, 400 ml clear hand and body lotion 23.99, 100 ml Vaseline petroleum jelly 15.99, carry pack ya Huggies nappies 49.99. Jennifer Lagarde 7 July 2026. Super safe polokwane le Burgers Fodder, your number one store.
0: Arena Miller tsela pele motsele tsa bela FM ke masempedi tsimetso tso go tswa iring ele rena ja boshipa tsela FM ke a le go tlhagashela Africa borwa le ke le nonola moswa le boka mo solution fa ke le mahlatsile bilo yo le gore twa ditse ba bila di a kometse kudu ka matla ditaba tsetsa masheleng re bile tsita ba tsa tax SARS audit di bookkeeping le tsheka mkana ga tsona pele mahlatsi a re lebelele tsi mo tsa diphoso ngwana ge tsi mo tsa diphoso tse o ile ngore rena bele ka baso re ka ba re di dira kudu mo dikgobong tsa rena ke re tsone tse gore re bia kanye di kgobotsa rena ga botse re lebele tsi taba ya mashele ke di phoso tse di fentse le gore re di dira
1: ke phoso e long gore ga di dira ke go se ngwala gore di tshinyagalelo tsa rena ke bokae again le tsela tse e long gore ya tsena ka ra kgwebo ke bokae le gore a re ya rantsi tshelete ya kgwebo le ya motho o go tsa re tsenya matogo re topa tshelete ya go ya go bo re go reka di apara mara ri buetse se se ba ka gore a re nwa di tshidi kgwebo go tsara again because o go tsa re tsa bona gore re tsantsa re nwa di seneng ya le kae and again and again ho di shop go ya go go tsara o nwa di tsa through di rengi SARS e file again o na le di google majetia le no teng cha SARS e filing ya ba mo ile ngore nwa di tsha go SARS
0: yeah
1: o wa di tsha ba go tsoka identity verification e le gore o nwa di tsha kgwebo ba go tsoka le registration ya company again gore ba tle ba go fe tax number
0: a re bolela ka ntongwe gona se ba re ke 10 over tax ke re bolela ka yona yo re bolela ka eng ka e bile ke bomang ba go ileng gore ba ka ba ba amega mo go yona
1: so 10 over tax ino ra gore tshelete ya gago ka moka e feleletseo ya kgwebo again le go ka ba ngoro le tsetsa go side hustle again go ba tshelete e le ngoro le tsetsa le mmerekong e le gore e feta threshold ya 99,000 rand ka ngwaga gora gore that's the tax threshold meaning gore tsantse o ke nga di tshego tsara
0: yeah what's the ka mogolo gore batho ba ntse ba lla ba lla ka tax le ba sa shume go ba setse ba no lla ka tax ka lebaka la gore ga re tsebe gore na chelete ntse ya tax le gore ka ba e tswe le gore ba ka re gogela megolong ya rena go ba dikgwebong tsa rena e ka be e ya kae motho mongwe a re tlalosetse batho gore na chelete ba re gogelang yona go lukhunadi ba re o gola 5000 before deduction ke mo ga ga itlotla ka mora ga deduction e tla le 3.5 1.5 ile kai tax e ya kai ngona mama a re rute ba so tle
1: so tax e ke tsela ke long gore mo sho ya idea I guess tax e ya go dilo tsa go tsana le dikolo wa ga dikolo dipetele le ditsela so tsela ke long gore wa ipatela a se ba ile re tselo e ka no ga ya le petele se o yang go tsona
0: a re lebelele botlhokwa ba go ka beakanya masheleng ntho ngwe gona e le gore re bitsa gore ke budget mo e le gore beele ka baso go tse e le gore re apalelwa go ne a di ga tso dira 20,000 nyana eventing ga a boya ka yona seswa ka diaparo seswa ka eng leng lengleng re ka thusega bjang gore re kgone go beakanya masheleng a rena a kgwebo gore ge re dirile ntho re bitsa gore ke profit e kgone go tlo thusa dikgwebo tsa rena ka gore go ka lebelela matlhatsi dikgwebo tsa rena ka bontšhi direka maupika gae direka diraisi direka mapai direka lo tsheka mkana ga tsona rena re ka gona biang gore tsheleta gobe ibe ya gobe ka gore rena bona re a itshokolela ngwana mama
1: o ka tsama ka spreadsheet ye bonolo go ba le ibuka fela ya go ngwala ke wa ngwala go sokwa ka tsheleta ya gago wa ngwala go le gore tsheleta ka moka ye tsena go ke ka kang wa ngwala di tsinagala le ka moka wa ngwala dipoelo ya kgwedi ye nngwe le nngwe and then go na le di-app tse e leng gore ke tsa mahala tse di ka thusang le ka go tracker di-expenses tse di ka thusang ka bookkeeping e e le gore kgwebo ya gago e godile
0: ke nna gana re ke tsentse le gore kana mme ra tshola pele ra ithuta tsona a re bolele ka dipampiri go ka lebelela ngwana go na le ntengwe bitsa gore ke compliance mo bo leng gore go tle le gore di kgobe tsa rena ba bangwa rangwa di sa motho langwa di tshekotse le gore di SARS tsa gago ba mhlomongwe di taba tsa gagwe tsa di chelete tsa rangwa ga di a ema ga botse gona fa le gona re ka tshisha bang ba so ka gore go robele SARS so sonto go comply a ke le gore re kgobe ya gao sonto go ba ingwa di shitse
1: Eh
0: re batsho ba nka re bontsi ba rena bele ka basadi go betsa rena no ba gobe ka molomo ga ya ngwa disha
1: Eh mara ga le ba ke boletse bona le requirement go ba tax turn over go ba tax threshold e leng gore ke boletse ka yona
0: Mm
1: ye leng gore o ka tseba gore santse o le ngwa dishe go tsara
0: again
1: you can't o ke ngwa dishe go tsara so le gore tax turn over ya gago it's below 99,000 again ye leng gore go tsaya gago If you are telling me, then you would not be required for umalishi sar.
0: Aha, oh. Kuru kwa bega kwa usana lisi chabu kuna diji. Ah, dina mi duto njia kuduka mataka ora kankiri dira. Woma 100,000 neva awi.
1: Kangwaga.
0: Pele gore re go le gore wa idira kangwaga ntwe o tloga nwa gapele tsa kuduka matla re kgobe ya gago ibe engwa disitse ibile e comply le mmuso. Aga a re lebelele mekgwana e meraro yeo e neng gore ka kgona go ka thusa baswa le kono gore dikgwebo tsa bona di kgone go ba ga botse di kgone go dira masheleng a ba kgone go a boloka kgone go thusa dikgwebo tseo tsa bona gape le gore ba kgone go kosisa tsa tax le di-SARS le di-audit ka mokana ga tsona
1: sorry
0: Ms. H onkole ngwana
1: a se ke gokone
0: a wi wa nkwa bjale ke re a re fe baswa ma mekgwa ye meraro yeo e leng gore ka kgona go phurulla dikgwebo tsa bona gore di kgone go ba ga botse di kgone go ka complya baswa kgone go tse e le gore di-tax tsa bona di eme ga botse ga ba emaemišane le di-SARS bao e leng gore motlho mo di-turn over tsa bona di ka godimo ga 100,000
1: a ba ka thoma go tracka di-turn over tsa bona gana ka mokgwane o ke boletseng gore ba ka thoma ka either a buka fela ya ngwana ba ngwala tšhelete e leng gore ba e kgwetsa ka kgwedi ba ngwala le ditshenyegelelo ka moka
0: re ngwale fase ditshenyegelelo tsa rena ne
1: ee
0: re na re ngwale matlhatsa tsa rena a re ngwale wena kore tšhelete e tsene khuna di a shejanyaka jumping castle a ke sa lebelela le morago ko reka jumping castle a ke tlo ngwala fase ebile a ke e buse tšhelete ewe
1: jale ke bothata bona boo
0: ke bothata bo bogolo bo e le gore re na le bona a kere
1: le gore a re aroganetse tšhelete ya kgwebo ya rena e re ka e šomišang
0: pele ngwana re ruta bjang balapa ka mogae ba o e leng gore ba ka ba ba sa kwešiše gore nako ngwe a se re na dingame o ka ba re o di a meriri o di a tšhelete marae a ka tsoga le reketse selo ka mogae re ba ruta bjang batswadi ka mogae goba balapa ka mogae gore go na le mašheleng ao e leng gore ke ya kgwebo go na le mašheleng ao e leng gore ke yaka motlho mongwe le nna ke palela ke go ipatela ke le khunadi re ba thusa bjang gore go seka go tele gore go ba le kgotlha gotlhano ka mogae re supana ka menwana re alwa ba re khunadi he he a sa rekela ngwana mamamara o dira dikgwebo o di a engeng le engeng le engeng
1: ke go bolelisana le bona gore ba kgona go fešiša gantši a kereke rena re tsebang gore rona le dikgwebo gona o fetsa ba sa tsebele gore ditshenyegelelo tsa kgwebo ke bokae and-e le gore re patela bokae godimo ka tsone ee jalo o fetsa tšhelete e felela gona moo and-e e felela godimo ga go godisa kgwebo jalo santse re no dula fatshe le bona re ba dire gore ba tešiše gore aowa tšhelete e bereka ka mokgo le ka mokgo le ka mokgo
0: aga a re bolele ka yengwe ya di-invoice ngwana mama o kgotse ba batho ba bangwe ba reka petrole ba swara dilipi a reka se a sware selipi a swara se a re bolele ka tsone tse tsa go boloka tsona dilipi tseo le taba ya go ka boloka di-invoice tse e le go reka ba re di kgwetsa tsone di re thusa bjang ka gare ga dikgwebo tsa rena
1: di go thusa ka go keepa di-record tsa gore o dirile bokae goba o spendile bokae ka gare ga kgwebo le SARS e nyaka go go audita e ka netefatsa gore tšhelete ya gago e ile kae ya nepagatsa le gore tšhelete ya gago e berekile bjang e le gore wena o keepa di-invoice dilipi le di-record tseo
0: matlatse go na le baso ba bangwe ba o e leng gore ba kgona go thoma kgwebongwa go a wa wa mmona ena le mafulufulu ena le matjato o tshepa lwana gore mo dilo ditlile go sepela ga botse e pia ka morago ga mengwa ge mebedi go ya go e meraro kgwebo e la bone e phutlhame kgwebo e le ga e sa kgona go tswela pele ke eng se se dirang gore motlhomongwe re palele ke go ba le tswelo pele ka gare ga dikgwebo tsa rena
1: gantsi MSH ke taba ya go mismanage tšhelete ke taba ya go se šomiša ga botse gantsi ge re bula dikgwebo re bona tšhelete e tsena re nonyaka go e šomiša right away ra lebala go roba santse o investe ka gare ga kgwebo ya gago gore e gole ee
0: mona ge re ne dikgwebo baswa ba bantšhi ba nyako ba bahumi Matlatso ja ka motho a re ke tlo dira kgwebo e bjale le bjale ke tlo ba mohumi ke tlo huma a re bolele le baswa ba o e leng gore ba nyaka go thoma ka go ba bahumi pele ga ge dikgwebo tsa bona di ka bontšha gore na di ka o nafala bjang mašheleng re a boloka bjang re budgeta bjang le tšheka moka motho o ne o nyaka go ba mohumi
1: ke bona bothata bona boo ka gore kgwebo e nyaka goro e nyaka kgotlelelo ka botse kgwebo
0: e nyaka kgotlelelo
1: phele ba se no ba mohumi from day one o botse kgwebo ya gago a one sometimes e tšea mengwaga e mebedi e meraro o ka se tsebe
0: aona bena kgale ke dia dikgwebo ka re ke ne mengwaga e feta e lesome mona a sa tlha ke huma mona phele ke tlo humane yone nna Matlatso ke tlo humane
2: Reka fela Springbok Code Pack. Efe go ba efe, ena go le snepe sa di Springbok. O scanne QR code go tsenela padijana. Mme o ka nna yo mongwe wa di poke ka Coca-Cola. Bona le di PLA.
5: Thobela FM. E ketika morutishi. Ramolao. Molwela tikologo. Mogolewa. Mongwadente wa maloba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM moshati wa tsebo le uithabisho
0: mafateng a matelele a dia le mo ya motsheletso Thobela FM le ke lena nola mongsalo ka mosolo khone le tle go bona ka pela ka lebaka la papadi yele gore tlo baetsana ka kotara go tswa iringela rena ya bo les go ya iring ya bosenyane ka nako ya lena nola mongsalo ka mosobele ge ke ka fa o bana re le fa re no eta re shitelana le rena gona bele re ya tswa ka metsotso e se go mekae re tla re shitela ba mahla re na mile re tswela pele re kgaretlela poledišano ya rena motsheletso Thobela FM re boletšana fa le Matlatse Lebelo. Matlatse ka nabo o ipitša mang o lebetše
1: ore boetsa morago
0: ngwana mama ke nyaka gore go o ntswelela yona o ntswelelele gore ke dintlha tse kae motlhomongwe tse e le gore e ka ba tse tlhano tse e le gore re tshwanetse gore re thuše baswa ka tsona gore ba kgone go ka gola dikgwebong tsa bona ba kgone go ka ba le tsebo ye o e tseneletše gore setse lebeletše ditaba tsa di-tax compliance taba tsa di-audit le gore dikgwebo tse tša rena di kgone go dula nako e telele di kgone go ba gona nako e telele re ka thuša baswa bja ngwana mama go setse re tswalela yona
1: baswa ba ka thoma go bea tekanyetso and o budgeta karolo ya budget ke gore le bolokeng tšhelete le kgona go boloka tšhelete ya gore le kgone go godisa kgwebo go ngwala ditshenyegelelo ka moka tse e leng gore di botlhokwa mo kgwebong
0: ka mokana ga tsona
1: le tšhelete e leng gore ya tsena mo kgwebong kgwedi le kgwedi and then are shumiseng tse ba di tsang Google ke le gore re kwishise go na le le tse leng gore re di kwishise are nyakeng mo Google re direng research aga information ya text le SARS e gona ke re no ba sa tsebe mosomongwe re no ba sa tsebe gore re kanya ka kae mara ga nyaka le esmoswa re phela re tere di phone tsela ba re sa shumise di phone go go feta gore awa re ka go di shajang go go tsara
0: re ka go di shabe re ka di kaona fa tsa bengwana mama
1: eh
0: matlatsi ke kholofela re ba tsoba mantsi le khone ba tla dula fase le khone re tla tsena mo di googling ra gona go nya ka le go nya ke shisha ka di SARS le go rena di go botsa rena di ka kaona fala byang ke nana re le ba ka ga ile khone ba kwela ba sa tlo kwata gore hune di re go bone o le moswara marapo kae kae kae kae gore gore o na le chelete re fe boka ka re chelete o ke a gwebo hune di as a brand e gole ga botse khone go ba ga botsana o le bona o le brand o no tshelela go tsa ka ro mothomongwe wa tsa ba o noga tlagatla ke di P4P4 ke re re mo kgwebong ene di kgwebo ba batswadi ba sentse re ba kwishe mahlatse gape mona batswadi ba rena ba nyaka malana ka chalde ja di business ja rena bana yo
1: o tsa ba tswa di gore business e tloka go tlelele
0: business
1: e tla e go le motlareng
0: chalde e ke lona e sentse re ga itsena e tjo itsiba tsebe mola le mola gore di kgwebo tsa rena di kgone go bogega
1: Eh
0: ke go kwela ngwana mama ke tsabetse kudu go bula lesana lwana bile ke leboga ge nna lona re kopane finally mo go tshobela FM
1: nna ke a leboga message mo tlhomongwe le mpiteng for a live interview ke ka tla studio
0: o tla tla sane tse go rotle mo o sane tse go rotle ngwana mama ke tsabetse bula lesana lwana ke no mathlatsi Instagram re go sala morago byang
1: mathlatsi.libile mo Instagram Masatsi Libilo mo LinkedIn TikTok ba ka mo kgotsa go bona go go
0: Masatsi tata tsa go bula le ene re go rata go duka matla ke re ngwana mama
1: le nne ke la rata Miss 80 ke le bogile
0: a go le bogile rena ka matla mo tshelo tsa tshobela fa mo ka go riela rena mme re tshela pele re itshutile ka tax re itshutile ka SARS re itshutile ka audit re itshutile ka tsheka mongana ga tsona pele ka baswa a re netefatse gore di kgobetsa rena TM ga botse
2: Nagana fela o laleditse setlhopeng sa di Springbok ke mohlatsi Rasi Erasmus o le mo snipping sa sehlopa ga mmogo le Sia Cheslin le Eben o pela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dina le tše dingwe tša diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka na ba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola Bona le dipela.
6: Re o nagana gore o ka se kgone go le fara molao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135. Hey, 45135. Clientele General, ke FSPA di moletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
0: Aga motseletse thobela FM na re dire go lekana go lena no la mosalo ka motsorotlo ba re fitsela ba mahlakong ke ba ba shetwa ba tamedi a usle bom ba tamedi go duka matla no bona gore geng ka sere Tome ka tsena ka mahlakong tompetsa ga mpa makudu ka matla. Re kopana le tshetsi la go sa tsa go nanela moswa le boka moswa mo tsheletsi wa ka kelelo kwa ga mahlo. Hello tata.

0: lana ole o letlisetswa ke SABC Education ka thego go tswa go Department of Higher Education and Training. Tobele FM o shato wa tsebo le boithabiso.
1: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
2: Ba boletse magagešo batho ba o tseba ditaba le go lekošiša gabotse ba re ge e le madume ga nyakele ka pene madume ga nyakele ka deposit ka gore yalo ke re ke le locha bošegong bjo ebile gape ke le amogela go la thuto lenanego la rena la ntlhatlhe ke go tlhatlhe ka metlha rena re lebeletse go betla bokamoso bja gago bjale ka morutwana nna ka leina ke mmatlo ok togo morwane ga dietsa tlhana ya go tlhoka matepe ka gore yalo magagešong ke leboga fales thembiso maebela kgaetšediaka re a leboga ka nnete re tla boa gape ka iri yona ele ya senyane re ko gorena e ka ba e le gore ga botse ditaba tše di ka ba di fetogile di tla kae e re ke name ke leboge fale le ba mahlhakong magagešo gomme gabile metsotso ke mebedi fela go itela gona kua ereng ela ya seswai re tsene le bagoro ya thuto ya godimo letlhatlho go teele Isaac Mashila bjelo ka motšheletše mogolo wa mananeo a thuto re a tseba gore dikolo di tswaletswe magagešo ka metlha ge dikolo di tswaletswe wa tseba kgopolo e dobo ya gore awa bana ba ile go khutša barutwana le bona ke bao e le gore ba tla thaba baithuti ba tla thaba barutiši ba tla thaba gore bjele gona re ile go ikhutša le ge e le gore re a tseba gore ga se ka moka bao e le gore ba ikhutša magagešo bjele re nyaka go tseba gore na e ka ba e le gore gabotse nako ya go swana le ye ge bana ba tswaletswe dikolo go swana le ka setlhatshwana se sa marega nna nako e le bonang ke barutwana baithuti ba ka e šomiša bjang gore motlhomongwe re ka re e šomišwe ka tsela ya makgethe e se ka dibata ka yokgomola e le gore go thwe dikolo di tswaletswe bana ba dilwetlhenkge ntle le go khomola e le gore motlhomongwe ba iteka ka sela le sela tsela ya makgethe ya go šomiša nako ye ya setlha sa maikhutso a marege magagešo le bona ga botse bana ba rena ba ka dirang ga gone molato bošegome le kgono re kgwetša maele a taba tše ka mokana ga tsona re tamiša fan le go amogela sese sewela phoko go tswa gona kua kgorong ya thuto ya godimo letlhatlho ke bona bathegi ba lenanego la rena se se se wena ntumelele ke go lotšhe ngwanešwe ke go amogele mafateng a matelele a dia le moya ke re mošate go wena tle
3: ke a leboga sesekate ke rata go dumedisa gotho e le bathelee batho ba lefem ke re mošate
2: re a leboga batheletše ba rena ba dutše gabotse taba ye kgolokgolo ke gore bana ba dutše gae dikolo di tswaletswe baithuti le bona gona kua dikolong tša godimo ba feditše go ngwala barutiše go na le bao e le gore ba tswela pele go ya dikolong le bana ba bangwe ba rena fela go na gape le bao e le gore ba dutše gae ke be ke nyaka go dutse ba gore na e ka ba e le gore gabotse ka ge e le gore lena le lebeletše merero ya thuto ka mo nageng ya aforika borwa le ka re botlhokwa bja maikhutso a setlha se sa marega gabotse ke afe re lebeletše barutwa ana le barutishi
3: sesekate maikhutso a setlha sa marega a botlhokwa kudu ka gore ge re ka gopola ke yona maikhutso a matelele mo gare ga ngwaga a botlhokwa gore baithuti ba kgone go dula fase ba ikhutse dithuto tsela e be ba di dira go tloga ka January go fitlha ka June sesekate gape e thuša gore barutwana ba kgone go bona gore motlho mongwe ge ba nyaka go tswela pele ka dithuto tsa bona ka term e latelago tshwanetse gore ba thome kae ke nako e lapo le goreng gape ba etela bakgotsi ba bona re etela meloko le metswalle sesekate go na le dibapadi ke e le gore ra di bapala sesekate le gore gape re khutisa le menagano sesekate ka nako e ya marega ka di bona maikhutso a marega sesekate a tloga a le botlhokwa kudu-kudu gore baithuti ba tsebe gore ba tseya maatla a gore ge ba boelela sekolong kaae ba boelela gantsi barutwana ba marematlong ba tloga ba thoma ka di-trial exam tsa bona le bala ba bangwe ba itukišetsa gore ba ye di-exam tsela tse e le goreng e tlo ba eletsa mafelelo a ngwaga re tloga re ba tlheletsa gore ba tse maikhutso a e le goreng ba eketle e le goreng ba kgone go ithuta le tse dingwe sesekate
2: taba ya o itukisetsa le eto la dithuto ke tabe botlhokwa fela ga e bonolo go ba rutana ba bantsi ga e bonolo go ba ithuti ba bantsi bile gape re lebeletse gore thuto ya biale ke o ile gore e shuma ka manane go a o fapana tse e le gore bana ba di dirile ka mogare ga karolo motlhomongwe e le gore e ka ba e le gore e ka ba ye e le gore e fetile go ba ye e le gore e atla wa kgotsa e le gore go duba le diphetogophetogo mola ka gore ba shuma ka dikotara ke nyaka go tseba gore na e ka ba e le gore go na gapele tse dingwe di baka se se se wela tseo e le gore dikanama e le gore dithuto sha kudi ba swa ba ithuti go nna mabatla bolla bogone bya bona le go kaona fatsa mushumo wa bona kwa sekolo ka go tlologa na tabenya go kaona fatsa re ka lebelela ba rutona ka moka di gone di baka tsa muto motlhomongwe re sa sebeka tsona seswela
3: di baka tse le gore nyo ba rutona ba ka e kaona fatsa di gona sesikethi re ke thome ka ba rutona ba le motlhomongwe kanti ba maramatlo ba le ba go thoma ka grade 10 go tlhaga ka yona ya maramatlo ka gore re bolela ka national senior certificate re thoma ka yona grata ya lesome re na le lotsela ba di bitsa gore ke di camp sesikate kanti di camp tse di department ya basic education go tsela gore bana le di camp tsa mariga kanti ke tseba gore ni o go tlile gore ba tsiya ba le ba ile gore motlhomo ba gona bo medicine science ba ba isa campong e le ge e le gore ba ba ruta gore ba itukisetse dilo tsa go tshwana le di-application se se kgethe kwa di-university tsa rena le di-college tsa rena ba ba rute gape le dilo tsa go tshwana le di-leadership skills se se kgethe ba ba rute gape le motlhomongwe tsona bo di-mathematics goba di-subject tse dingwe le ba rutana ba e le goreng motlhomongwe ba apalelwa go na le ntho entse gore ke winter school ga lebela ke bolela ke tswa ke le sekolo se sengwe gona mo Limpopo go na le bana ba e le goreng ba ile winter school ba re bitsa gore ke re ba tlhotlheletse gore ba apply sesikate ka ge ngwa go tla go batla ba ba ya gona dithuto tsa godimo le tlhaso di-winter school sesikate di botlhokwa kudu go ba rutwana ka ge e le goreng ge o lebelela report wa gago wa bona gore motho mongwe ka mathematics go tloga ka kotara ya mathomo be ke palelwa goba kgwedi ka kgwedi ge re ngwala meleko ya rena ke melekwana ya rena ke a palelwa yona nako ya maikhutso ke le gore o dirile fast o tsitsenkele dithuto tsa gago o lebelele gore motlho mongwe ge re bolela ka physical science ba ka accounting ke di-chapter tse di fete e le gore di a mopalela and ke kae mo le gore nka kgwetsa thuso nka kgwetsa motlho mongwe thuso mo barutisi baka nka kgwetsa thuso motlho mongwe re dire di-study group ke kgwetse thuso mo e le goreng batho ba e le goreng ba phasitse sesikate bele ke tloga ke tlhotlheletsa gore gape le ba e le goreng motlho mongwe ba nyaka di-bazare sesikate nne ke ba botsa ke re ge le le ka mo ditoropong le le ka mo le le mo gae le ya le kwa bo di-library ka ge ba na le internet ya mahala o kgona go check-a gore motlho mongwe di-bazare ke e le gore nka di-applyela ke tse di feng o kgona gape le go check-a gore o ya ko di-department tsa rena wa lebelela goreng di-bazare ke e le goreng di-department tsa mefutafuta ba aba ka tsona sesikate gape le kwa di-masepaleng o kgona go ya ka ge e le gore ke nako ya maikhutso tlabe e le gore le o ya sekolong o ya motlho mongwe di-winter school o ya ka nako e le goreng se gore o ya ka maswa wa boya e le gore motlhomo ka 6 o'clock o boa ka pela so nako e o kgona go e šomiša gore o dire ntho fela ba e bitsa gore ke informational interview kore weta o botsisa batho ba e le goreng o na le ditakatso tsa gore o bereke le bona o bo o ipone go tshwana le bona motlho mongwe di-town planners dilo tsa go tshwana le tseo sesikate ke ba e le goreng re phela le bona ke nako e le gore ba rutwana ba ka ithuta gape re na le lotsela tsa go tshwana le di-robotics gape ba di dira gona bjalo ka mare ga sesikate di-robotics barutwana ba rena ba ka itsenela le tsona ba kgona gore gokaganya le rena re ba botse di-program tse e le gore di gona re na le bo di-science programs
2: emagabotse ke tse mabenkele re tlo ba re tswela pele ka morago kgone gona maile gore go tlhalosao ya pele mabenkele ke magagešo re tla ba re tswela pele
4: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Meraro ya rena e le fa gabedi ge e ba motho tlokofetse kotseng ya sfatanaga. Ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelelo gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Mo le bankeleng la A1 a re reka gore dikolo di tswaletswe re se le direle di special a wa wa 12.5 kg Shire maize meal 74.99 50 ml play girl roll on 9.99 200 gram Baker's Murray biscuits 13.99 100 ml just 6 cha Ale grain yogurt 9.99 750 gram Ri coffee 129.99 download the app ya rena ya A1 online A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
2: Aga re tseba mo huta wa gago eng? Rra wena. Se tlhopa sa go sa mamoratwa sa di

0: gomme latela Coca-Cola ZA go mafaratlhatlha a le ya go go kgwetsa 411 le ditikete. Game on ditlogile, scan up, fill it all ka Coca-Cola. Re tswela pele ba gagešhe ke lesomepedi la metsotso go itswela gona kua ereng ela ya boseswai. Lebe le sa bolelela se se swela.
1: Sesekgetsi, nna kudu-kudu ke rata go tlhotlheletsa ba le ba lesomepedi ba gerata marematlo gore gona bjale ke nako e le goreng ba ka dula fatshe ba thoma ka tsona di-application. A ke re motlhomong ga ba ya sekolone ba tla re ga rena nako gona ba ke nako e le gore ba ka thoma ba dira di-application. Ke phela ke ba tlhotlheletsa ke rena le 26 universities le 50 TVET colleges, so ke nako ya gore ba ka thoma ba apply-a kwa di-university gona bjale. Gape ke sa šhile ba le ba di-university ba rutwana ba rena motlhomongwe o dira dikgoso tse e le goreng ke nyaka gore o be le mmereko wa o dire mmereko wa matsogo. Ke nako e le goreng o ka dira letsela tsa go volunteera sesekgethi. Gantsi ka nako e go tsa e le gore ba re bitsa go na le lefapha le lengwe ba rata go re bitsa ya la public works, go tsa e le gore ba re terefe di-training go bana ba e le goreng ba kwa di-university. Re tla re ba botsa re re ka gore ge o le ka mo university dilo tsa go kgona le bo masepala sesekgethi ba na le dilo tse e le gore ke tse dintsi and-e ba tloga ba ditsa bana gore e tlang re le thušeng e tlang le bone gore re bereka jang sesekgethi. Go na le dilo tsa go tshwana le bo di-regional town and regional planners le ka ya ke dilo tse e le gore o ka dikgwetsa ko mo masepaleng ga se dilo tse e le gore motlhomongwe o tshwanetse o emele gore o fetse sesekgethi o ka dikgwetsa ko mo masepaleng ba go ruta. Re na le ba bangwe gape ba tsena university sesekgethi malobanyana mo re le di-exhibition motlhomongwe motho o dira bo management assistant ke dilo tse e le goreng o ka ya kwa mešomong wa ya fitlha wa kemeela ka matsogo sesekgethi ka ge o taba tse gore o university wa kwa college-ng ka nako e le goreng ke maikhutso o yaya motlhomongwe wa bona gore motlhomongwe dithuto tse ke di dirang kwa mošomong ba bereka bjang sesekgethi. Gape re a tseba gore ka nako ya rena ya mariga ke nako e le e le goreng dishopo tsena tsa rena tsa dijo tsa diaparo ke nako e le gore ba thwala baithuti ba e le gore ba kwa di-university dilo tsa go tshwana le tseo sesekgethi ke tse e le gore mme baithuti ba ka di lebelela ka ge ba ithuta bokgoni bo e le goreng le motlhomongwe a ba bokgotse ka kwa dithutong tsa bona go tshwana le dilo tsa go tshwana le gore o kgone go ba moetsa pele di-leadership skills gore o kgone go bereka le batho gore o bereka go diphimiwe ke sesekgethi ke dilo tse e le gore o kgona go ithuta tsona sesekgethi ka nako e ya maikhutso sesekgethi.
0: Ke a leboga se se wela bile gape ke ratile ntlha ya gore bona basoba ke ba o ile gore ba ka iponaga tsa gona kua bokgobapuku ya ba ile gore ba šomiša le mokgwa wa internet ke mo ile gore kgona go khumana dilo go thupi di-wifi ya ba ile gore gona fao ba kgona go kgwetsa tshedimošo bonolo. Taba ya boithaopo le bolela ka metlha le a itišeletša gore nke ke moka bjole ka baswa re emele le re tsene ka fa le re tswe ka fale e be ile gore kgona go ba le maitemogelo a dilo tsa go fapana le boletse gape ntlha ya mešomo mo ile gore gona ka fa le mabenkele e ka ba dijo e ka ba mabenkele a diaparo nako yona e ke mo ile gore gape ba lebeletse go kaonafatsa le go tlhabolola bokgoni bja baswa mererong ya tsa kgwebo. Nke re bolele gape ka taba ye ngwe sheka gore ge le bolela ka tsela ye ke lebeletse gape taba ya gona mare e maatlafatsa go ya pele gore na e ka ba e le gore ga botse banna taba ya self-paced online courses mo ile gore re kgone gona mare tsena online ra ithuta ra kaonafatsa bokgoni bja rena ra e tlhabolola tsebo ya rena ya ba ile gore e tloga etse ya lemanoga le lengwe magagešo ka ge e le gore dilo tse e le gore re a di dira tšatši ka tšatši ke tseo e le gore di tloga ditseneletse ebile gape go nyaka gore batho ba kgauswi dithuto ba sepelele mabaka ba bone gore na ba sepelela thoko efe ke tla go wene se se se wela le nna ga ke sebe go nna e ka ba e le gore o diragetseng ke di o ka o kgaoa o kgaoa e re ke gopotse gape batheletse ba rena ka phadišano e le ya rena ya house number 66 gore a wa re kgweditse motho pasefoka
2: I'm going to go to the house.

0: 98.3 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Nito gona magage shemetse jele somer le bile irinyela ya senyane ke naka go shutela ka thoko ke tlole motlhalero a gone go le botsa gore nna ka ba ditlhopa tse dipanne ka sopego safe sopa sa Portugal ga magolana naga ye ya Spain ere ke kitibela go bona ka tsela ye
2: Bapadi ye itse sho wena cheese dula fase we ipsile ka papadi ye go thobela FM o shato botse mo le boithabiso.
3: Mokoni re ke tsepa ka seke go leboge motheletsi wa Thobela FM ke tsepa ka seke go lotshe go le kgausi mo leng go ona ge o ntumeletse ke tsana ka lelapeng la gago ke tsana ka sefatanane sa gago o shumbya le kgono e le ge ke tlo fa papadi papadi le ya mogopo wa lefase mo e le gore re motse lesometshela tsa mafelelo setlhopha sa Portugal se napile sa amogela setlhopha sa Spain ka kwa Dallas Stadium ka kwa America, United States of America, ke mo e le goreng mogopo wa lefase o swaretse gona, o swaretswe ka kwa America, Canada le yona Mexico. Gomme bosimo bja le kgono papadi ra lokola ka kwa Dallas Stadium mo e le gore setlhopha sa Spain ba napile ba etetse setlhopha sa Portugal. Portugal ke bona beng gae ka kwa America bosimo bja le kgono. Gomme papadi yeo re tlo fa yona twi bosigong bja le kgono. Nna ke Freddy Kisi ke motlhalerwa ka sebele, gomme ga ke sepele ke nno shomoso ba lekgono. Ke na le ena Eggy the commentator. Eggy, e re ke tse sebaka se ke go lotshe a ke tso thokwana gao ke ye
4: aga ke tloga ke kwa gabotse motlhalerwa o dutse botse
3: ke dutse gabotse wa mpona ke dutse gabotse kore ke aparetse papadi ye bosigong bja lekgono ke ikemišeditse ditlhopha tse pedi tse e tlo ba papadi ye kgolo Eggy mo e le goreng re bona go kopana dinaga tse kgolo setlhopha sa Portugal le setlhopha sa Spain ka ba ga o e sekaseka bjalo ka mosekaseke o ka botsa batheletse gore re tlo lebelela papadi ya mokhutamang
4: papadi e re tlhobe re lebeletse papadi e le goreng e ka sebe bonolo kudu go ditlhopha tsetse pedi empa fela ge re lebelela go le ka mokgwa e le goreng ditlhopha tsetse pedi sale tsa kopana kua moragonyana ke mo e le goreng setlhopha se sa Spain kudunyana ba ne go bapala gabotse kgatlhanong le setlhopha se sa Portugal o gopola gore papadi ke papadi e le goreng ditlhopha di le tsepedi tsa naga Portugal le naga ya Spain ba tla fa ba nošitse dinotse seswai ka moka ga bona ebile setlhopha se sa naga ya Spain ga sa ka ba nošwa nno dipapading tse tsa phadišano ya mogopo wa lefase mola setlhopha sa Portugal ba nošitswe dinotse pedi.
3: Ee, e re ke botse batheletsi ba Thobela FM pele ba ye opela dikosa tsa bosetšhaba ke ba botse gore tlhopha tse di eme bjang ka ge ke ba bona ba setse ba tsena ka ra lepatlelo. Motheletsi ke thoma ka setlhopha sa Portugal se e le gore ka dinomo ka jersey ya pele ba na le ena Diogo Costa, maemong a boraro ka jersey ya bosometharo ke ena Renato ke Nuno Mendes, mola e le gore Joao Cancelo maemong a bobedi ka jersey ya masome a mabedi, maemo a bone ka jersey ya bosometharo ke ena Renato Veiga, mola e le gore Ruben Dias ona o apere jersey ya boraro a le maemong a botlhano. Ga ra lepatlelo ba na le ena Virginia o e le gore o apere jersey ya bo 23 mo e le gore Neves o apere jersey ya bo 15. Ga ra lepatlelo gape ba na le ena Joao Felix o e le gore o apere jersey ya bo 10 mo e le gore Bruno Fernandes o apere jersey ya bo 9. Ba ba gape le Pedro Neto ka jersey ya bo 10 mo e le gore Cristiano Ronaldo apere jersey ya bo 7. A re kwe kwešago setšhaba ya naga ya Portugal.

0: ka mokgwa o ke ge go opeletse kosa tsa bosetšhaba yeo e fela o e be le kosa bosetšhaba ya naga ya Spain. Motheetso o thobela fm ba tsene ganong e sa botsa gore tlhopha tse pedi tse di panne bang ere ke thome gape ke thoma ka sona tlhopha sa Portugal ba e le goreng ka dinong ba na le Diogo Costa o apere jersey ya pele mola e le gore Renato Vega o gona kwa morago ka jersey ya bosometharo, Ruben Dias o apere jersey ya boraro, mola Jao Cancelo apere jersey ya masome a mabedi, Nuno Mendes o gona ka jersey ya masome a pedi tlhano mola e le gore gare wa lephatelo ba na le Vitinha o e le gore o apere jersey ya bo masome a pedi tharo mola e le gore Neves o apere jersey ya bolesometlhano, Jao Felix o gona wa pere jersey ya bolesometee mola le gore Bruno Fernandes o gona wa pere jersey ya boseswae, jersey ya bolesomeseswae ke na Pedro Neto mola le gore Cristiano Ronaldo o feleletsa setlhopha sa Portugal a pere jersey ya bosupa. Ga re boela ka letlhakore la setlhopha sa Spain bana le ena Unai Simon o e le gore o apere jersey ya bo masomepedi tharo mola e le gore Marco Cucurella o apere jersey ya bo masomepedi nne a le maemong a boraro, maemo a bobedi ke ena Pedro Porro o e le gore o apere jersey ya bo lesomepedi gomme ba ba kwa morago le ena Aymeric Laporte o e le gore o apere jersey ya bo lesomenne gomme Pau Cubarsi o apere jersey ya bo masomepedipedi gara lepatlelo ba na le mokapteni Rodri ka jersey ya bo lesometshela, Pedri o apere jersey masome a mabedi, Alex Baena o apere jersey ya bolesometlhano mola e le gore Dani Olmo o gona kwa pele o apere jersey ya bolesome gomme Lamin Yamal o apere jersey ya bolesome senyane ba feletsa ka ena Mikel Oyarzabal o e le gore o apere jersey ya bo masome pedi tee ke ka mokgwa le gore tlhopha tse pedi tse di panne ka gona egi pele ba ka thoma o ka raloka dibapadi tse di thomang ka mo a re bolele ka Cristiano Ronaldo o e le goreng ka letlhakore la Spain go na le Lamin Yamal ke mangwe le gore o tla obesa tuka bosheng bo
1: a ke lebeletse ga botsesela le kgono Cristiano Ronaldo ka ge setse re khwele ditabana-tabana tsa gore morago ga dipapadi tse tsa mogopo wa lefase kome le gore motlho mongwe a ka tla a rola marapo o lebeletse gore motlho mongwe go dipapadi tse a ka napile a šoma gore a noše dino o gopola gore o na le dino tše tharo fela ebile o bapetse dipapadi tše nne ke mo e le gore ngwe eteletše setlhopha jale ka mokapteni tšatši la lekgono le ke nagana gore motlho mongwe ebile e tlo ba e le sebaka se se botse sa gore motlho mongwe a iponagatše tšatšing le la lekgono Lamin Yamal yona ko e le gore o nošitše no e tee fela ke sale lesegwana le lennyane la mafolofolo re lebeletše papadi e botse kudu go tšwa go wena le yena a ne le papadi ya bone tšatšila la lekgono
0: gara lepatlelo re lebelela Jao Felix, Bruno Fernandes ka kwa o lebelela Dani Olmo wa lebelela gape le ena Rodri Pedri ke ba bafe ba e le goreng ba tla gatelela setlhopha se sengwe mo ditlhopheng tse
1: o bolela nnete ge re lebeletse bogare ba lepatlelo e tlabe e le phenkgišano magareng ga Bruno Fernandes le ena Rodri mo e le gore re tlabe re lebeletse gorena ke mang gare ga bona bo e le goreng o tlabe a laola kudu mo mokhubong wa lebala
0: ere pele motheletse ke tswela pele ke fete ka mo
2: Tshabela FM
3: Tshabela FM
2: Mushate o tsebo le boithabiso
4: yo e fitlile FIFA World Cup 2026 e tla o itemogela bosebja go se bapetse le sele go di-screen tše kgolo big screen tša Coca-Cola Fan Park ya kgausi le wena o ka se rata go feta latela Coca-Cola ZA mafaratlheng a le yago go kwetša 411 le ditekete feel it all le Coca-Cola
2: Tobela FM Mushate what's up with Tabi show
0: Mutali Tobela FM ka mokhombya le rena pele re tswela pele ele ga e papadi e sa tlo thoma e ge di tlhopa di tsedi tsene ka gara ga le patlelo ere ke go bofela mafelelo ge motsotso wa bo masume senyane o fitla ke se fetse tlhopa se o bona o ka re tlana pele se tswela pele ke ba ofe ba ile gore ba phutha ba tla gae
1: Ho ga kgwele gore ke tletse go tlhaloseditse gore papadi e ke papadi e le gore e tloga e le papadi ya maemo a godimo e tloba e se papadi ya bonolo ka gare lebeletse ditlhopha tse pedi tse di tlabe di thulana ga jalo re lebeletse gore motlhomongwe naga ya Spain ka ge ba phela ba le ka godingwana ga setlhopha sa naga ya Portugal ke bona motlhomongwe e ka ba bona bo mmamoratwa kudu papading e
0: re ke go leboge ege o tla ba dutse ga ona ma motheletso wa Tshabela FM e le ge a o sekasekela papadi ye gomme papadi e sa tso thoma e sa lefela naga ya Spain lefela naga ya Portugal e ba kgole le gore Spain ba tsa kgole Portugal ba le ka o ka tlase life la Spain ba tlogela kgole ye o tswela ka ntle ka gore ya lo etla ba goal kick ya ena Unai Simon wa lo rocha kgole we ra lo ka mo khauso a Unai Simon we ra lo ka le ena Pau Kabisi Jerisa masume pedi pedi o tsa kgole we romela kwa pele ele ge ba le ka o ka tlasela ba le ka o ka tlasela e fela ke go le loreng ya iketla ba bua ka yona kwa morao e bua kwa morao ka ena e marek ha botsana ga sekena Pedro Porro Porro ja go le rao kwa morao rao go ena Unai Simon Simon o ja go le romela gape mo pila ga wena Kabisi wa ile re o ja go le romela o Pedro Porro Porro a re ya pele ka go le o ke go le roba mama yona se tlopasa Portugal e bile ba re le rao ke le ba fa na se tlopasa Spain Pedri ke na wele renge o ralo ka magwagwa ka gore jalo ga se Pedri ke na Lamine Yamal o ralo ka magwagwa malokano re be go le tlotla tsa ke tlopa sa Portugal ba ile re ba tlotla go le ba ba ba ralo ka pele ke go le re bua ga bonolo ka ena Cucurella Cucurella ke na wele renge o bua ka kholeo o era lo ka gara le patlo mo rokotsa Pedri Pedri tsa kgole o isa maema a bushupa ba ba nyaka la min ya malo go le renge ya mo palela kgole o etswela ka ntle ka bodikela tsa tshe ba le patlelo e tla ba tla tlhola se pasa Portugal e tla ba tla tlhola ya se pasa Portugal o tswa ka bodikela tsa tshe ba le patlelo ba tsa kgole Nuno Mendes o tsa kgole o la tlhela kwa pele Ara le patelo ba e loela se tlopa sa Spain. E ba khole re ba ba ka na Spain ka ba khole go tsere bona ba ya pele ka khole. Tsa khole go raga le khole e swara ga bonolo. Diego Costa. A ba muliki le ke na Mikel Oyarzabal. A ba muliki le ke egi
1: aga ke ena o ya zabala ka lotulanyele ka nete o batloga a molekile a le khole o gopola gore o ya zabala mo dipapadi ntse tsa khole ya maotu tsa mogopo wa lefase o ne le dinotse nne ka tshwara la Spain
0: o se tsa nuse nnotse nne o ya zabala Spain ba le ka bua ka khole fela ba bua ka yona khole o ke khole le re bua gara le patlele Pedri ke Rodri we le re tsa khole ba buisa pa yona mo kapteni ke na Rodri Rodri tsa khole gore ka kwa mra mo le re gore ka ha so a go mo le re khotsa ke o ke na Kubasi Kubasi gara le patlele ba e bia ho na Lamine Yamal we le re nga wa nya ka khole ka karola se tlopa sa Portugal a re tsa khole gore ka kwa pele fela ke khole le re ba ba ka yona ga bona le kwa mra ke se tsona se tlopa sa Portugal ba tsa khole ba ra kwa Ruben Dias ho tsa khole gore ka mo ha so a we Ruben Dias ara ka le na Neves ka karolo nya bona ba le ka o ka tsena ka karolo ya tlhopa sa Spain Rebelena Jao Cancelo o tsa go le busetsa morago ra mme le go tsa Ruben Dias ka jersey a botsana o ira lo ka gaufi a go mo le re ira lo ka Lena Neves ka jersey ya bo le some tlhano ba tsa go le ba romela kwa pele e ka ba kgole e kotsi go ba nya ka yena Nuno Mendes fela ba kgole lo re ya mushia Nuno Mendes ba khole lore tswela ntle ka bodikela tsa tshebelo patlelo e tla ba tlhola se tlopa sa Spain. Ka ba tlhola se tlopa sa Spain e le le fela Spain. Le fela Portugal. Pedro Porro ke na la tlhola khole yo ba tsa khole ba yo. Romela kwa mra ora. Retola ka ona ka bona lo ba tsa khole ba re kwa pele. E fela Portugal ba shire le tsa khole yo. Bruno Fernandes. Ke na wa lorwe o shiretsa khole o Spain ba tsa khole ba ntse tsantle ka bodikela tsa jeba ba le patlelo ba tlhlo yo se pasa Portugal not of Portugal not of Spain Nuno Mendes ke na tla tla khole ya bona tla tsa khole isa kae Nuno o nya ka tsela ba tshibile ka bushwe go se pasa Spain ka radi 18 o tsa khole la tla kwa pele Lamine Yamal ke na tlhlo khole ka tlo o nya ka mara bo go tsa Pedri Khauso ha wa ile ro aro ya pele ka kholeo ba mama a kgwele ba tsa kholeo ba busa Khauso bo Rodri Rodri tsa kholeo wa roka gara le patlelo ba nya ka ya kwa pele ka kholeo Dani Olmo ke na so re kholeo o tsa kholeo roka ka dikela tsa tshe ba le patlelo mo ile ro go tsa yena Pedro Porro Porro wa roka Dani Olmo gape Rodri o tsa kholeo romela mara ora mo ile ro go tsa Kubasi kwa mara ba tsa kholeo ba roka mo Khauso mo ile reng Mairal ka kwa mara go na la porte kena a Aymeric Laporte mompeng ya le ba o nya ka tselo tsa khole roka khauswa wena Kubasi ba se tsa khole o roka le Rodri we wisi sa mara ra ga pe go ena Kubasi Dani Olmo kena tsa wa ka khole o nya ka Lamine Yamal e fela ke khole le roba tsen tsa lotu ko mara o kena Nuno Mendes Mendes tsa khole o roka mo khauswa ga wena wa ro khotsa Neves we lo ro tsa khole o romela mara ra go we ro ka mara ra go wena Diego Costa Costa cha khole romela maemong Abraham wena Ruben Dias ba cha khole ba romela kwa pele wena Renata Veiga Renata cha khole go romela ka botlhaba tsa tsi ba le patlo ka ba khole go tsogena Pedro Noto raga le khole ka go dimoga dino raga le khole ya ba khole le re feta ka go dimoga dino e be le na Jao Cancelo ba tla sona go ka mo tlokomela Jao Cancelo o na le mokgwa o tsatsela ka dishoto ege Jao Cancelo
1: ka nnetse ko e le goreng o tloga a ragile kgole ye telele e le goreng e be e tloga e le kotsi empa fela e fetile ka godimo ga dino mo e le goreng o ba a tlhokile matlhatsi ka nnetse re lebeletse setlhopha sa Spain ga jalo ba leka go e bapala ka letlhakoreng la bona la nnyele empa fela dikgwele ba di kgaotsa ge Yamin le Yamal a re ke a e swara fela empa fela dikgwele tsa gona ba di kgaotsa kua go ya pele fa e le goreng ga di fitlhe mo a nyakang di ya gona
0: wala papa di ba khole le rwa Bruno Fernandes o tsa khole rwa ka mo khauso a ga retola ka khole ra le patlelo e be le na le ves o tsa khole rumela mara ra o jerisi abra ro ke na Ruben Dias ya so tsa khole go ro ka le ena Bruno Fernandes e fa le ba khole le rwa ka Pedri ka tsa go la stopa sa Spain ba tsa go Dani Olmo o ya za bal ka thoko ke dibaka tse ke reng ka nako engwe dibapadi di tlo e tsholola tsona o ralokile ka sebaka se se botse ege Oyarzabal
1: ka nnete Oyarzabal a bofile gabotse yena Dani Olmo ka loto la nnyele o tloga a e ragile empa fela ya feta fela ka thoko ga dino ke mo e le goreng o tloga a tlhokile matlhatse be re lebeletse go motlho mongwe a ka noshanno wa gage ya botlhano
0: ba tsa khole ba ikuka kwa morago ke na Diego Costa Diego Costa o tsa khole o romela kwa pele ka tlhogo ba e nyaka o nyaka Cristiano Ronaldo wana Cristiano Ronaldo pele ga di 18 ba mo tsela khole ga bona o le fela ke khole re bona gape go setlhopha sa Spain ba tsa khole ba roka ka botlhaba tsa tsi ba le patlelo mo e le re ba nyaka kwa pele ke na Jao Felix Felix o ya ka mo le ka mo o tsa khole wa go metsa monna e fela ba mo thibile tsa khole o romela karate 18 ka ba khole kotse ba e thiba ga bona o le ko morago ke khole re e boa ga bona lo ko morago ka yena la porte e boa ka la porte e fela go ya ka mpho ke boneng ka gona go bona le e tswile ka loto last tlhopha sa sebapadi sa Spain nnete e tla ba khutla ya tlhopha sa Spain e le gore e tla tsewa go tswa ka bodikela ba lepatlelo Bruno Fernandes Spain ba isa leboa mo le lore Portugal ba isa borwa a bona ba tla tsa kgole ba isa kae tlo latlhela ka ra di 18 ba nyaka ena Cristiano Ronaldo we mi le Rodri Bruno Fernandes ka ra di 18 e ba kgole le re ba ntsha kotsing monna gore ke a raga e fela ba e thiba kgole o ke kgole re wela moraorao ba tsa kgole ba e romela kwa moraorao wena Diego Costa wa le re tsa kgole o busetsa kwa pele karari 18 ba ithula ka tlhogo retola ko morago ka Rodri ke na captain my captain o tsa go le boroka mo kgauso ya gago ba tsa go le boroka le Unai Simon monna we le re a se swa nwetswa o fitla ga bya le egi
1: ka nnete ke bo e le goreng a sa ka nwetswa mo la rebeletse moswaradino ka shopping sa Portugal Costa ko e le gore ba mo nwetshitse nwetshepedi
0: bona papadi ba go le re ba tsa go le ba romela kwa pele ba nyaka Cristiano Ronaldo a ro ya pele ka kgole o ke kgole le re ba ba mo yona Spain ba tsa kgole fela Portugal ba ile la kgole o ke kgole le re ba Neves tsa kgole re ka kwa pele bona ba tla tsa kgole ba isa kwa yona Pedro Neto ba tsa kgole ba roka ga ra le patlelo o ena Jao Felix ga o se ba roka le Renato Veiga Bruno Fernandes e fela ba mo a mo a kgole tsa kgole ba romela kwa mra wena la porte fela malokwana le rao ke le makgwakgwa lena banna ba Portugal wena Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ba khurumetsa ke se isa gore ba captain ba babedi
1: ehe
0: Rodri le Cristiano Ronaldo o di bona gore mamotla o mongwe bona o tlolla ha ona o ha ona o motse wa bona roti sa dikele ha re bona papadi khole ko tsi Cristiano Ronaldo ka ra 18 akara kwa ra IT ba una Simon re ba ka motloela ba tloitsola Spain
1: Spain so passa Spain ba thomile go ralokela go bapala papadi le gore nge ka tla ba kotse go bona ka ge ba bapalela morago ga ba gone go ntsha dikgwele mo la so passa sa Portugal ba bapala dikgwele tse ditelele mo le gore ba gona go fetsa yena Cristiano Ronaldo ka ge re mona gore a ragile shoto e le gore yena Simon o gonne go ithiba ya tswela ka ntle e le khutla ya bobedi ya
0: skutla ya bobedi ya so passa Portugal ba bona ba tla tsa go le ba itsha kae ele le fela Portugal le fela Spain.

0: banya ka tsela bone ba tsa khole ba romela kwa pele go la mini ya ma o retlwa ka bana ba be di fela ba tsa khole ba ithiba ke ba se ke na bo nka khole ro ka khausu wa ho mo captain wa Rodri wa le ro pocha kukurela kukurela tsa khole bu semra ga ho la porte Rodri re tlogela khole o ntlogela yo ke khole le re bua ko mra ba e fa pau ka ba kubasi kubasi tsena ka kablo sa pasa Portugal o tsa khole ro ka khausu wa Lamine Yamal o lebella ka khole tsa khole kwa tsiri tsa o nya ka Pedri e fela ke khole le re ba bua ka yona ga ro ke Pedro Porro ara le patsela ba nyaka Cristiano Ronaldo ke na yampe ka khole fela Rodri wa mamo wa khole yo Pedri wa tla wa thusa ba tsa khole ba roka le Dani Olmo ba tsa tlhasela se tlhopa sa Spain ba tsa khole ba romela kwa pele bona o tla tsa khole o ya Zabal o tsa khole a re romela ka 18 e fela ke khole re ya ba palela Pedri o tsa khole wa iraga ka go dimo ga dino
1: o do iraga ka nkwana
0: ya ke na Alex Baena o lo tsa khole a do iraga ka nkwana ya feta ka go dimo dimo ga dino arle motsotso ngwa bole sumetharo papadi ile ya mogopo wa lefase go tse mafelelo tse le sumetshela papadi ile re ga tsa Tricky Station sa sa mamarato Travel FM le SABC Sport na ke le Freddy Kise ba tsa khole ba ikukela kwa pele Portugal ba ra le patlo ke khole re ba bua ka ona ga bonolo ba e romela kwa mora wena Kubasi Kukurela ba tla dira phoso tlhopa sa Spain e fela ke khole re bua ka ena Kubasi ba ba tla tsa khole isa kae ba e roka mo pela ga o e roka le ba ka nya ka Rodrigo gona mo pela ga a ya pele ka kgole o setlhopha sa Spain Rodri o tsa kgole o roka le Kukurela Kukurela o tsa kgole o busa gape o Rodri o lebelela Rodri o tsa kgole o roka mo kgausa wa Pedri mo mpeng ya lebala o tsa kgole o roka gape le ena Kubasi Pedro Porro retlola ka kgole ke ena Kubasi o roka mo kgausa wa go Rodri ba iketla ka kgwele o ya Zabal Rodri wa tsa khole ba busa ape wena o ya Zabal ka jersey ya masimo 20 baena bona o tla tsa khola isa ka o ya ka mole ka monya ka tsela o tsa khole o romela ka botlhaba tsa tshupa le patlela Pedro Porro ke na kitimelang khole ya we busetsa morago bona na Pau Kubasi Kubasi o tsa khole o roka mo pele ga ga go la port Aymeric Aymeric o busa ape na Kubasi ka jersey ya masimo mabedi a masimo pedipe Pedro Porro o nya ka Dani Olmo wa senya kgolie e tla ba tlhaselo ka setlhopha sa Portugal ba tsa kgole ba busa mora ba tsa kgole ba busa mora go ra go jersey masome pedi tlhano ke na Nuno Mendes Mendes o ya pele ka kgolo tsena ka karolo ya setlhopha sa Spain Bruno Fernandes kgolie bo tsaka ra di 18 wa tsa Unai Simon wa tsa Unai Simon o tsa khole wa la tlhala kwa pele o re ka wena Rodri Lamine wa nya ka Lamine Yamal a bona ka ba khole o kotse ka Rodri a tsile ba ka ai thiba gabe di Diego Costa Lamine Yamal le na o ya Zabao ke thoma o fosha la ka no ga e phela tlhopa tse pedi tse e ba khotsa dibaka kwa pele kwa Egib banya ka o ka noisa
1: ke bona go reng batho ma go tlhasela sehlopha sa yona Spain ka ge re bona Costa o thibile di kgwele tse pedi tse le goreng ba tloga ba di ragile le go yena ya Mella Male fa le goreng o tlhokile matlhatse nka re bolela tse dingwe ga jwalo empa fela ke mo le go sehlopha sa Spain ke bo le goreng ga jwalo re ba bona gore ba thoma go napile ba phagamisa papadi ya bona ba isa mamong a godimo lebeletse khutla e le ya mathomo ya sehlopha sa yona Spain
0: Alex Baena ke na tara khole o tsa khole romela ka ra 18 tlhogo ko mora ba ntsha kotse ke khole le re bua go la min ya mal o tsa khole o romela o kukurela kukurela ka ra 18 e nya ka tlhogo e fela ya feta khole Dani Olmo wa ikitimela khole o lo tla tsa khole re roka ka o roka mo khauso ga wena la min ya mal hape o romela ka ra 18 e fela ba e busa ko mora se passa Portugal e ba khole le re ba e tlogela e tswela ntle ka o dikela tsa tshipalo patlelo e tla ba ta tshela se passa Portugal e tla ba tatlhelo ka setlhopha sa Portugal le motsotsong wa bolesomesupa noto Spain noto Portugal noto Portugal noto Spain ba tla latlhela ke bona Pepe ona o lebeletse setlhopha sa gabo ra o lebelela ka bona gape le moporesidente wa CAF Patrice Motsepe go na le ditabataba tse di bolelwang

0: mo sealemoyeng e seng sealemoye mo mafaratlhatlheng egi ba re morale ke wa setlhopha sa USA ke ako kwa maikutlo bathelesi ba tla bolela maikutlo a bone o kgweditse karata e khwibidu gomme Donald Trump president wa America o founetse Infantino a re aa karata eo ga e fegwe nnete FIFA e tsebaditse gore karata o e fegilwe dikgwedi tse lesomepedi nna tabe ke nnete na tembers wanna re nokeleketa
1: ikhwibidule
0: rena motlhomong ke be re romeleditse
1: re etsempa fela o gopola gore naga ya USA ke yone nngwe ya dinaga tse e le goreng di tloga di swere ke bona beng gae re lebeletse gore ke yone e naga ya ešetseng Canada e tswile dipapading tša mogopo wa lefase Mexico jwale ka beng gae e tswile le yona o šetse United States of America
0: nna ke dupe ke due bolela fela ke taba e le goreng go bolelwa ka yona gone jwa tse re bolela ka yona le batheletse ba e bone tabe a se re ke a ithomela
1: re tla bona gore na ba tla ka gore
0: maikutlo a barati le bathegi ba papadi ya kgole ya maoto ke a mabjang a re bone papadi kgole le re boa ko morago ke base o tsa kgoleo o e romela ko ke kgoleo ya godimodimo e ba kgolegre ba boa petro poro ke ena a boang ka kgoleo ba e raloka ko morago bone re kgwetsa pedri ke ena a kitimang ka kgoleo o tsa kgole o nyaka kwa pele o nyaka yena o ya zabal e fela ke kgolegre ba retlola ka ona ga bonagolo ko morago setlhopha sa pokujugal ke ena jao cancelo o cancelo wa lebelela ka kgole o e raloka mo kgausi wa gago o nyaka mogagabo neves ke ena a retlolang ka kgwele o tsa kgole o romela kwa moragorago jeresi ya borago mo ale gre ba kgwetsa ke ena ruben dias ga ra lepatelo ba ya pele ka kgoleo ba nyaka tsela setlhopha sa portugal e fela spain ba thibile ke kgolelo gore e boa ko morago ka ena nuno mendes ruben dias ba tsa kgole ba roka go ena renato veiga o tsa kgole romela moragora go ena mendes ke ena nuno o tsa kgole romela kwa pele nyaka CR7 cristiano ronaldo ba tsa kgole ba romela gape go ena veiga aro ya pele ka kgole ke kgolelo ba thibile ko morago setlhopha sa spain a re bone ba boa ka kgole ape ruben dias ke ena jang kgole e romela kwa pele maemong a bosupa ba nyaka tsela setlhopha sa wena petro neto ba nyaka tsela setlhopha sa portugal ba tsa kgole ba romela kara di 18 e ka ba kgole botse monna wa raga kwa godimo ga dino ba ne setse melelwane setlhopha sa portugal ba ne setse melelwane lena banna ba portugal e be kgolelo re tla tlotsa ke setlhopha sa spain egi e go lebelela papadi e barati le bathegi ba ditlhopha tse ka mabedi ga tsona ba tlile ka bontšhi go bona le mebala e mekhwibidu le bosweu o tla gopola gore spain le bona mebala ya bona gantši ba apara tseo ke bokhwidi bo e le gore nkare ke bo orange ba na le mebala ya o tshwana le ya portugal ka gore jalo ga ona pile o bala ga botse gore batho ba bantšhi ba e le gore ba tlile ka kwa ke ba setlhopha se sefeng
1: empa fela legoa ka moka ke le le goreng le akaretsa ditlhopha tšetse pedi go bontsha gore ka nnete ke kgwele ya maoto ya lefase ba tlile go tswa dinageng tše ntšhi tša go fapana fa e le gore re lebeletse lesogana cristiano ronaldo o e le gore o na le balatedi ba bantšhi ba lebeletse go motlhomong go tswa se sengwe se e le gore se ka diragala go tswa go papadi ya tšatši la lekgono go tswa go yena
0: pedrin ke ena bang ka kgoleo o tsa kgole goreo ka kgauswa ga ba nyaka tsela setlhopha sa spain ba tsa kgole ba e romela kwa pele ba raloka makgwakgwa ba rabalalokile na alex baena ba motsea ba mmea fase ka gore jalo e tla ba free kick ya setlhopha sa spain
1: yo wa baena tšatši le lekgono a bona le ga botsana ka letlhakoreng lela la nnyele la setlhopha sa yona spain fa e le gore re bona kutwana ba raloka ka letlhakore la nnyele go le ena lameng ya mal kutswana ke gona re mmona ga jwale ge a swara kgwele ba mogarametsa a wela mo fase
0: ga o ka lebelela gape le ena kukryela o e le goreng spain mo dipapading tse e le gore setse re di bone ba tlhasela kudu ka letlhakore la botšhemo bja lekgono ga ba napile ba rarokela gantši ka letlhakore le ena kukryela motlhomong ke taba gore portugal ba napile ba bala gore ba tseba gore mathata a tswa ka letlhakore lefa re bona gore free kick e ba tla tsoma bjang setlhopha sa spain bona ba tla tsaya kgole ba e romela kae alex baena ke ena tla tsang kgoleo o tsa kgole romela ka radi 18 e nyaka tlhogo efela ba e fosa kgoleo rodri wa raga le kgole fela go tloa mo la leng gona ke bone gore a ka nosa Diogo Costa ga o kgone
1: o bane o raga kgwele a satse boro o a e raga e ya ka dipale goba o e ragela gore e fete go motho a e fetise mpa fela ke se e le goreng dibaka tse e le gore ba di kgwetsa setlhopha sa naga ya Spain ke tse dingwe tse tse e le goreng ba tlilo di gopola
0: ka gore jalo re fitlha motsotsong wa bo 20 wa karolo ya mathomo mo e le gore ditlhopha tse pedi tse ba sa ile o nwa metse gopola motheletsi wa Travel FM o ka kgona go fenya mo SABC Plus mo dipapading tse tsa mogopo wa lefase o ka kgona go fenya ye tee ya di-PlayStation 5 tse 4 go bonolo o ka fenya downloada o engwadise o raloke gore o kgone go fenya SABC Plus app e gona go didiriswa tsa Android le iOS le gono tsena go diphadišano tsa FIFA World Cup o arabe dipotsiso ka moka gomme o romele ditsenelo ya gago o seke wa fentwa downloada SABC Plus app gona bjale o thome go raloka gore o fenye go na le dimabaka le dipeelano ke ka mokgwa e le gore karolo ya mathomo e sepela ka gona ege e sa le fela setlhopha sa a se karolo ya mathomo ya setse ke gopotse uptime a se karolo ya mathomo ba ya go nwa metse metsotso e 23 ya mathomo ke ka mokgwa e le gore e sepela ka gona e sa le fela setlhopha sa Spain le fela setlhopha sa Portugal ga o lebelela papadi e motho a ka re ya lekalekana ditlhopha tse di sa lebelelana gore ga bana pile ba tlhaselana ka mokgwa mo bjalo o tloa go bona gore di a tlhomphana bobedi ba tsona ditlhopha tse pedi tse
1: ka nnete di tloga di napile di lekalekana ka maatla kudu re lebeletseng fa e le goreng ka setlhopha sa Portugal fa e le gore ba ragetse maga a mararo go ya ka dipaleng tsa yona Spain re bona Joao Felix le ena Cristiano Ronaldo ba goga dikgwele tse di telele re lebeletse le ka setlhopheng sela sa yona Spain mo e le goreng Oyarzabal le ena ko e le goreng o lekile gore a ka raga kgwele e telele mpa fela ba di thiba le Lamine Yamal re lebeletse mo bogareng ba lepatlelo Phutswana ke bona ke fa e le goreng Fernandez le ena Olbu ba tloga ba šielana ba lekalekana kudu mo bogare ba lepatlelo ba kgona go tshwara dikgwele go ya pele empa fela kua pele kua bo Ronaldo ga a re o ya go raga ba tloga ba phela ba mo dišitše yena Cristiano Ronaldo a sa tlha re bona tse dintšhi Phutswana go tswa go yena
0: Lamine Yamal le ena ka letlhakore le lengwe o setse a kgweditse kgwele tse e ka bang tse nne o fitlha go tse tlhano e fela o tla o bona gore batho ba ba mo apere banna ba o tshwana le ena kwa morago Portugal Ruben Dias le ena Ronaldo Viga ga ba mofe sebaka sa o ka retolwa ka dikgwele re ka bona panka tsa ditlhopha tse pedi tse egi ke dipanka tse e le gore di tloa di na le maatla ga ke lebeletse setlhopha se sa Portugal kwa bankeng Bernardo Silva o gona ke a mmona ka mola ka letlhakore la Spain Ferran Torres ko mo banna ba e le gore a ka tsena Gavi le ena o bankeng tsa dila le kgona re ka bona e le gore mo karolong ya bobedi ya papadi ge papadi e tlo thoma o bulega ke banna ba e le gore ditlhopha tse pedi tse di ka ba tsentšha ka napile ba dira mošomo
1: ga jalo ke mo e le goreng tsa diphetogo a sa tlha re di bona ga botsanyana empa fela ke fa e le gore ditlhopha tse tsepedi di sa swarane go ya le ka mokgwa leng ka gona di tloga di bapala ga botse go ya ga jalo empa fela go ya pele re tla bona gorena ke sefe se e le gore motlhomongwe se feketsa ke se se feng
0: re bona papadi ba kgolele gore ba boa ka yona kwa morago Ruben Dias ke ena jang kgoleo a romela kwa pele ka letlhakore la setlhopha sa Portugal fela kukrela ke na kitimela go le o tsa go le romela kwa morao bona Unai Simon Simon a bona o tla tsa go le tsaka mo pela gao bona le na Kubasi o tla tsa go le raloka bona Kubasi nete we romela bona Kubasi we loro go maimong a bopedi Kubasi tsa go le romela kwa pele mo loro go tsa Petro Porro wa lebella ka kgole o tsa go le we romela kwa pele o nya ka Lamine Yamal e fela ke kgole lore ba ntse tsa ntle ba re ntse ke le na bana ba Portugal ba e kgole lore e tla boa ka setlhopha sa Spain para beta tlo ka setlhopha sa Spain Petro Porro ke na tala tlo kgole o ka jeresa bo sumepe bona o tla tsa kgole isa ka Petro Porro o re buisitse mara wa na Kubasi bona o tsa kgole romela kwa mara o kena pa Kubasi Kubasi o tsa kgole Rodri o romela mara ora o Unai Simon bona Unai o tla tsa kgole isa ka Pedri wa ya wa ibitsa ba tsa kgole ba ikuka ba ipa kwa pele ba nyaka Lamine Yamal fela ke kgole re ba itiba ga bona lo kwa mara o kena Nuno Mendes go ya ka mo le ka mo Nuno Mendes kwa mamo wa kgwele ba ntshetsa ka ntle ke ena Lamine Yamal a ba rabeta tlholo go tswa ka bodikela tsatsi ba lepatlelo ka setlhopha sa Portugal noto Portugal noto naga ya Spain re le karolong ya pele ye le gore sepetse metso e masomepedi supa
1: o gopola gore kgatlhano ge ke lebeletse ditlhopha tse pedi ke go ke lebelela go ya moragonyana go mogopo wa lefatshe ka kwa nageng ya russia ka ngwago la 2016 ke mo e le goreng cristiano ronaldo o ile a kgona go noša dino tse tharo e hectric mo e le goreng o ile a napile a noša nno ya gago ya mathomo motsotsong wa bone tsatsi la lekgono metsotso ke masomepedisupa a tlhatlhwa a noša le nno kgatlhanong le spain
0: ke ka mokgwa le gore seemo sa ditaba se ka gona motšheletse re kwala papadi ba kgole le gore o boa ka yona kwa morago ke ena ruben dias ba tsaya kgole ba re o ka ra lepatlela ba etsentšha lote kgoleo ke lamin yamale fela ke kgole re boa ka bruno fernandez fernandez o tsa kgole o romela morago o e le gore go bona nuno mendez mendez o tsa kgole o romela morago rago o e le gore go kgwetsa kwa morago ke ena jao cancelo cancelo o tsa kgole o rol kwa maemo a bobedi go ena ruben dias dias o tsa kgole o e iša kwa pele e fela ba thibile setlhopha sa spain ga ba bafe sebaka sa o ka kitima ka dikgwele ke kgole le gore re tlola a ra lepatlelo ka pedri pedri o tswa kgole wa raka dani olmo o raka kgole etele a ya kopelanyaka a ya sabao lamin yamal ya mopalela kgole bruno fernandez ke ena re tlolang ka kgoleo ba ntšha kotsing setlhopha sa portugal maema bobedi re tlola ka ruben dias wa le gore o tsaya kgole o raka mokgaosi wa nunomen Mendes, o tsa kgole latlhela kwa pe ba nyaka CR7 e fela Cucurella wa moapara se ke bego ke se boifa o kare se tla direga go na papadi e re tlo bona e le gore egi go tlo ba le dintlwa ko go tsa nnete
1: empa fela ntwa a e be ka gare ga lepatlelo e le ntwa e le goreng ke ntwa ya dino
0: Dani Olmo ke na bang ka pele o tsa go le romela maema bosupa bo le go tsa Lamine Yamal o tsa go le romela kwa pele Pedro Porro ha ro ya pele ba tsa go le ba ntse tsa ntle Nuno Mendes a shoma
1: go kopole Freddy gore motlhahli wa tlhopha sa naga ya Portugal o tswana ngeng ya Spain
0: o nabile o tlhatlha kgatlhanong le tlhopha sa gago
1: aga
0: a re tla bona gore go tla direga mo show ka le khona e sa le fela spain le fela portugal re le motsotsong wa bomasomepedi senyane ba tsa kgole ba roka dani olmo olmo tsa kgole roka kgaoso ga gona lamin lamin yamal yamal o tsa kgole o romela ba romela ka radi 18 Cucurella ka botlhaba tšatši wa lebelela ka kgwele o e busetsa moragonyana mo le re kgwetsa pedri pedri tsa kgole romela ka radi 18 dani olmo ka thoko a ba loma jang ga ba loma jwang jwang a bang go dira seloki e fela ke belaela gore ga ikabe tsene ka gare ga dinwa ba tlo gore ke offside
1: o ba tloga a mmone gabotse a ithiba yena a costa ka loto la nnyele o ba tloga a eme maemong a makaone kudu o ka bona kgwele eo e tswelela bogareng ba lepatlela
0: re bone papading ruben dias ke ena a boang ka kgwele a ba re ba ya pele ka kgwele cristiano ronaldo o wela fase malokwane a letsana kana ka pela ba mo loma direthe ba re mo lomile direthe wena laporte ke na laporte ke na americ americ laporte re bone ke kgole le re boa kwa morago ka nuno mendez mendez o nyaka bruno fernandez e fela ke kgole le re ba ntshetsa ntle e ntsha ke rodri pedro porro ke na ole re o tsaya kgole o e ntshetsa ka ntle ka karolo ya setlhopha sa portugal e tla ba kgole le re tla latlhelwa ko morago ke na nuno mendez ka letlhakoro la setlhopha sa portugal e le fela portugal le fela spain papadi e le ya mogopo wa lefase tse lesometshela tsa mafelelo gopola gore botšhegong ba baabane re bone brazil ba yo tlhatswa jeresi se sengwe sa ditlhopha tse ge papadi ya bofelong le bona ba tlebe ba napile ba sona le setlhopha sa brazil
1: ge ba bolela ka dipapadi tša mantšhana šake ba bolela ka tša legato la lesometshela la 60
0: ya
1: wa tswa otswele
0: wa tswa otswele ga gona gore o na le otho la bobedi go napile go fedile go fedile a re bone pedre o nyaka dani olmo ba tsentšha leoto kgoleo e ba kgole le re tla boa ko morago ka ena diego costa ba tsa kgole ba raroka mo kgausi wena renato vego vego tsa kgole roka wena diego costa costa tsa kgole romela gara lepatlelo thula ka tlhoke rodri gara lepatlelo e go ya kgole re boa ko morago gape ke ena renato Vega, Vega o tsa go romela kwa pele ba yemetse gara le patle ke go le lore wa ikitimela Bruno Fernandes e fela ba mama go le yo re bona Rodri o tsa go lo roka khauso a ho Pedri Pedri tsa go romela maraonyana mo le roko tsa Pau Kabasi Kabasi tsa go romela gape mo captain ke na Rodri ba tsa go ba romela gape wena Mara le patelo ba tsa kholo ba raka Dani Olmo 1-2 wena Ayazabal tsa kholo ba raka kwa pele wena Alex Baena Baena tsa kholo o romela go jerisa masome pedi nne ke na Kukurela Kukurela tsa kholo tsa khausi nyana ba raka kwa Pedri Pedri ga le patelo ba raka Pedro Porro Porro tsa kholo o ya fala Mil Yamal maima bu shupa wa le mala Lamine o tsa kholo romela kana le Dani Olmo cross a ona motho ba tsa kotse sepa sa Portugal
1: e be le papa di botsikudu ka tlhopha sa yona Spain ya mini ya mala a re o ifa yena Olmo a tlhoka mathatsi pelela ya no feta fela fela ka thoko ga dino o sina motho e le gore ka e feleletse
0: ba re bela gape ba le ka ka tlhasela gape kana la porte o tsa gore o isa kwa pele o le re go tsa Alex Baena o le wa retlwa ka kgole o nya ka kukirela ne tlo tsa kgole o fa kukirela mo morao nyana ga ba retlwa ka kgole o ba bona ba tla itsa ba isa kae ba busetsa gape wena Baena Alex o tsa kgole o rumela kara 18 e fela ba ihutsa ka ditlhogo kwa morago Pedro Porro ke na tsa kgole o e ra kwa le Rodri Rodri go Pedri Pedri tsa kgole romela kwa morago go la porte o e le tsa kgole romela kwa pele pela di 18 ba retlwa ka yona a re bone Rodri a karaga o tsa kgole romela mo khaufi wena ka Kubasi Kubasi tsa kgole romela ma mabushupa go la Mil Yamal Yamal tsa kgole busa kwa morago go Pedri a re bone Pedri tsa kgole isa ka o isa go la Mil Yamal a re tsena kara 18 ba mo a mo ha kgole eo Renato Veiga o mama a kgole bile tswela ka ntle ba re rorotle makgwa kgone Lamine Yamal ba mo apara ba mo maka ba le ba babedi eke
1: ka nnete ba tloga ba mo apere ebile ba mo apara ka lotong la lesego la nnyele mo e le goreng o tloga a papala ka lona ba tseba gore a ka se kgone gore retologa ka dikgwedi
0: go bona papadi ba kgole gore ba boa ka yona setlhopha sa Portugal ba tsa kgole ba roka ko mora wena Veiga Renato o tsa kgole romela kwa pe e ba kgole le re tswela ntle ka bodikelo tsa tshwale patelo ka tlhelo ka setlhopha sa Spain Pedro Porro ke na latlhelang kgole eo o e latlhela kwa morago wena Kubasi Kubasi o tsa kgole roka mo kgaotsi wa ga wena mo captain o tsa kgole roka le Pedri Pedri o tsa kgole busa gape wena Pau Kubasi wa lebelela ka kgole ka karolo setlhopha sa Portugal ba tsa kgole ba busa morago ra wena gape Kubasi o e le o bona Rodri kgaotsi wa gago Rodri o tsa kgole re busa Kubasi wena o tsena ka karolo setlhopha sa Portugal e fela o di o tsa kgole wa e senya rela ka ra di 18 e boa ga bonolo kwa morago kana Diogo Costa
1: ka nnete dikgoba tse e le gore di kgwetsa ke sona setlhopha sa Spain ga ba sa di šomiši ba ragela ka dipaleng empa fela ba e fa kgota ka gare ga diatla ba tlo di llela
0: re bona papadi Ruben Dias ke ena a boang ka kgwele a ba re ba ya pele ka kgoleo ke kgolele gore ba entšhetsa ka ntle e be le na Jao Felix Spain ke bona ba ba retolang ka kgwele Pedri o tsa kgole o raka le Kubasi wa e le gore o ya pele bjale ka kgwele Lamine Yamal wa e bitsa e fela o boela morago gape o Pedri Pedri o tsa kgole o isa maemong a bolesome wa o tsaya nako ya gagwe ba moamo wa kgwele ke kgole le gore boa ka setlhopha sa Spain sa Portugal ba tsa kgole ba roka mo mpeng ya le ba retolwa ka yona ga bonolo ke na e bela Neves wa e le gore o tsa kgole ba e romela go Cristiano Ronaldo Ronaldo bola bru nyaka kwa pele Jao Felix bare high advantage just to pass out Portugal ba lor ba tsurumela kholo kwa pele ba nyaka Jao Felix Felix o tsa kholo ra ka le Bruno Fernandes wa lor wi le kala go ja bya wa ba o metsa ka kholo o tsa kholo ra ka mo pele ga a ja kholo ba romela ka ra di 18 ya ka tlhoga Unai Simon Ashoma
1: Ha? I fola velo ka ro fola dintla.
0: A fitile Cristiano Ronaldo. Le Jao Felix.
1: O tloga o mmona gore ka nnete yena o nae Simon. Ga nya ke phosho kwa morago, ga nya ke gore a be a noshwe nno le ka etee ka ge a sa ka noshwa nno dipopading tse.
0: A se fela a sa noshiwa o nae Simon wa di bona. Wa di bona o nae Simon. E sa le fela la naga ya Portugal, le fela la naga ya Spain, bona malokwane o boledišana le Unai Simon ga ke tsebe gore o ka bo o boneng ebile malokwane o tsa kgwele go wena Unai Simon o ka re go na le balatsedi ba e le goreng ba epelaetša go na le se se diragetse o ka ra lepatlelo ke bona Petroneto a robetse fase ebile a tlhobotse kgokgo ka ipotsiša gore ke eng se le go se kabe se diragetse ga e le gore se diragetse se se diragetse se diragetse re sa se bone sebe se se mo setshwantshong sa rena egi
1: ga ke re bone ge yena Simon a ba a thiba kgwele la mathomo a bua gape a tlo ikola ka gare ga di pele ga dipala tsa gagwe empa fela o ka re o thutse
0: yo a thutsego legora ke Jao Felix e fela monna wa e le gore o tlhobotse kgokgo ebile ba ba mo fa thuso ya pele ke Petroneto ebile ke bona emenele a phatlhaletsa diatla a lebeletse panka ya gago e fela o feleletsa e le gore o apere kgokgo ya gagwe malokwane o boela morago o tlo tsa kgoleo a e raloka a e fa ena Unai Simon
1: mo o ba leka go reka malokwane o wa ga neto
0: nnete go ka ba oo aba ba entšhitša no ba re bontšhitše kgokgo e kgakgamo kgokgo e kgakgamoile a e sana seretše a e sana seretše
1: o bontšha gore ka nnete go tloga le bothata go le boima
0: ya go tloga go le bothata go le boima
1: lepatlelong la Dallas
0: ya o bolela le panka ya gore nampeng kgokgo kgokgo e phatloile re bona papading Danny Olmo ke ena a retlolang ka kgolong yaka Jamin Jamal fela ba mo tseela kgoleo monna a re kubase o tlo kgwetsa karato mo o tlo kgwetsa karate malokwane o ba loketse fela ke bona o ka re e sekgale a o tlo lapa o loka
1: ka nnete o tloga tsene bošaedi ka maoto a mabedi kwa morago o mo jele direte
0: o jele yena Jao Felix direte ba ra e ba e kgolelo re tla boa kwa morago ka setlhopha sa Portugal ka ena Nuno Mendes noto Spain noto Portugal ga re le motsotsong wa bo masometharo senyana ba tsa kgole ba e romela ka bodikelo tsa tšhipa lepatlelo mo e le gore ba nyaka ena Jao Cancelo e fela ke kgole le gore ba re ntšhitše ke lena ba re ntšhe ke lena Spain a be ba ra be khutla ya setlhopha sa Portugal ba ra be khutla le gore e tla ragwa ke banna ba Portugal nnete ba mo tletse tse diswa ke na le tshepo ya gore o tseba gabotse gore kgokgo ntshwa e le gona o e thoma ga e napile le bosane ga e napile e tsefa gabotse e tlo o loma papadi e dikgontsho ka tswa o na le
1: dikgontshore
0: tla bona gore o tla e kgotlhelelana yena Petroneto re bona papadi e tla ba gotlhe e le gore e tla rawa ke bona Renata Vega ke ena o e le gore o ile o ka raya kgweleo ke ena o e le gore o ile o ka raya kgweleo e le lefela Portugal le fela Spain a botse ke ena Nuno Mendes o tsa kgole go e tlosa goreloka mo pele ga gago wena Jao Cancelo o tsa kgole go romela go Mendes ka radi agen wa ra Mendes go a bethisa pala ya boa
1: o ba ragile shoto ka nnete yena wa ga Mendes ka ge re bone yena Mendes a e file yena Cancelo ga botse fa e le gore o tlhokile matlhatse e bethile ka pele fela ga dilo
0: o tla o bona gore ye ke se e le goreng ba se lekile kwa boitshidololong gobane Nuno Mendes ke fullback ke be ke makala gore ke ka baka la eng fullback e yo tseya khutla ga se gantši ga gore yalo e tla ba tatlhelo ya banna ba Portugal ka ena Nuno Mendes wa le gore o tsa kgole go romela ka radi 18 fela ba re le kgoromeditse Kukurela ba re busheletse wena Nuno Mendes ba re wena Petroneto o kgoromeditse bona o tla tsa kgole o tlo e latlhela ka radi 18 Nuno Mendes tsa kgole o e busetsa morago ba tsa kgole o busa gape wena Nuno Mendes o tla betha cross o betisa Danny Olmo tsa kgole o tsentšha loto ba boa ka yone kwa morago Rodri ba tsa kgole Lamine Yamal ke ena o e le gore go a bangaya o ya kwa pele ka kgweleo o nyaka moga gabo Pedri ka botlhaba tsa jiba lepatlela o ya pele ka kgwele ga o tsana ke ena Alex Baena o tsa go kukurela o tsa kgole go roka le Pedri o tsa gole a re bone o ya Zabal a ya pele ka kgole o ba mo tsa ba mafase mo malokwana a re papadi e botse a re papadi e botse wena Lamine Yamal o ikwešitse e kana ba mo kgomile e
1: ka nnete o tlhoka mo kgomile a mo kgwathile gannyane a napile a wela fase malokwana ra e
0: a re papadi e botse
1: papadi botse a itswele pele
0: a re boele papading Diogo Costa, Ruben Dias, Ochakolo Usapo, Diogo Costa, Costa Chakolo Roca Mokhauswaga, Wena Renato Vega, Vega Chakolo Romela Gara Lepatle, Mwailo Banyaka Ela, Bruno Fernandes, Ochakolo Waichipa Romela Kwape, Chulaka Chogam Nolo Kena Laporte, Kolelo Nyaka Petroporo, Petroporo Waese Nyakulio, Ekitimelaki Cristiano Ronaldo, Lepatle Lola, La MM. O tsa go le mo sitsa morago nya gara le patelo ba e nyaka petro neto ke na wa nga khwele ba tsa go le ba roma kwa pele go jao cancelo ka jerisa masumepedi ya masumepedi o tsa go le roka mo khauso a o petro neto o ikusa gape yona jao cancelo cancelo tsa go le roka kwa mra mo ile re ba khwetsa yona Ruben Dias Dias o tsa go le roka gore Renato Vega Bruno Fernandes o ile mra o tsena ka karolo ya setlhopha sa Spain tsa kgole ba roka kwa pe wena Nuno Mendes Mendes a roya pele ka kgole ba tsentšha lotho ka kgole le re retlola ga bonolo ka ena Renato Vega o tsa kgole roka mo kgausa Nuno Mendes cross o karade 18 wa tswa Unai Simon o e swara ga bonolo Unai Simon a ralo ka pele ga wena Laporte wena Laporte o tla tsa kgole isa kae o era lo ka mo khausa ga we Rodri Pedri ke na kitima ka khole bialo tsa khole roka bo Rodri wa le rotsa khole romela la go Petroporo we busa ga pa wena Rodri Dani Olmo ke na retlo ka khole we romela ka botlhaba tsa tshwale patlela Alex Baena Cucurella Dani Olmo Olmo tsa khole roka le Pedri Pedri wa le bela ka khole maema bolo some batsa khole ba busa morago nyana go Laporte Dani Olmo karade 18 ka ba khole go tse ba mo tsela ona o ya sa ba e fela ka khole lo Rodri o di o tsa khole a e kukela go di modi
1: o ba sontse tshe rena kwa ga ga lebella gore ke mang wa leng khausi
0: ke mang a leng khausi
1: a khone go mo fa yo
0: o tla bona re o nyaka no Rodri
1: fela ka ga ile mo captain nna ke tla rola setlhopha ka magetla empa fela dikgole tse a di kgwetsang di ragela
0: e setse le kgwele tse tharo e ke itse e le gore ke bone a di senya yena Rodri ga o se le di 18

0: buang gae o afa wa inagana tshatshara kano yo itloba go gona ka garaga lapalewi o tsiya wa nowe o re awe gae gana a tsebe le polelo le tiya gana e bolelwa go tswe sepela o lokisa mangwalo o tla boa a re lebeleleng taba e re e lebeleleng ka letlhakore la bana re e lebeleleng taba e ka letlhakore la tšhatšharakano yeo e ka itlišago monna o boletse gore bana ba baka ba tswile dikolo mosadi o rile wa nna ke sepela le bana baka motheletše madimešeo
1: ke
0: re gona kgaitšhedi yaka
1: gona nakere a baye gae ba ye ba lokise mangwalao ba kgone o boa
0: kgaitsedaka ge ba ka ya gae ba lokisa mangwalo a kere batho ba ke karolo ya metsi e magae ya ka mono aforika borwa malapa ka mono aforika borwa ge ba ile gae ba boe ka maemo a gore a gone gore go lokile ba lokisitse mangwalo goba kala ka badudi ba Afrika borwa go tshwanetse go oketswe ka se sengwe goba awa ga ba bue gae go lokile
1: nna kere akere ba se ba tlhaetse South African data maake and then ba bona ba phela ga botse mo South Africa
0: botse kudu
1: batho ba ba tlhabela go ba South Africa ka bona tsatsi le lengwe ka bona tsatsi le lengwe o mongwe a futa for working the net ka tshopong a seri le botlele la tsela tsa go ja go mona re o thabile go bula ka South Africa
0: ya
1: fa ka picture gore se tsantsa so o se shutela gore a se romele kwa gae a bona gore a bone a bontshe ba kwa gae gore bona gore South Africa se phela ga botlwang
0: ya
1: so nna re se ba tlwaetse mara ba tlwaetse re ba tlwaetse sone ka bana ka ba ile re bana ba se ba dikolong la nna ke kula ka nyane mo tlholeng le o seng ba bolela ka yona gore ke ngwana a be le go tika mo South Africa ba tswa di ba gago o mong e le wa mo South Africa and then wa o mong e le mo tshwantle so ngwana ke modudu wa South Africa
0: o ba o shi o tla le yona ga botse ya shi wena o tla
1: ke kule ka nyane no ba re ne ba ba ba khau khau ga de ke pifo ke ya mushumo then ba hlalosa gore ge motswadi o mong ile wa South Africa and then o mong ile motswantle ngwana ke bo South Africa
0: ke a
1: bo o pala fela ke lor kame ka ba tsadi ka mga a se ma South Africa then ngwana e ka se mo South Africa
0: o go pala fela ge go ya ka fa o kwele go ka bona go pala fela ge ngwana o ka hwetse ile re batswadi ba gagwe ka moka ke magana go ba o mongotswa gana go ba o mongotswa Zimbabwe mo gona go kopala mowe
1: wa pala ngwana a se South Africa go like ntato wa se go bolela re mo tsadi tere ngwana ntato ke mo South Africa so bana ba mo
0: Africa bo
1: ba tsama ile ka phoso bana ba le ke ma tsiba ba South Africa
0: o bana ba le ke ba di bya le hore mago ba go bona la next step la bana baka
1: ke bolele o tshugile le go kwata ke a gona le go hlakantsha le go kwata mara ke go tsetsiwa ke re ntate make
0: ge ba ka re ge a mapele ma Afrika borwa ke ra go lebeletse re ba agi ba naga ye ge ba ka tsaya maitapiso a gore ba kgopele go ba kgopele bodudi ba selururi ka mono nageng re le maloko a setšhaba se re agile ka mono re ka ithabela tabai re lebeletse mengwaga e ba idutsego ka mono Aforika Borwa re ka thabela tabai
1: gore ba dule ka mo Aforika Borwa
0: e be badudi ba selururi ba ka mono nageng
1: re ba ke bone bothata eno ba re yona e o ke ona ka tlhakore le lengwe ntate mate ke nna ka pono ya ka ke yona e napedira gore le gore mešomo e be e tlhokege

0: Yeah. Yona ke we ka gare go tseka bo ka fa re ena gana.
1: Yona re tloga re ena gana ka nnete ntate matse ke bana ba rena, ke tswa ke bolela gore ke bana ba rena bana ba ba tsamaileng ba ile Zimbabwe. And then engwe gape ke gore motho ga a tshwanetse go diela ditokomane o diela ke mmage. Nna ke ke le papa ga ke na matshwanedi a go ka mo diela ditokomane ke diela ngwana wa ka. Ee, e tla gona mo e ka ba itshwenya gona mo.
0: Oh, ke a go
1: kwa.
0: Matla a mantši a filwe mmagongwana.
1: Mmagongwana. So nna ge ke a ba le ngwana le motswantle ga ke na maatla go ka o mo emeemela ko mafes kona ka mo South Africa. Mmage ngwana ke ena ka dirang tseo tsotlhe ba tla mmotsa gore na a tshwanetse ka gamang o thoma go pala gona mo mmage ngwana.
0: Oh, ke a go kwa.
1: Ee,
0: ngwana shuke le buile kudu go boledišana le wena.
1: Thank you, Tate Maki.
0: Age. E thobela botheletši madumešao?
2: Ee, Moroka.
0: Ke nna o?
2: E ka ena.
0: Re gona re ka butša lena.
2: Aowa, ke kgotso
0: mma.
2: Malesala Maki ka mo Rustenburg ga e fitse ga matlalatha.
0: Moroka a bakgaga.
2: Morena, morena.
0: Mothomphedi.
2: Nna go ya ka nna a kere bjale batho ba ke kwešiša gore ba na le mabaka a fapafapaneng a go tlaka keno.
0: Ya.
2: Ke gopola gore e santse eno ba maikarabelo a mmušo gore motho o mongwe ba dule fatshe ba thale leano la gore batho ba ge ba bua ka mo ba bua ka mokgwa mohuta mang re ba nyake mabaka a mohuta mang. A kere like ba bangwe ba go tshwana ka mokgwa o e beyang gore ba bangwe re na le boleloko le ka madi ba bangwe o kry-a gore ke monna o belege bana ka mo o mongwe ke mosadi o belege bana ka mo ba belege le monna wa gona ka mo ga o tshwana le ba mokhuti a e beta ba gore motlho mongwe re moswantšhe le ngwana wa gona ka mo o na le gore ke lebjale ke le make o kry-a gore ke tsene ka lapeng le ditseng ke belege bana mara a banrate ka mo lapeng lela mara ko bofelong ke no fetsa ka baka la bana bale ba fetsa ba ntumeletse le gore ke nyala ge nka tla kare ke a nyala
0: mothomphedi
2: gore le bona mbebi ba le re tswalanang le bona ka madi motlho mongwe go be ka mokgwa mokhuta oo mara e le leano le le tlabe le tlile ka mmuso e le ge o tlabe o tlisitse dibodara and then batho ba tsena straight ge ba tsena straight go tswelela ditokomane go nyakiwa mabaka a gore na wena mabaka ao a o ya ka mola keng.
0: Oh, ke go nore go ne e tlala kudu dinageng tša ga bo bona pjale ka mono Afrika Borwa bophelo aowa ba tseba bokaone motho o di a dilo go a diega
2: pjale gore mola go na le tlala ke moka batla ya ba gore ba tla ka bontšhi ene ba bangwe ba tla ka tsela e seng ya tshwanela ke ka mo go fediseng e le taba gore badudi ba Afrika Borwa ke bona ba bona o kare motlho mongwe ka polelo ya segagang ka nogore ba overcrowded
0: o ya
2: then ba fetsa ba re no man batho ba o kaone o kare go ka ba kaone ge ba ka boela gae motlho mongwe ba tla batla ba tsena ka leswa ba tla ba tsena ka ditokomane
0: kore wa bona yona e taba yona e nyaka gore maloko a malapa a Aforika Borwa ba tlhoge ba ikwešiša a kere gona bjale taba ya maAforika Borwa ke gore aowa aowa ke ba bantšhi kudu bao ba senago mangwalo ebile bjale ba hlapelelana le bophelo bjo bo botse bja ka fano ge ba dirile melato le tše dingwe bjale le bjale a ba ye gae mokone Aforika Borwa re ka se tsoge re llile a ke re tšašile lengwe ra re ke ra re le badudi ba naga ra re hei ke ba bantšhi kudu ba mangwalo ka fa bjale gona a ba ne o boela gae a ke re o ka se tsoge go llilwe sello se se ka se tsoge se fetogile a ke re
2: re ka se garanti ya gore go ka se tsoge go llilwe
0: ore
2: ka se garante
0: eo ore ka se itišetše.

0: a gore ka se ikišetse go ya ko pele a re tsebe gore na go tla diraga eng. Ke no gopola gore motho mongwe le gore o tla go tswelele taba gore a maboele gae ba tle ba bue ka leso. Motho mongwe bo gona wa le dikgopolo tse dingwe tsa gona gore ba bangwe motho mongwe ba ka nna ba se tlhole ba sa kgona go bua. Ba e le gore ba ba leng gona ba laolega. Ke mo ra ke ka mokgwa motho mongwe ke e bonang ka gona.
1: Ke a lekwa.
0: Ee. E mo tla le nya di tshitiso. Di tshatsharetsa.
1: Yeah.
0: Di tshatsharetsa nona ke kgolo ka phatla. Wa tswa se ke re ke rwala ditlhako tsa monna ola a reng mosadi o sepetse le bana ba bararo. Ene o rile ke bana ba ka. Di mpetsa gana mokgolo.
1: Yeah.
0: Ke tsa di mpetsa gana. E tshatsharetsa nona ke serious.
1: Ya ke ka ka hore ke tloga ke lebeletse o nona gana hore bana ba ntshitswe dikolo ge ba fihla kokwa ba sa ile go ithuta polelo ngwane eshu ha watseba go tlo ba buimanyana eupša ke go kwela ngwane eshu ke go kwela ke rata go
0: tsa foundation ya ngwana e go sekolo
1: botse
0: ya ba le ina pile ba mo wena motswadi ba stress gore ngwana o palla ke go ya sekolo. Gore ke dintsi ke wa di bona mara gore ke re o bolela ka sekolo then o tshwanetse o noo bake tlhogo ya o se fole ya o palela le dirisa
1: re tlisitse tlhogo poledišane o reng ke re noo kwa gore maAforika Borwa banna ba itoketse go le kakang ka gare ga seemo se ba bonang ka gore ke karolo ya sona seemo se le go se tlhola ke nagana gore ebile ke karolo ya go se rarolola.
0: Ke nnete mogolo.
1: Ke leboga kudu go boledišana le lena.
0: Le
1: namro ahe tobela FM mochate whatsebo le boithabisho a ke go le tshebeletse
2: e tobela le ka ntamake
1: re bona ngwana e shule no
2: a rona mathu mathaka ka Muslim Park Tembi
1: ke le tele ditse
2: e ana ke khobie ka le so senten e ha ke di aka wa bra ru ka kwai
1: ya
2: u bile o ila nyola Zimbabwe
1: u ila nyala Zimbabwe.
2: Ee, ke bolela ka tshaba ya ngwa ya ko morago o nyetswe ka bo 1998 yana mole.
1: Ya.
2: Ene ka nako ela o thoma selo a o ko e ba bobebe kore ka nako ela se e le botoga le o ba le sebetse o ratane le motho o tswa ko Niger Africa. Jale bathalane na le monna mara batolo baka ke bana ba babedi ba bashimane.
1: Ee.
2: Then o mogolo ke tsa tsone lo bereka then o mongwe wa bobedi o kwa high school ya nzala
1: aba pele o shoma kae o motlogolo wa gago o mongwe o sekolong se o se phagamego kae ka Afrika Borwa go ba Zimbabwe
2: o ka anda ka mo Afrika Borwa ka
1: o gona ka mo Afrika Borwa
2: nne na ba bolela se pedi sa na ka mo mletse ka le polelo le ete ya ka ko Zimbabwe aba itse
1: o le polelo ete ya ka Zimbabwe aba itsebe.
2: Eh
1: o kore ga botse ke theleditse seemo sa gago ga se a me motho o wa go tlhoka mangwalo magareng ga batswadi ba bona ne
2: ai ile a e faiti dia ka ya sala e tola na ka go Zimbabwe ene ke di na le ma ha e ntro go lore o di di bo ikepetse
1: o bona mo
2: ya bo a bolela ra o tie se mo saka kwa ka nnete ha ya fishi di wela
1: ha se je se di wela ne
2: eh
1: o ya tabe o ya felele tsa e dirile mo gatsa go a le kae
2: o bentse ile ba tswa ba o dula go tsana ka mo Gauteng ka
1: o asaka o dula Zimbabwe le magatsa go ke be ke bonya ka gana fa o motheli tshi madume shao
3: Radio. Mario go ka lebelela ka nako le ba le ba mmala.
1: Ee.
3: Ke ba tsanya ke ba batho ba go tswa ka ntle.
1: Ee, ebile le bona bape ba tshaba Afrika Borwa.
3: Ga botse tshe.
1: Yee.
3: Jale le go ne itsebile ntwela ba shumisa bona go lwantsha rena. kamere go ba bua ba rena re a tswafa ke ntwe bona go nje ma Afrika borobe le ba tshugile bogale because bana ba ba kitima le mangwalo a dithuto ka mo mo strateng ba nyakana le mevereko ke ba sentire ba kere mevereko ke mo ka ba ba tswafa ke re ba tshika go tshwere ka mola ba re buri a tswafa go ne ba tshuba ba ntshi ka mo gare ga fabriko re bana ka mo ile gore bo bereko la ka go go bereka batho ba o tlhakantle ke ntwe go di tshim ba ma Afrika bo ra go ntjwale
1: le ra gore taba e namile e eme boloko le boagishane le phidishano ya rena le bona ka mono Afrika borwa re lebeletse tsona tso pjalo gona pjalo ge go thukuiwe ga iwe ga ka lebaka la gore malapa a tlhomegile le gona ga a se malapa a mabane ne ke kgale bana ba gona ka fa ebile ba tsebe le mo go thuego di dipolele tsa mo go thuego batswadi ba bona ba e gona ka lebaka la gore ke nnete ga se ba mangwalo
3: ke o ka kirwa ke ntate mako go ntse go ya ka mogogo leng ka gona anya ka gore ntwa ya ntwa ya mo Afrika borwa e ya mo Afrika borwa mo so itsene ka gare go o mo wa ma Nigeria o bule ke mo ntjini lo ngare o ne le di ya di bitse 21 ka mo jalo to ri ya jwang ka tsona ke na ba se ba rene ya fa mai
1: e ba
3: o ka gore o se ja tiri ba nya mmuso 21 ya tsona o di kirele ka mabaka mo huta mo 21
1: ya
3: mo la ile re jo tshe tsa ma Afrika borwa ga bentu ngwe go ya ka molao e santse re buele e buele mmuso o tlo kgone go bona re le go tloga nye gore re ka mantse re go tshitse dilo tsa meane e le meane thoto ya South Africa go ile tsa se batla ka molao
1: ke tse dingwe tsa go tlo feretlha maikutlo a badidi ba Afrika Borwa re motho wa go tswa nageng ya ka ntle Nigeria a tla be le di-RDP houses tse
3: 21
1: bjale yana motho mo bjale wa tshepega gabotse e re no e tshepa yona tabeng
3: a go tshepega ka
1: ene wa ga re fa thogeleng batho ba go no go tsa molwatlhaga ba go no tshuma molwatlhaga
3: ya ba bona ba go tshuma molwatlhaga ba ba ba bona bana ba modimo ka mogare ka mo South Africa ba tlile ka go itse gore e tsika nnete ka go fuma fatshe ga rena re a sokola a re tere ipatele batho mara wa fitla ba bangwe ba fitlha ba senya
1: o ya
3: le khono ke bo le tsigo le go tsoga bogale gore ne mane batho ba go molomo ga boele ga gabo re ke re tsore ga etla ka mokhutlela go todia nge fela period ya gagwe a boele ga gabo
1: gape na mile tabela bya a ke re bya le rena bo re go diaga metse tabela a mile e hlapelelane le dikamano tsela tsa boloko tsa boagishane tsa go tlhola rena e bile kudu le batho ba tsogo ba ngatana e tira agishana ra no shana metsi gape na mile ga re shimo wena mile monna ba sepetse le bana la pa le thubelile
3: ene o bona le bile na mile mwena ina mwe e ria gore ba tshwere ba tshwere o tsogwe bogale gore ke ba le fela la dina ke ntsha ga bo bona tlo tse ba di riang ka bo ga
1: gore a di bona ya ya
3: o e bona ntong
1: go yo ke kwile o motho mongwe o mogolo a e bolela hore nageng o ba bolela ka naga ya Cameroon a re o ka se fitlhe wa idea tabe o Cameroon o ka se ke
3: o ka se tsore
1: le go no diaspaza o ka se ke o ka se ke
3: o ka se tsidire
1: ya
3: tsane ke yone ntho o bona gone le batho ba ntse ba ile ba dula fatshe gore fa ba naganetsa ka dilo tse gore mane ka baka la jale fa ba tirile tikologo go feta ka mogogo leng ka one ene ga ba fetsa fa bangwe ba bona ebile ba selika gore ba bona ebile ba ne letsogo go ba le letsogo mola gore nne ke tlo ikuta ka fatshe ka moki wa fetsa go ba le letsogo tsene ba re ne boena ga geno re tle kgone go bona rena mmuso ke selo kgone lokise go tlo kgone tsa gore go controla rena re leng ka mona because le ene wa se tsa le dimmuso sa tsone sa ntse ra di eng ka bonus le go thubule ke metse ka le ka mntate make
1: mo bogola ka a re rumeng
3: ya
1: re meloko le bona re amana le ka madi re na le bana ba bona bana le bana ba rena bile ba tlhomile le metse ka mo taba ye shashara ka ntsha mankudu e kwisa mambotlhoko kudu re lebeletse kago ya malapa le go pheleng ga botse ga bana le batswadi
3: e kusha bana bo kusha bana bohloko
1: ya ne
2: e go sa bana bohloko
1: go sa bana bohloko
2: eh ape ka go ndile
1: e go sa bana bohloko gore de pele la tsaba nna ke be ke le tshe ke duma le lena tete ba pele ke be ke re mohlo mongwe
2: ya
1: go lukile shimo ba re yang ga ya kere ba re re swarenta ba Afrika borwa ga botse ya le le lukisha mangwalo ge ba bua ntle le mangwalo a bona a o atlabe go a lukile Hona le seo rena re le ma Afrika borwa re ka ratang go se latlhela ra re oketsa le se gore ba tla ba kgone go dula ka monageng go ba gulukile ka mangwalo gona ba ka notla a wa gulukile gulukile
2: gape gape ntate make mangwalo ke re ba bolelang ka ona ke kivisa ke re ya go botsa gore o tlo dula nako ka e ka
1: le baka le le kakang e
2: le baka le
1: le gona ya mphafatswa ngwaga ke ra ka ma
2: ke fela o e mphafatsa o bona mo ke ke ke go ngele ma Afrika borwa ba e nyaka go ntewe o bona
1: Mm.
2: Ke ba fanya go bona ile hore ne go le di tsinya ka le di tshilo ba tsana go no senya re wa sa gone tsore ina go motho ene mmino ona a ikele le go ka bakala ga ne mmino ona ka mo ga ne ntle go tsore ina go tle ka mabaka mo ka ma
1: ga di rile bosenyi ga a lotegi mo hlala
2: go no ri ba bona ndu
1: e
2: mmo le bona ke bo ke bana ba bona ne ro kwala go hloko a ba ndi tiri ri phela le bona go ntjwa
1: o a i bolele gore ma Afrika borwa ka ra ne le rato ne
2: No, bona le rato le le ntse gore na go bona ke bentwe re tsene le rato ntate maki ke bentwe e tsubile khale
1: oh le ya le
2: ma ya go ntse le o bona go go tlhokela go ntse le ntse gore e tsitse go bagale ka bakala la bana ba ba kitima ba sere mangwalo ba re mongwana e sekolong a phasitse mane grade marematu o santse ga ka khonore fa a Kristo ke di bonke mo kanya a nyake mmere go kawa mara ba sere bana ba bang ba tlo di university ba bang ba tlo di college bana mo modimo ga ba kry me fere kwela gore ke a lebelela ka molamo yo dikome fere kong go tletse bona sagafoaaseaaaone e ba supa baetsa ga a ke ba mo o sa lata ba banka kua gore ne tlang ke nna supa baetsa o batlake ka fale
1: tata bapela ke le kwele tata wa rena ke le
2: boakodiobotsenyalantatemaekealebogetobela
1: fm mošate wa tsebo le boithabiso la bana namile taba ye ke yona lešita phiri la gore malapa a ka se agege ge fela seemo sa ditaba se le ka mogobo o dutse mowe a ke tsebe gore o modudi wa go tswa kae ebile motlho o mongwe wena wa ikana gore o ka seye gae o iphihlile goba le tsebo ke bolela taba e ke tseba gore e gona ba bangwe bona batho ba robelela ka bona bagatsa ba bona bao e lego maAforika Borwa ba bangwe ba ba khutisitse gore a bo mogatsa ka awa o ka seye gae awa watho wa sepela le bana ba ka wa ya Zambia a bo a ke gana a se ke go nyale a one mangwalo a nnete upša awa o ne o dula ana kafa o tla le o phela ana ka mofa sampete ka mo e goba o tla tla no phela ana moana mo a e tla ba fela tabae e tla ba fela motho ga itee motho o lebeletse bana ba gagwe ba wa sa tsebego le gore na polelo a Zambia o itsena kae ba bolelang Zambia etse nyanja ee ba bolela nyanjana kwa e goba nyanja e bolelwa Malawi ee kore go na le maAforika Borwa banna le basadi bao ba ratanago le bafaladi ke rapa ka mone Aforika Borwa banna ba Aforika Borwa basadi ba Aforika Borwa bao ba ratanago le bafaladi ba banyetse go ba agile go malapa le bona go na le ba bangwe taba tsa bona dithata kudu o a gana gore ae o ka se sepele o a gana gore ae o ka se sepele o ka se sepele o ka se sepele le ge seemo sa ditaba sa gore mangwalo a loke a sa loke gape a tlong bolelelane go na le ba khutile gona bjalo re bolela taba ye ya ka mono Aforika Borwa bjale re e lebantšhitše le malapa go di aga metse gore na banna taba ye e tliša tšhatšharakano ye kakang ka malapeng e diang godimo ga bana e dirang go dimo ga dikamano tsa marato le tsa manyalo tsa batho ba bang akere batho ba bang ba no nyalana wa sebele taba tsa ba no nyalana ba no nyalana batswa di ba kopana wa sebele taba tsa ditokomane tsa nnete gore go lukile buiwe khoronya ya selagae go ilo sainwa go nyakwe o tla thoma kae ka lebaka la gore a sa tsena ga botse ka monageng o thoma kae kra Home Affairs o ile bantšha bjang la mathomo a tshetse le gora o thoma kae o kgweditse mosadi ka fano eupša ba nyalane ka mo moletši ka fa motlhomong ba mo file stene o ba mmamabolo a molepo ape bangwe ba ne ditene ba ne ditsha ba agile lapa la motho oe bana ba gagwe re rata go bona go ka diagalang maaforika borwa batho ba re agile le bona motšheletše madimešeao tobele tobela
4: eae
1: Yo yona re ke tlotlhe ngwana e shwe ke be ke no re soroka phatla ke re e ka seven nete gona le batho ba falati ba bantsi kudu ba o batlile go ka mangwalo ka mono Afrika borwa ere ke o fe motlhala ka ba bangwe ba godisa go ikonomi ya ka mono Afrika borwa re na le dingaka ka mono Afrika borwa tsa ba falati re na le di engineer ka mono Afrika borwa tsa ba falati re na le baotledi ka mono Afrika borwa ba ba falati re na le bafatlosi ka mono Afrika borwa ba ba falati batho bao ba nago le mangwalo a nnete a go ba ka mono Afrika borwa bao ba somelago naga ye ba tlišago ba godišago le moruo wa ka mono nageng e ka sebe nnete gore ka moka ga bona ba tletše tshenyo ge e ba motlho o mongwe re bona ba bangwe ba ba saedi
4: aba dikwana le le nna teng ba a direktaba o lokile ba o tloka ditoba mana Ba nyakiwa go abo bona ba dirile melato ba tshaletse ka mo.
1: Oh ya.
4: Go pa mtsalanda tse mme ga o mongwe nkile ka kana le business ya atla re go tshwa tshuti. Wa dira ba la ba tshwa tshwa ba le ba mutshile ba re ba mo dipotho.
1: Mm.
4: Wa jo melato bodare o buile bodare nga maotu o ka rutsheri ma 3 4 days a wa ka wa ofitla. So okay, realize I'm true. Okay, because we go there like our
1: like
4: we learn more to call it. Kuna halimu saadi, hane muna kama wajida.
1: Mm.
4: Oni halimu anawakiki askalacho wa chia wana kuwa.
1: Mm.
4: Sukolo tuku wana kamo tuku kwa yari na polugwane. Selekla. District. Ni private school. Iberiki machuante.
1: Mm.
4: Private school, aginyagi lukiri njua sona ligi mpacha na jichawo kamo plase. Manuwa kasonga sell cheap labor, repatela less. Mutsho o tlo ya transfer ya mana mo tla mo tswa ka tsona kwa le mo tswantle ba tsena ka transfer mo private school ba ba tsena e public school ka transfer ya tswa kwa private a ye jiki ba le ba tswa ka bo ka kwa ba tswa nga wona ka re ba ba ntse ba bereka ka school tsa private.
1: Oh,
4: so it dangerous ani ba le go bona e tla ba ba phuma ka o di ali form 4 form 5 ke go bolela mwana wa ne wa media matric ke tla magela ne ba utile last year aliya grade 11 msijalia entry so ira damage ku impact negative
1: yeah korina ga ga bone na o kare itse abela ka lefilo le leng gore bo sinyu bo dira gala bonolo ka go yona ntle le go shetswa le go shalwa morago
4: ba ba tsane aba ba fitla ka mo rena ba bitsa na go mora go ba re go tsena so tsena so nto ngwe ma police a bo re engwe ke nyu go e bolela le bona o mongwe ba motsheri mala ba ne le ga le jita match and match a gore ba thumile o penika penika ba se go mo di khala nya na e ka mo khugu e tshi na mafelo re ke se no mama ba re mo tsara nda tima ke go mo tsara re ba le mo tsara mo police le tsatsi le la re re fe 800 go flush o khono ba fa ga runa le yone ba file 800 bo mfulushi tshe buile ba lo bua thale police ma police ama a go rena ke bona ba tsagirang u side go golo ba go tamitsa na ene ke go tsa a le go go difela ma police ba majority ona ga se ma police ga mo ga mhlomo ke ipotse mara majority ma than 50% of this police ba sa ntse ma protect na ga bo rena ba bu jingle tshe
1: Mwane shwari ile sega na fawe kudu wile kala baka la mwaga ala alena yutla kele kwe ile mwaga kake ala buga
4: Matona ke mpangwe ulima atana ka kato wate ilo kende kalo kumso mwaga kwa vichwa mwati muka muka
1: Ahe Ya Rebele sa nyaka kwa na mbile itzane le kudu ki di politiki na rebele nyaka kwa ile wella gotswa ka fa ka malapeng ka gare le go di agametse tabe bo lela ho ke monna o ke go pola se se o mongwe a nkanegela gore ke ka lebaka lang a le ka mono Afrika Borwa e bile a tloga re ke tshabetse ka mono Afrika Borwa a le ke nyaka o ke go tseba a namila a tloga a tlhalosa seemo sa gore gape o tsebe gore Zimbabwe Robert tata kudu go phela kana re nyela ge o le monna wa go ratana le bana le go le mosadi wa go ratana le basadi yana ke mosadi wa go ratana le basadi ba ba a re go thata kudu eh a re bo tshepelo a go re go thata kudu ka se di ntwe eo ya ka ka o la ka la batho ba no re ba lebele tshi ba bona o ka re ba ga kanega o ka re le di ntwe ngwe bona ba saidi eh go bo thata kudu u pia yo re a tseba ka re a tseba re a sa ka fitla Robert Mugabe kudu kana ka kana ko ya gagwe le gona le mmusho wa gona bjale Zimbabwe in tlhakemo ya gona le a tseba Mugabe ile ka bolela re there will never be John to Mary Joseph in Zimbabwe le tshedi mo dipolelo tsa gagwe tsa go bontsha gore taba yeo e ntlhakemo yana ga Zimbabwe e bjang ke nyako le satse tsa dipolitiki ke nyako ga bona ga botse ga ke nyako e rapela kudu ka dipolitiki ka gore ke a kwa tabe e gana go felelela ka mo malapeng ka fa e feleletsa e shwatlha bjale e nyaka go fetoga ya dipolitiki pia re leka ya go e fetsa ka mo malapeng ka fa le ka go e fetsa ka mo malapeng ka fa o sasara ka ntsha go malapa ka ona re lebeletse le bududishane phidishano wagishane bya rena le bafaladi ba wasetse go baagile malapa ka fa upya re lebeletse taba ya gore ba ya gae e ba tshedite tshatsharakano ye ka kang e ba swalalantsheditse malapa go le ka kang bona tabe ya rena ga botse kudu e ba swalalantshe ditse malapa kudu go le kakang di a gametse re lebeletse yona tabe eo gore na banna go tla loka ge go tlileng gore malapa a bona a boele sekeng go lokile karolo ya gona ke go lokisa mangwalo ipela se ba go lokisa mangwalo go tseana ko e kakang motho o tlogetse monna motho o tlogetse mosadi ka mono Afrika Borwa goba motlho o mongwe ka moka ga bona ba sepetse le ngwana e leng gore a sa ka bona le ga e lona le wela batswadi ba gagwe naga yona e o ebile a e tsebe e ne o nagana ka yona tabe ke re go tla loka go tlileng ma Afrika Borwa batho ba ba mana le rena ka madi ka lo phela le mosadi o tsasa ka wa manyala go ba uno manyala le nyalo la lena sa kala ya fale la ngwa di shua simusho khorong ya me rora se le ga e ka le ba kala hore bya le mo bo nya ka dingwalo tsa nnete ke manyalo a makai ke manyalo a makai a bafaladi le rena ma Afrika Borwa re dutse re tseba tabe ke manyalo a makai a bafaladi le rena ma Afrika Borwa re dutse re tseba hore le lenyalo le no fella ka sona sengwalo se sona se le go ka dialang wa diagalang ka mehla le tshabago ya Home Affairs tshabago ya fale ka lebaka la gore mo bonya ka dingwalo tsa nnete Arlo che katamisha
5: make
1: tata gore ena
5: le bukisha rena go tlaletse ka efe
1: mo somo we ka nete ge ba bua ba go swere mangwalo di visa tsona tso bya le hulukile le karata o ka rothelang batho go tlhakantsha le bya le gona tse bo hulukile lukiluki
5: molago make o gona o ba reng ke sakwa South African Qualification Authority e re motho wa ka ntle o tla ka mo a tlo bereka ka mo ge sekidisanang le sona wa ka mo South Africa a sego
1: se tlhokega ka fa
5: se tlhokega ka mo wale bona ba tsaka ba ba 600 1000 couple ba na le di skill tse di khokagalang ka South Africa.
1: Ape ba kere bjale ke ba le ba go ba go tsela ka go tshela dinoka na banna. Apa se ba le ba tsene go ka molao.
5: Ba le ka mo malapeng. Mosadi ge a go rata. O go gapeletsa gore o saene le yena o Home Affairs. Le monna ga a rata mosadi ya gage o gapeletsa gore a saene le yena ko Home Affairs. Jale bona ba ba beileng bana le batho ba e se ba o ba saenisa ko Home Affairs a ba yintwela America ena o tsopotseng. E reng America first.
1: America first, yeah.
5: Then the rest of the country, the countries, the rest, then the rest of the world.
1: Yes, America first, then the rest of the world comes second.
5: And a little another don't ask me what the country is doing for me.
1: Yeah.
5: What can I do for the country?
1: Yeah.
5: Pele
1: le sepela. Go thwe Afrika borwa ka ena le ba bagolega ba bafaladi ba dikete tse a go feta masome pedi tshela 26,000 ka monageng. Me batho bawe ba ja dimilione tse le someti. Gore mmuso o senyagalelwa dimilione tse le someti. A enkhakile fa le hore na ke ka kgwedi go ba ke ka le tshatshila e bja e ka se ka le tshatshe ke nagana hore e ka ba ka kgwedi ke tshelte e ka ka
5: wa le yona tshelte wa ga perena re ka mogwele nkhale re tshwana le go se ka bona ke re ba bule di share ba bule di share ba bule di re tshere re tsofa hore mo se a swa ma South Africa di kwa ba ba ka ntle ka le mo di maspale ge ba ka re ba dia di stall ja gore batho ba rekisa ba go dia di stall mo direnkeng mo ba dia di stall mo distrateng mo ba re batho ba tlo rekisa wena mo South Africa o ka se sekumane stall seo
1: re itlogela gana fa o ke a leboga
5: thank you.
1: Yo na we ya ne arloche kya go tamisha botheletsi
6: a re mesha
1: go tamisha rena
6: a re ntate make go ya mangwala o le ba ne bana ba ne mabaka ka mo a dia nako ke ka mogolo rena re sokola go gare a ria gore re tle re fegeretse ka monagando ya nako ja go
1: ya
6: gore re ba tseni wa ngpeleng ka mogoso gona mara ga ba no tsea yona nako eo e tsewa gongwe ba tlatla ba ithutile se sengwe ba setlhe ba re rekisitsa dilo tse e leng gore bona ga ba dile
1: ke go kwele ngwaneso ke a go tamisa botšheletše
7: datemake
1: le kae
7: e reng ke timaredo ke neng ke sokola go tsena
1: a ba le tsene mogolo aka
7: sa mathomo ke nyaka go tlhalosa o na le mosadi monna wa boletseng gore mosadi wa mozimbabwe o tsamaile le bana ba bararo Africa. South Africa, my Zimbabwe. One new South Africa. And then go open it over the Kamunum Mamulis. We were never like a push at Mosaduta made a long one. The British go water.
1: Oh, yeah.
7: You can go to the cellar. One other day, so come. Umuava said it was South Africa. One new South Africa.
1: One new Kavan Tate. O ya motswadi ka ba mma e ka ba tate re fela o mong wa batswadi le wa ka mo
7: le wa ka mo
1: ngwana
7: wa yo tsala ke yo le ke ke nna go khadi tika ke kwela ka ditse tsa ka ke ba thedi that's why like ke tsho bona ka ntse ke matsa o yo le ke mo le bele
1: ya
7: and then ke mo tsenta tsa mo ka ke le tsadi ja ka ke ke khale ke sogola ke no kona go sa mo thoma re le mo
1: ke
7: re ka utswa tshela
1: ya
7: ke krame ntlo
1: ke busini
7: ke busini arthara le ka o tsiya busini re re arga le ba ba tsotsa South Africa ba lokile go feta le ke loloka
1: o ya
7: mo South Africa nna ke be re kile ka batho ba ke be re kile ka batho mwaka
1: mwaka
7: ke go le se se bueno tsara ja dikgolo ke re di ka tsa ke ka le se yo re ke ke tsiba
1: ya
7: ke nne ke mara sa mothomo ge e lo re go re go le ka o fa ba to practical go ka ka mo na speke e ka ba se sure ka e ka ke se mo tsala ka se sure wa se tlo wa le ba mo tswa di wa go go go kwa re mo a se no ha a palla go o krea marwa o a palla go tlobele ya o di ape nna ke bere ke le bona let me be honest ke bere ke le ka batho ba o tswa ka montle ka
1: ya
7: and then ile ka ba ke nna le ke le mong ba ema gore ke kgone gore ne ge motho a le mosedimose a ka tswa ka parola
1: a ge ngwaneso
7: mara ba gana ba tsanang go tswa ba jumpa noka dimpopo motho o jump kore ke bona le mpotse tse mang practical
1: ya
7: I'll go tell all the Yaka, Mosa, Africa, but you are coming over in Nagamo. I can go to the Polar and take in that month. And that Mac only the Polar Lore, hey, what to a Jamal of Chakama. I said, I want to a Jamal, I'm allowed to do so. Mutor no one of the Hitcha Botta.
1: Oh, yeah.
7: Thank you, Botta Sarnet in the order. I said, I want to have a Yaki. Marhona Cavado order. You can agree, but I wish you. I said, I want to a. Ke ba ka mmuso ka di morao o tsa di lutsa magnetic ba tswa tsontse nna la ka mo ba ka po go tla ira se se go lokwa ka le matsa ba tsora ba
1: botse botse
7: ke ne yo go lola gore ba ba fitse ende ke nne tsa se tsire ba ba fitse nna ke ba bone ba ba ntse ba ba fitse ba ngwe le ba ke ba tsere ba ke ba bolela ba ra wa re tsa ke pitile re ndi ke match ba se go je
1: eish
7: a ke re ba
1: ya ya
7: mara taba ya bana ke ikusisa ka botsotsi botsi mara taba gore there is no way mo re ka khonduna nkra crime de crime ba tsomodi
1: tata gore na ke le koela mo
7: ka gore statistics puta si dira jang o tata gore na le batho ba kae ka
1: botsi ya ya o la o la biang o la o la biang businyi batho ba sa lotere mo hlala
7: nna ke bolela ka ntse ke le ke se tlhometse ke motho ba ja di fingerprint after 6 years ba motshwara mokgona ba mpitse kare no ile ke bona kare ke tebo ke tshwenyang ako fela and ebile le motho a ntle e le gore nna kgonetse koloi after 6 years mara go tseya nako kore a kere lekolo le leganye le batho ba dilinke o ya ko Zimbabwe o molwane kone le o mongwe ba mo identify le gore o dirile mbeta a ke gone ditlitse gape nna re a di latelela because na ke ya gore ndae ba tsamo e re bolela di tabo re go kopela batho ba tlo tsena re bolele re lebeletse go ta motso ba bana ba rena
1: a re tlogelang ga la fa o mogolo wa ka ke le kwela ka tsebetse e pedi ke a leboga
7: ke a leboga
1: age thobela fm mo shatwa tsebo le ba itabisha happiness tsebo ma ke le ali la mola tlatla phukeng a re bo se re kopana gapela nana le o le latela go salile dikhari o gona